0: Kayo lang yung TI ko. Salamat sa My TC Efektibo.
1: My TC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo nga, kitang-kita.
18: Ganado kaya malusog.
17: Kitang-kita.
18: Timbang ay mabigat.
17: Kitang-kita.
19: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
20: May kontrabaho formula pa.
21: Walang amoy.
17: Kitang-kita.
18: Ang pangarap ng pamilya.
19: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
25: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
24: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
26: Red Horse Extra Strong!
0: the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
6: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edhi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass.
3: This is a mental cough, elastic, camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult
4: your doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: response. 101.5
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. Foro de los Pueblos.
2: Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch sa aton pagpangalagad, palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Still in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, ini si K5 Eric Tinerefe, mangin kaupod ninyo sa gihapon, tub-tub kita sa takna alas 9. Remember, it's a Friday mga K5. Tagkomo Biyernes, Sabado, Domingo, ang iban sa aton magpalahuway na. We expect ulan-ulan over the weekend. Kay may isa ka nag-develop subong low pressure area in the general vicinity of Guam. Ito pa sa Pacific Ocean. Masulod siya sa Philippine Area of Responsibility base Buwas or Domingo, but expect rain na. Basta hapon, especially sa Southern Negros, basta gani hapon, ara inadang ulan nagaduging gina. Especially sining weekend, kay may masulod nga LPA or magbaskog basi bagyo na ganiigo magsunod sa aton, ang manami lang nga party mga K5, kay hindi siya mag-touch, maglapak sa duta. Matalbo siya pasaka, ang masubo lang galing kay i-agitate niya, ikuan niya, garit-garito niya si habagat. So magabaskog ang habagat mga K5, kagbasi ang ulan, hangin, sige naman na over the weekend. So andam. Ang pinakanamiging nga pagpangandam na naton mga K5, kung nakainom ka DTX 500. Amun ang kampiyon nga pagpangandam. Nga, kaya ang DTX 500, kung may ara ikaw high blood, amo gini, damo na siya, dalaplo ako, ginasulit-sulit ko niya permi, ang high blood, kag diabetes, why na kita dapat istoryahon pa? Kay damo na ko yan nakilala ng mga senior citizen, nga ang DTX 500, amuni ang ginasilbi nila nga daw maintenance sa ilang high blood, kag diabetes. So preparahan ta, lain chimpo, lain ang panahon, lain pamatsyag mo, i-DTX 500 mo, maumpawan ka.
1: Foro de los Pueblos.
2: Talking about lain ang sitwasyon, talking about tanan ng mga problema sa sosyudad, ang aton kapulisan subong naglunsar sa ginatawag naton nga 911, isa ka active mga ka-K5, nga number sa cellphone, nga pwede mo tawagan, kagpagtawag mo, automatic, madiretso sa pulis. So ang pulis, pagambal mo nga, 911, may nagamaoy di sa amunay, kinanglan namon police assistance, automatic, mapadala sila, sila na lang i-amanawag, kikabudlay man mag-bakulod, ang telepono, di, i-kwanon mo, i-memorize mo, kabudlay man, line siya una, sang landline pa to, kay, ngayon ang number mo, 2, bakulod siya una, 2 pa na mo, sa ulihin na nag-8, 2, 3, 2, 3, 2. Namo na number, sinula na mo sa balay. 2, 3, 2, 3, 2. Sa ulihin, sa nag-digital na, naglimanak numero, 8, 1, 4, 6, 9. Namo naman ang number mo. Tihapos pa ito sa uluhon. Subong sa uluhon, mungon si kabilog. 0911-111. May labi ko number mo muna. Subong kay may 911 kita, memorize only the 3 numbers and you memorize it all.
1: Foro de los Pueblos.
2: So this is my number mga K5. Kuhaw ta si K5 Carla May Defensor Lunga. Ara sila subong sa siyudad sang Talisay to. Aras Carla to. Kuhaw ta si Carla sa Talisay kay agud nga makuha ta ning party sa 911. Tapos balikan ta man si Jong after kay Carla. Atong this wood is mine ba? Tanawon ta man na mga ka-K5 in a little while.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sunod-sunod ang malaing nga sitwasyon kay rotational brownout na naman. O, ubaw si Gigid a brownout. Sige lang ah. Why ta mahimo kay may power shortage kita sa aton ng mga grid, no? Bing Peñafiel, mayong agabing, ba umigo ko ni si Bing Peñafiel, oh. Inang may upholstery shop na dadapit sa may bangga, kuan na? Bangga going in GC. Bing, mayong agagid na sa imo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Ginatingwaan aton subong nga matawagan si K5 Carla. Why sila gyapon to? Carla, gatawag kami dira sa imo subong Carla. kwaon tani sila gud nga magsulod na ning balita parte sa 911.
1: Foro de los Pueblos.
2: Okay. While waiting for Carla kag kay Wilson sa 911 story ta Adrian, kahapon mga ka-K5, ginkakibot sang tanan. Sang gulpi lang nagwa ang balita nga didto sa Barangay Alubihod sa Buena Vista, Agusan din Norte. Nagkaladakpan didto ang mga katapo sang LTO kay gindakop sila sang kapulisan kay kadamo gid didto sa Agusan del Norte sang naga reklamo nga ang LTO nagapangilkil. So dalon ko man ini nga balita karon, agud nga maalerto kita tanan. Okay? Agud maalerto kita tanan. Sige, larga bola.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ari na si K5 Carla May Defensor Lunga kwa untang balita. 911 inauguration sa Talisay. Carla, mayong aga. Carl? Carla?
1: Foro de los Pueblos.
2: Nagkakautod ang linya nila ni Carla. Okay, Carl, good morning.
0: Yes, K5 Eric. Good morning. Eric, ito din sa Bones Area sa Talisay City Public Plaza. K5 Eric, kung sa diin, tidirigit patigayunon ang launching sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Safe NIR Dial 911 K5 Eric. So, tisubong ang mga tinion na nag-meet and greet na inisi.
2: Carl, Carl.
0: Yes,
2: may live ka mo sumong car. Kuhaon ta bito. Resi yung kobi sa ilan ni Carl ang live report nila. Kuhaon ta na yan, be.
0: Pwede lang, pwede makatawag sa akong sininga Viber. I-try ta lang ka K5 Eric, ha? Kaya medyo nag-fluctuate rin subong ang signal. Pero okay lang na, i-try ta lang, no? Itawagi lang ko sa akong sininga
2: Viber. Liyog ko bito, tawagi sila to. Kay agod nga makuha tang itsura, ho? Sige. Try kami nga mag-establish, magtawag. So, sinong arat na subong Carl?
0: Yes, K5 Eric, magbolang ginag-abot subong ang mga tinion. Si Police Brigadier General Romano Cardillo, ang ato sininga regional director sa Negros Island region na K5 Eric, ang mga personnel mandiri sa siyudad sa Talisay, ang tanan niya mga hepe sa NOCPO, ari mandiri K5 Eric, iti sa ilaning launching sa ila sining safe NIR dial 911 K5 Eric. So subong nag-meet and greet na si RD K5 Eric gati after that may ara ini siya nga pagapirmahan.
2: Carl, gatawag kami subong na Carl. Gatawag kami na subong sa imo.
0: Yes, medyo kwa natong si sigagay lagi. Establish na na K5 Eric.
2: Gatawag kami na gatawag kami subong para makuha tang itsura na sang 911 na bitanaon ta.
0: Yes, so thank you for very good. Okay, nagdarang live spread na to.
2: Ari ka. O, sige. Ipasulod ta. Yes, ara na. Sige, go ahead, go ahead.
0: Yes, yes. So, amo ni K5 Eric na gamit in greet sa karoon. Ari na may ari na diri si RD gamit in greet sa atong sining mga kapulisan no, sa Negros Occidental sa K5 Eric. May gamay nga.
2: Diyan, ara na yan. Ara ng live ni Carla yan. Niyog ko, Beng. Yung kabi pasunod?
0: Problema, gid ang atong sining signal sa K5 Eric.
2: Diin ka dapit, Carl? Diin ka dapit?
0: Ari kita sa may plaza eh.
2: Plaza sa Talisay? Di mas kong signal, tatlo ka tower, arat na cell site.
0: Pero diba, ako ang K5 Eric, nagadula-dula kita.
2: Anyway, okay. So, arat na nga mga chief of police na?
0: Yes, yes, yes, K5 Eric. Arat diri tanan ang...
2: Nakasend ka mo di picture sa estasyon sa GC, ta?
0: Ara kay K5 Wilson. Ara na, may ara dira. Naging share ka ina ni K5 Wilson na K5 Eric.
2: Negative, wagi ko siya may makita. Karta ni Nami kung may makita, taba? Kaya kumalo ka importante ng 911 yung balita, emergency number ina eh. Tanag-send ganaan kita mga pictures. Okay, go ahead na lang, Carla, go ahead na lang.
1: Foro de los Pueblos.
2: Carl? Anyway, okay, to balikan na lang sila karon to, pa-establish lang sa signal. Kuhaon ta lang anay si Jong, ah. Kuhaon ta lang anay si Jong Versales to. Unahon ta lang si Jong Versales. Kay kay natani kin send na din nga daan ang pictures o kun alang-alang ang signal agud nga ma-broadcast kag dead air kita eh.
1: Foro de los Pueblos.
2: Unahon na lang kuha sang balita si K5 Jong Versales na lang dito sa Murcia. Kay ang balita ito pinulis man gyapon eh. Ginlabo ang hinablos, ginlabo sang tiyo kay nagagawa mo't nano man nga parte naman niya sa kwan ni sa kahoy ang ila ginagawan. Okay na si Jong to, ara na siya. Si Carla? Okay. Tanaw tabing signal nila, dinhi ko namin chidihan naman lagan sang reporters ta. Carla, ara ka na?
0: Yes, sir, kay K5 Eric, medyo ka ka problema. Kikita dire.
2: Tanikin send nyo earlier ang mga pictures dire.
0: Ara na,
2: dali.
0: Galing kay K5 Eric, medyo gid nagka problema. Kikita sa signal, nag-fluctuate ang aton sininga signal dire sa area kay K5 Eric. Ang nalibot na ang bilog nga plaza ari nakita dire sa punta, wala nakita sa may gym ayon. Kay tungod nga med ano gid problemado gid ang signal kag puno man dire ka ako, hindi kita nakakuha sa nga signal gid sa K5 Eric. Pero ito subong mayara sa mga instruction si Regional Director Police Brigadier General Cardinio sa mga kapulisan naton sa Negros Police Provincial Office sa K5 Arica kag after this magaposid na kag i-launch na ang safe NIR dial 911 na sa K5 Arica. So ila sininga mga guests sa karon amo ang aton sininga Negros Occidental Governor Honorable Bong Lacton, ang mayor o kung ang representative sa Banglingkod Manuel Federico, ang third district congressman na Javier Benitez, ang mayor sa siyudad sa Talisay si Maria at si Attorney Wang Lizares kay K5 Eric ang maghahatag makaroon sa mensahe amo si Police Brigadier General Cardinio kay K5 Eric. So after this ang ila sininga paghinun-anon o kung paghinun-anon ni RD sa mga personnel maga ano na inisa maga launch na ini siya sang iga-launch na ini ang safe NIR dial 911 kay K5 Arica.
2: Sige. Te anong himuon da subong manon isla?
0: Kay K5 Arica.
2: Anong himuon nila subong manon isla da?
0: So i-launch ang safe NIR kay K5 Arica diri sa siyudad sa Talisay. Tagati ini sila kay K5 Arica shared ini by Zoom na ini tanan-tanan ng mga kadani yung mga police station sa Negros Occidental kay K5 Eric agudto nga maka-attend ini sila tanan sa pag launch sa safe NIR kay K5 Eric.
2: Okay, te anon man dayon na anon mang himuon subong kay ara nang chief of puat ang nasino ni regional director ta mano sila.
0: Yes, so kay K5 Eric ila ini nga i-launch while about sa i-launch ni nila kay K5 Eric i-introduce ini nila sa publiko na ang safe NIR is easy na kumbaga ma-dial na lang ini nila kagati ini sila sa ginayon nga mapadulungan sa mga kapulisan ma-respondehan sa kapulisan while about sa mga kapulisan iban pa gyud yung mga ahensya sa Negros Occidental kay K5 Eric.
2: Okay, so saan on sila masugod pindot-pindot na isang 911? Ano oras?
0: I think kay K5 Eric, kadugay-dugay pa. I think, lawig doon kalawig-lawig pa. Inis ang instructions ni RD sa mga kapulisan sa NOCPO. No? Pagkadugay-dugay si Nain, muna ini i-launch na and then itry na ni nila nga i-dial ang ini nga numero, no? Ang 911 kay K5 Eric. And then may ada, pag-ini sila no, sa releasing of balloons, muna ni ang kumbaga launch na, nagapay-balloon na nga launch na ang safe NIR dial 911 sa Negros Occidental kay K5 Eric.
2: Okay, sige. Okay, thank you Carla, thank you.
0: Yes, kay K5 Eric, po sa patrola, kay K5 Wilson Villena, ining kabalitang nagulong sa isang DDX 700 Mighty Seeker D3 Bio. Hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa iluhan na to, si Kwan, huwag pamanggali to, huwag man tupa tong 911 to. Huwag pa mapindot-pindot man to. O sige, anyway. Sa iluhan ta si K5 Jong Versales. Antes sa kay K5 Michelle, balikan ko anay si Jong kadali. Kahit tanahon ta ning lab-anay naman to kuno sa kwanay sa boundaries ang Murcia kag Don Salvador. Ang ginaawayan nilas ni Diduta. So tanahon ta kung ano ning ilang ginaawayan nga Duta Kag kun nga ang naglabot gid siya sa linab anay, ang sitwasyon dra sang magtiyo manog Father's Day na galab anay pasla itungod sa nanaduta. Tungod sang kahoy kay tungod nga hilimuon sang uling mga ka K5.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ano nilang uling jong para sa litsyon mayong aga?
3: Sa K5 Eric, actually hilimuon palang uling. Ginapanuba pa lang para nga himuon uling. Amo na ang gin na baisan sining magtiyo nga Sanday Antonio Pasyon kag Royal Pasyon sa tung tinalikdan nga adlaw Lunes or Martes ang Martes nga adlaw kay Pablo Eric no. Sa Hunyo 16 dito sa may sitio Kinabong, Barangay Minuyan sa Banua sa Morsya. Base sa nakuha naton nga report, ang ining nga biktima nga si Antonio Pasyon kay Pablo Eric, daw gin si Taya ni ang iya sining nga blues bala nga si Ruel Pasyon bangod nga naaktuhan niya ini nga nagapangtuba sa nga puno sang kahoy para nga himuon nga uling. Kag bangod sini daw nangakig ni ang biktima sa suspetsado kag daw iya ini nga ginpahog nga kun sigisigihon sang suspetsado ang pagpangtuba sang kahoy, may ara gid nga maagas nga dugo sa ila nga duha kay Fabric.
2: Uy,
3: bangod sa to. Oo. Bangod sa to. Ginaaligar ang ining ani suspetsado bala kay Fabric daw hindi siya maributay kag daw gin patinan niya ang ginbuya nga tinaga sa iya sini nga tiyo against sa iya. Sang Martes ang gabi, mga alas 10 kay Fabric, ang ining suspetsado gin kantoan niya ni galit dito sa ang biktima sa iya sini nga puluyan kay daw doon mo lang ni silang guys star sa sina nga lugar mo. Kag ang ining biktima way manasawa ang ining suspect amuman nga 19 years old nga si Ruel Pasyon. Wala dito ang biktima sa iya puluyan sa nag-abot niya ang suspetsado. Ginhulat niya ginito kay Pemerick nga mag-abot ang biktima kag sa nag-abot na ini amo na ito yung ginlabo kag masubo diri kay gin gulgul niya pagin ang liog kay Pemerick at Alenso. Daw akig-akig siguro kayo.
2: Ay mga kaki-five, tanawa nyo ba sa Facebook Live subong? So, tungod lang nisang kahoy nga himuon uling, Jong?
3: Oo, tungod lang yun sila.
2: So, ginhulat pa sang tiyo ang hinablo sa balay niya?
3: Hindi, ang hinablo sa mga naghulat sa tiyo. Kaya, ginsulong nisang hinablo sang iya nga
2: Tiyo. Okay.
3: Dito siya mismo kapuluyan mo. Why siya to? Ginhulat niya na lang ang mag-abot.
2: So sino ang napatay, ang tiyo o ang hinablos?
3: Ang tiyo kay Pemerick.
2: So kasi ang tiyo, suliling balita ko. So moching ganon nga ang tiyo ginpatay sa hinablos.
3: Yes, so.
2: Okay.
3: Oh, na.
2: Okay.
3: Ang laing sini kay kundi Martes siya ni ginpatay kay Pemerick.
2: Oo, okay.
3: Kahapon pa ni nabaluan. Kay ang utod sining biktima, daw na tingala bala nga wala na nakadulhog ang yas ning magulang.
2: Pero porso, so yagid ni nga tiyo, Jong?
3: Oo, daw utod ni sang iya nga mama o sa iya nga papa.
2: Tinga nga mo gid ni nga, tapos gin patay, gin do pa, oh.
3: Hambot kay may ara mga aligasyon kay Fabric nga ining suspetsado, daw medyo, I don't know kung ano katuod, medyo na may ara man balay ng problema man sa kuan, sa pinsar.
2: Muna guru plastic siyempre may problema. Ano kadako dire kita sa ginawaya nila kahoy? Okay? Ano kadamo ning kahoy, pila ka truck ning kahoy ginawaya nila?
3: Gamay man lang kay Bebe. Tuha lang bala ngay nang kuan malundok mo sa para himuon nga uling para pagdan mo para mahimo uling.
2: Mugli na. Abi ko kung isagin ka to, 5 ka 80 to niladas ka kahoy.
3: Hindi man, siguro, kay kaagiman kita pang uling sa una, siguro mga more or less, mga 30 ka puno siguro kay Fabric. Away gani kalambot, kaya pati mga sagay, intra mo pa na mo.
2: Okay. So tungod sa kahoy na ginagaway, ang tiyo, wagtang sa iya hinablos. Ang laing, kaya walabot sa labo, gin-gilitan niya pa yung liog sa hinablo siya? Asang tiyo niya?
3: Oh, sang tiyo niya, si Pemerick. Amo gani, daw ka kalain. Tiyan mo na to, kundi kahapon na nakibot ang utog sining biktima nga huwag ginakakuan, huwag ginakadulhog ang iya sining magulang abi. Dito niya kinadtuan kahapon na si Pemerick ang ining biktima. Dito siya sining puloy. Ano mo na to na nasapuan na nga wala na galing isang kamuhi kag damo-damo pilas nilabuan kag
2: wa ay ni pamilya jong ang tiyo nga angaway gid sa may nakatambag sila ho.
3: Why? Kay according sa aton nga source kay Maverick nga si Kagawad Jomar, though si nag-isahano ni ang ilas ni nga puluyan dito bala sila man nga ginulingan. Daw sila lang doon ang magtiyo ang magkaingon.
2: Okay. Si sila, oh. Si Waigin si may matambag, Waigin siyang may tanan.
3: Waigin.
2: Pero ang pamilya nila, ara man lang da? Ang pamilya nila, ara lang?
3: Ara, pero daw aras dalom-dalom ba lang area na yun mo?
2: Ah, okay. So ang ginaistara nila sa babaw sang bukid, mm-hmm. kung sa kwan pa daw satellite house lang ni nila, abiguro.
3: Ah, layo-layo, gani ko na kayo mo.
2: Okay. Grabe mm-hmm. yung, no? Grabe yung balita mo, ha? So, paano na nabalaan, nikikalayo sa yung lugar, paano nabalaan nga ang tiyo, ipatay ni Hinablos?
3: Teki, sila malang duwa dito kay Pemerick. Wala naman sa iba ng mga mapagdan. At the same time, ang ining suspetsado sa ginpatigayon ng hot pursuit operation kahapon sa Morsia PNP, kag doon sa Maduro Benedicto PNP, kay sa primero, ang informasyon namin is iya nasasakop sa DSB, hindi natabuan. Galing kay sakop na galing sa Morsia. Kaya arangin sabi sa pinaka-italital, very kamo ito nga nag-joint operation na lang kapon ng Morsia PNP, kagang DSB PNP, na nakpan niya ang suspect. Siya okay. Nag-ako man siya as alleged.
2: Ah, so nadakpan ang Hinablos? Din siya nadakpan?
3: Dito man lang sa lugar, Kiveberic, sa may kinabong lang man. Kag, amo lang nagaling kung hindi nadakpan, ha? Ang problema kay ang pamilya kay Pemberic sa sining napatay bala o sila mismo nga magpamilya nay. According sa report hindi naman sila magpasaka sang kaso na lang.
2: Di magpinamilya mo. Amo pala ni ako jong inatandaan ko ginang istorya mo eh nga basta duwa nam lang gali ka mo sa isa ka lugar kung may matabo ay man iban nga basulo no.
3: Ati do.
2: Di ha, kapabangkot lang ko dyan.
3: Doon lain nang imo yao.
2: Di ha, ikaw naghambal, kapabangkot lang ko dyan ha. Puro, pilos,
3: puro. Doon lain na yao, ginamay mo nga basta doon lang. Ano na ba?
2: Nandang may ginatanaw, black mo sa computer, black may mga cellphone. Okay, Jong, seriously. So, hindi na magpasakay kaso.
3: Hindi na, hindi na.
2: Ariglaho na lang, kiti daw pinamilya na lang.
3: Gani, oo. Masubo-subo lang ni Galing.
2: Si Bal Posadas ding, Migota, may advice. Nga amuning mabudlay sa aton. Kay sa kagamay nga butang kung hindi mag-insindihan na, igakadto pa sa pinatsyanay. I think ang leksyon ari kay Bal Posadas. Oh. Si Bal Posadas, Subong, dagwaedo guidance counselor naman siya, Subong. Sili niya, dapat maghangpanay, kaya hindi na dapat maglabot sa amo ni Jong eh. Isi?
3: Amo gani, tani o. Ang Hinablos din kay Dawaigin na kapalintun kay Pebere. Kaya according sa itong sininga na kuhaan, sininga informasyon. Apisar nga ginhambalan siya sang tiyo, yung bala sang amuto ka kuhaan daw, amuto ka kululbaan ng mga tinaga. Why man ginsapak? Sige lang siya yapon ko na yapa motol sa mga puno sang kahoy. Kung galing lang, kaya hindi kinadula sa pinsar yung bala puno ni Pemberic. Ang ginambal sang tiyo yung pag sige-sigihon mo na, may ara ginja dugo nga matulo sa
2: ato. So, medyo ang tiyo, siguro doon nagpahog man lang to si iya.
3: Oh.
2: Nagtanom sa pinsar niya, unahon niya, kunahon ko lang ni siya, doon mo nang guaya?
3: Oo, ginunahan niya na lang kay Pemberic.
2: Amo gina sa unahay amo gina perme. Kay sino to kahoy Jong?
3: Amo pa nang wala mahibaluan.
2: Hindi lang pagkakuha Jong ah. Hindi lang pagkakuha.
3: At hindi, out hindi.
2: Jong, thank you so much Jong. Thank you kid. Kampiyon nga balita, kampiyon.
3: Sige, thank you. So, amo na kay Maverick ang madulong na tong report sini nga aga para sa Puro Dulos Plus program. Nadulong sa atong D3 Biotech 500 card. Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Marsales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM. Foro de los
2: Pueblos. Diyan mo ito, hindi magpa-upod ang isa, hindi man magpa-umod ang isa. Sa bukid, isa mo ginay, boundary dispute, duta, kahoy, karbaw nga naghalab sa katalamnan sang isa, galinab-anay sila sa bukid. No? So, normal ini mga ka-K5, ang akon lang, kay tungod nga magkiyo ka mo, gaway ka mo sang kahoy, mayubi kong kadamo-damo nga huwag ito pwede maistoryahan. Kag sa mga Hinablos man, hindi man kung iyasan tiyo na, hindi na paglamanga kay kabudlay na. Foro de los Pueblos. Sa iluhanta si K5 Michelle, mga ka-K5, si K5 Michelle may balita, Kaya ang Department of Agriculture may ara na subong sang daw findings na bibilang kung ano nakadako ang extent sang damage sining RSSI ining isa ka pesticide piste nga nagaatake subong sa mga kampo not only in Negros but bilog ng Western Visayas kuno astang Western Visayas dala Negros Island region dala so damo kita kampo dire. Pila na ni Kadlaw ang ginabalita ni K5 Michelle, subong daw pang kabilugan na ini nga update ang ihatag niya sa aton kung ano nakadako sang efekto, sang infestation, sang RSSI diri sa aton sa Negros Island Region, kagbilog nga Region 6.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Michelle, ano nang daw parang overall update na bisining RSSI ni man?
0: So K5 Eric, overall update as of this is stated as of the June 11, amo ni pinaka-latest naging pagwa nga data sang Sugar Regulatory Administration regarding no sa infestation sang RSSI diriya sa bilog nga Visayas nagalapad ini ka K5 Eric. Now from last reported naton tinalikdan yung mga inadlaw ang update is as of June 5 ato ka K5 Eric eh. Now ang pinaka latest ni naglaga na sa kapin na 4,847 ka hektarya sa mga katubuhan. Ang last nga reported naton ka K5 Eric 2,000 kapin lang eh or sobra nga hektaryas ang apektado sining RSSI o kung ginpang atake sining peste no diri sa bilog nga probinsya sang Visayas kay K5 Eric. Significante nga nabalhag no sa data nga ginpagwa sang SRA kay K5 Eric sa Southern Negros Occidental, Negros Oriental kag Iloilo. Amo ina sa K5 Eric ang data. Again sa amuman nga report o kung data ginpakita man nga pinakaapektado kay K5 Eric diri isang Southern Negros Occidental. Naglapad na ini kay K5 Eric sang kapin 2,429.62 hectares sang katubuhan sa 74 ka mga barangay kay K5 Eric dira sa south.
2: Grabe ba?
0: Atake.
2: Grabe yes, ba? Amo nakalapad?
0: Yes, kay K5 Eric. Last nga report na ton, ara lang sa kapin 1,000 plus hectares kay K5 Eric. Eh.
2: Oh.
0: Now daw nagdoble ini. If you check the date kay K5 Eric, daw makaalarma ni para sa ton mga manugtanom sang tubo. Kay pila lang kadlaw ang time frame bala kay K5 Eric from June 5 pagka June 11 nagdoble from 2000 nag-add ini 2000 pagid or 2000 hektarya
2: sa dugang. Grabe. Ka K5 Michelle dali lang gid ha. Yes. Mga ka K5 tan-awa nyo subong sa inyo nga Facebook live kay may picture nga gina-feature subong si K5 Michelle pati niyo ano ini ang RSSI kag ano ang epekto sa dahon sang inyo mga tubo. Talawan nyo, ara, subong ginapakita ni K5 Michelle, very close up ng mga picture. Shell, so, sang June 5, pila lang kay Tariya Permiro ang naigo sang RSSI?
0: Ara lang sa 2,400 kay K5 Eric hektaryas.
2: Diin eh, sa Negros Occidental?
0: That's whole Visayas kay K5 Eric, pero 90% whole sang ina nga report is from Negros Occidental.
2: 90% of 2,000, so 1,800 hectares more or less, no?
0: Yes, kay K5 Eric.
2: Okay. After K5, 1 week, pila na?
0: Ara na subong. Sa 4,847.
2: Sus, grabe, Michelle. Yes. Sobra dubli, sobra pilo.
0: Yes, kay K5 Eric.
2: Ay, grabe mo nga infestation. So, ano nga anong himuuntas ni? Kakalamata yung kwan, ang tubo subong?
0: Actually kay K5 Eric ang aton nga probinsya nagalantaw man ang posible no mag-declare kita sang emergency or state of emergency para sa aton mga mangunguma provided nga daw hindi ni K5 Eric lawglahog nga problema bo ang aton katubuhan is at stake kay K5 Eric kapinagid nga ti ang Negros Occidental is the sugar bowl of the Philippines kay K5 Eric. That's one thing nga ginalantaw man karon no, sang aton nga probinsya. Now based on our naman or sa ato naman niya ang mga pagdiho no sang aton nga probinsya sa Negros Occidental sang mga tikang may angot diri ginagiho na ni kay K5 Eric as to paano mahatagan no sang solusyon and ti syempre hindi mo ni mapunggan abi kay Frederick, magluwas sa RSSI, may pabuton pagit ng iban, pagit ng mga pestes, aton mga pananom, may mga tigi, pag kay Frederick, ang iban pagit ng mga peste, this coming pagit ya, nga pipila pagit ya kabulan, isa ni sa gina-expectar man, kay Frederick, no, as to our DA. Now, kay Frederick magadiho na sang pipila kapag hinunanon ang pipila man ka departamento diri sa aton probinsya, and for the update kung ano bala ang himuon no sa aton province that we will be confirming or updating sa aton mga KK5 once may ara na kita sang concrete no nga details kay Frederick regarding sini. But one thing is for sure, para sa aton mga manugtanom tubo ang may ginadiho na ang aton probinsya para nga mabuligan no ining aton nga mga planters kay Frederick.
2: Okay, now so mat-deklarar sang daw state of calamity, state of agriculture agriculture calamity, abe daw mo nang guwan niya no,
0: emergency, yes,
2: emergency. I think kung makuha mo sa provincial agriculturist naton kay Five Michelle, kung madeklarar sang state of agricultural emergency, dalor i-deklara nilang nila early kag kun anong mahimo kay way labot sa kampo nga problema, ga problema ang hog raisers na subong Michelle mo.
0: Yes, kay Frederick, isa pa na ang sa ginalantaw mo na kun.
2: So kun maghambal ka kampo, which is the number one industry of Negros, igo gid siya subong sang red stripe ning RSSI ni. Ano sa ilunggo ning RSSI ni Shelman?
0: Inang hindi ko kabalyo, sir.
2: Pamangkuton tas labi kung ano ning RSSI ni. Red stripe ning RS mo. Red stripe. Mm. So, kampo na. Kung diri ka naman sa sinaguran sang tao, baboy, problema, Michelle, may mga barangay kapitan na subong nga ginasira nilang ila barangay, maskin magbakal kaya baboy subong sa uma-uma, hindi na pwede. Hindi na, yes. Mabakal kami sa banwadal on mo sa uma, hindi na pwede. Sa binalbagan may ara, sa hinubaan may ara na. So hindi na pwede. So meaning, there is now that sort of an emergency situation as far as the hog raisers are concerned and the sugar planters. Ang apektado ni actually Michelle, ang mga magagmay nga planter.
0: Correct, good kay Frederick. Isa na sa ginalantaw ta man nga mostly mangin affected ining mga magagmay lang ya mga planters. But ti amo ni kay Frederick, wala labot sini, may palabuton pagit ang iban ay nang balang ang bug pagit na balang kay Frederick nga gakama o army worms rather.
2: Army worms ato
0: naman ya.
2: Grabe, may ara naman na manugabot. Sobra-sobra na ni Michelle. Oh.
0: Amo na ka kay Frederick ang ginalantaw. Taman daw ang peste, wala nagdululungan. But for the army worms, for the record, wala pa ya ka kay Frederick. But that's one thing nga palaabuton man. Kung baga gina-anticipate na sang aton nga gobyerno, mas lala ining army worms kay Frederick. Kaya tigakamang niya mo, pakagalaton-laton bala. Kaya gina-up-up po ng imo nga pa mga tinanom.
2: Do hindi ko kay Jindy Michelle singa katabo subong hao. Ang kamputa, niya alarming na niya. Muna nga kita di sa K5, especially sa aton program, gina-id-id tagid ning mga RSSI ni. Kaya damo ka sa ligya palang buhi, Andre mo. Baboy, damo ka sa ligya pang buhi, Andre. Grabe niya nga mga balita. Muna nga adlaw ginasunod ginaton ini nga man news. Now Shell, pwede mo ma-check saan o gid ano gid ang konkreto nga tikang sang provincial agriculturist naton to address ining infestation kag sang problema sang aton nga mga hog raisers sa K5 Michelle.
0: Yes, kay Frederick, amo nang ginasundan taman nga balita kay Frederick, kagati ang SRA ang every now and then nag-update sa ato niya with regards to the infestation. Na what we are or what we need to get is the tikang na lang no o kung steps ang ato nga provincial government to mitigation kay Frederick, kag tipila ka mga mahimo no bulig sa ato nga mga planters that we will be updating man kay Frederick.
2: But Shell?
0: Yes, sir.
2: Sorry to cut you short, no? Si amigo na to, Bing Pinyafil, na blang may upholstery shop. Dali si Nertagin, eh. Pakanto sa Doña Uliana, blang. Pakanto sa NGC. Sinyaw, sir, ang mga small planters na dulaan na gana magtanom tubo, small planters sila, kay mahal ng abuno, may peste pa. So I think kay Five Michelle, ining ginahambal subong ni amigo na to, Bing Pinyafil, is a reflection of the sentiment sang madamo ng mga small planters. Why na sila gana? Kag kun wala sila gana, Michelle, ang problema ta, ang supply of sugar naton mag-drop kun amo ini. Kun mag-drop ang sugar ta, pigado, importation naman ta, Shell?
0: Yes, get to get very quickly. Amunang guwada. Pasulod naman kita sa Bermans a bit.
2: Yes.
0: Dapat abrigaling to kay Feverick nami ang sulod sa aton.
2: Yes.
0: Galing kiti ko na to sugataon kasi ining mga peste nga ini kay Feverick daw masubo-subo gidang imo nga Bermans. Bati isa pa sa ginalantaw taman diri ang hugot man eh nga pagtuo kay Feverick kiti kon imo nga lantawon ng ining mga gakalatabo subong daw indi ka naman gid makibot kun ikaw will verse kay Feverick sa mga nagakatabo diri sa kalibutan di kay Feverick isa pa na. But with regards naman niya sa tikang sang probinsya kahapon gali ha kay Feverick nagpatigayon sang training ang aton nga provincial government with the Miss Dina Hinsola dira sa May La Carlota sang training on RSSI bug kag iban pagid ko kay Feverick para nga ti matudloan ang aton nga mga planters ang updates na nga pagka-training amo man ang aton nga kwaon kay Feverick
2: kung so anhon kuno pagpatay si ni Shelman ano pagpatay sini
0: Ang nabalaan ko be may ara ginagamit dira nga spray kay Feverick ug galing kay kumti matamaan man ang imo tubo hindi man manami ining mga okay. Gina-spray nga ini.
2: Makutabi kun anong antidote sine? May ari to di listener nga nagahambal si JM Ilisan, may bulong siyang ginambal but I don't want to mention it on air kay basibla may komplikasyon sa moves ang probinsya ta, no?
0: Yes.
2: May lang kung tuob ni kay pwede tawagon po kung bulong, babudlay na basi hindi amob lang malawagan ko, no? Yes, ikadua, Shell, paliog pi pamangkot, tubo lang gid ning ginakaon niya sa hila talamnan, why ni siya? Pamangkot tabing probinsya ta?
0: Yes, kay Feverick.
2: Kaya daw damo, ginang interesado. Michelle, thank you, kampiyon ng balita mo.
0: Yes, kay Feverick na nga to na tipo naman niya ang mga balita gikan sa provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa kaalwana sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
2: Subo man nga balita mga K5, no? Ang aton kampo ginaabagi sang RSSI. Ginaot-ot siya ginakaon yung dahon sang tubo, nagapula. Di kung mapatay mong dahon sang tubo, mapatay pati tubo. Kaya ang dahon dira na nagaluto sang pagkaon ng tanong mo. Di kung mapatay mo na siya karon, why na to siya karon pagkaon? Patay ang tubo. Why ka na i-harvest? Now, kung may i-harvest ka man, kumudyutay ang green niya, hindi siya kaluto mayo, agil-ilon ang tubo. So, kuribod siya. Di, mahal ng gadaan ang abuno, ang balibing pinyapil, niya mahal ng abuno, may pisti pa, why nagana ang mga small planters magtanom? Mga ka-K5, nagligad pa ni nga si Manag, hambal na ko sa inyo, ginabalita ko ng gadaan, nga may projection na eh, nga maganubo ang aton sugar production for crop year 2026-2027. Kay nagjutay na ang area nga gina tamnan sang tubo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Subdivision ang mga tao subong way ka naman kwaon obreros kampo. So ari naman may piste pa ang mga baboy nga ginasaligan sang tao tangkal-tangkal para sa ila nga kinahanglanon man daw alkansya ning baboy mo na panawag sa baboy piggy bank alkansya bla. So ang ila alkansya nagakawasdak na. Kay may masakit man ang baboy, kag subong ang baklanay sang baboy, masyado kabarato. Masyado kabarato. Karon mga K5 sa 11 Mbps, mabatian yung iban pagiging update na ton sa baboy mga K5. May mga barangay na iya. Ngang mga barangay kapitan, hindi na magbaton. Abialin ka sa Banwa, no? Example, alin ka sa Inubaan, abe. Saka ka sa barangay Damutan, sa Hinubaan, Gapon. Pag saka mo to, si barangay kapitan Panoy Hongko, nga hindi ni magpasaka, di ko may dala ka baboy, hindi ko yung magpasudlon sa barangay ko. So mga ka-K5, may mga amo na nasubong, bantayan na karon dugay dugay. Sa Biaw, sa Binalbagan, mga K5, may mga post niya sa social media nga hindi sila gusto na magsulod ang baboy halin sa Banwa, halin sa iban nga lugar. Baboy nga ginihaw, ha, inang ginbakal mo. Because they fear that infestation will spread. In short, ang fear subong wala na sa tangkal. Pati na sa baboy nga ginbakal por kilo, may problema na kita.
1: Foro de los Pueblos.
2: Okay mga K5, buhi naman ang Manugbaligya, Bulong, Kalipay na Manila, sila ni Delbert Batangao. Sige. Mga K5, amuning problema ginaton subong eh. Toto Adrian, ato balayan sang nagligat kahapon yan, nakibot kita tubla Toto Adrian, no? May ara nga operation ang aton nga mga kapulisan dito sa Mindanao. Sa Regional Mobile Force sa Buena Vista PNP, sa National Highway sang Barangay Alubihod, Buena Vista, Agusan del Norte, mga ka-K5, ginpangdakop ang mga personnel sang LTO. Arang sila ako napakita ni Adriano, tanawan niyo bla. Nagpapulong ko ng mga personnel sang LTO, yan, balukan ng tabo yan. Kada labay sang mga truck nga halin sa iban nga lugar, kalahit sa itsura, talawan nyo ba sa live subong, ginapahapa ang LTO personnel sa pulis, no? Itsura, edo, kwano, do, common criminal, no? Ikaw huluya maniman. Na ginakilkila nila kuno ang mga truck na nagalalabay. If reports are to be believed, mga ka-K5, ang iban nga truck na nagakarga sang saging, ginasukot, gagmay, abe, mga kanter, 500. Pero kung ang truck mo dulo dalag ko, ang sukot, 2,000. Ang iban nga driver, hindi, why dala nga kwarta? So, ang ila ginahimo, mga K5, kay waay sila dala kwarta, nagatawag sila sa amo, Sir Padal, iku di kwarta, ang LTO, di ka pa ngayon, 2,000 ho. Bangod sini, mga K5, pila nagali ni ka bulan nga operasyon sa LTO da. Nag-alburuto, mga ka-K5, ang aton nga mga tag-iyasang truck haulers dito sa Mindanao. Kag nagreklamo sa LTO, amuni ko nga ang dusi kabilog sila, mga K5 mo. May patrol pa, tanawan nyo bla? Tanawan nyo subong sa Facebook Live nyo. May patrol pa sang LTO, gindakop sila sang mga pulis. Kay wala sila kabalo, mga K5, nga may naglabay nga isa kabilog nga truck.
1: Foro de los Pueblos.
2: May truck nining suyod, may truck nga naglabay, may driver ginpaparahan sang LTO.

0: kind of operation amo ning ginahambal ta perme. Amo ning ginahambal ta perme nga sometimes foolishness will go back to your body, bla.
1: Foro de los pueblos.
0: May ma-report to? Ha? Oh, alang nako. Kamusta pa? Sige. Okay. Okay, okay. Now, mga ka-K5, amo ni ang balantayan ta. So, LTO or sinuman ka mo, stop the foolishness. Because now, ang aton nga opisyales, pulis, ginordiran sa LTO Manila, dakpan nyo ng amon nga mga operators na sa Mindanao, pinangdakop mga K5, kahuluya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Anabel Santisteban, galungo-lungo, subong sa kabakungan sila Kastilyana nga nagatanaw. Si Leonardo Rilos, doon di makapatoy nga mo niyo. You see? So mga ka-K5, leksyon, leksyon, leksyon ang nagakalatabo subong sa aton palibot. Okay? Alang-alang na galing ko. Why nakita tayo mga K5 sa aton pagpangalagad subong aga? Bantayan ha, karon sa foro, sa palatuntunan na 11 Mbps, aton dalon sa inyo mga K5, si kundi birthday ni Rizal, special report ko karon sa inyo ang mga uyab ni Rizal. Ang mga uyab ni Rizal kag mga ka-K5, ang padayon naton nga investigasyon sa nagakatabo nga problema sa mga baboy. Bantayan ang barangay kapitan sang barangay Damutan ang move sa taga Biaw Binalbagan. Bantayan karon dugay-dugay sa 11 Mbps. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tinerefe nagasiling, Happy Father's Day sa inyo tanan. Advance Happy Father's Day. Lunes naman. Bye-bye, bye-bye.
1: K5 News. K5 News FM. News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.

0: Salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
4: Sa malamig nga gabi,
0: sa diin ka, Pipino!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: It is now 9 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May Ampalaya Extra. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Informasyon sa ika-ayong lahat.

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace sa bawat isa, no? Dapat medyo healthy kita sining kaagahon. Biyernes ng edisyon pag upod natin sa itong programa Sir Boy Solueta. Before anything else, dapat mag-take ka mo permission ng atong mga suplemento para malikaw kita sa sakit, mabaskog ang atong lawas kag happy kita permi, no? Kinanglan natin mag-take permi DTX 500 of Dantasing Mighty C ang alkaline ng vitamin C para ma-boost ang atong lawas. Of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan. Sir Boy, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga engineer, mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ang KSS supporters kag Slorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay of course naka DTX 500 engineer. May gapahubin sa silula. Tikon hubin ang silula, hubin ang tsura nga akos ourselves are the foundation of our health, no? So ang cell health ta is really important, no? Ano ba lang importante gid sa cells ta? Antioxidant kay ginaatake ini sa ginatawag nga oxidative stress. Di amo na ang DTX 500, no? Super antioxidant. Antioxidant kung kumbaga amo ni ang isa sa pinakakusog nga antioxidant nga ara sa market subong. That's why it protects your cells from premature aging. Kung pigaw ang selula mo, most likely pigaw man ang function sa mga tissues and organs mo. So kanalan makabawi ka. Sino kanalan makabawi, engineer? Mga bisyuhan, mga palapulaw, ha, mga ginatawag gakaon sa mga unhealthy foods kag exposed sa pollution. Amunit tanan-tanan gakos sa pagdamo sa free radicals that causes oxidative stress, no? So kanalan batuan, ha, mag DTX 500 ang paaman, engineer. May ampalaya extract, no? Mm-hmm. Amunit ang ginatawag nga lower sa imo blood sugar kay ginamimik kani ang ginatawag nga insulin, ha? So ganubo pang imo blood sugar, gahubin ka pa kung naka DTX 500 every day. And of course, ha, kailangan i-boost ang aton maang aton immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas, no? Ha, para makabato, makaprotekta sa ginatawag naton sa against sa mga infection, no? Ang aton immune cells, no? You remember your immune cells, no, crave for vitamin C. And the advantage of alkaline vitamin C kay amugin na yung klase nga vitamin C ang ginapangita sina. That's why kailangan mag Mighty C adlaw-adlaw ang paaman, ga-increase ang glutathione levels ang imulawas kung naka vitamin C ka. That's why ga-puti ka. And of course your collagen level as well, no? So mag Mighty C the alkaline vitamin C, your immune booster. And of course when it comes to eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold ni amo ni ang food supplement nga ga-specialize sa imo eye health, no? It has vitamin C, vitamin E, vitamin minerals and nutrients like bilberry extract that basically preserve and improve the health of your eyes. So kung medyo pigaw ang mata mo or kung ikaw klase nga tawo ang ginabusal ang imo mata, puro cellphone, puro tablet, puro computer, ang ginatubang TV, ay basi may ginatawag ka ng eye strain or may ginatawag ka ng ga-develop na ang mga masakit sa imong mata, gapigaw na imong vision. Ang suplemento nga para da, Eye Care Gold. And to relax your eyes from a tiring day, lalo na kung sudyante ka, call center agent ka, ha? Ugasan ang inyong mata sa ang ginatawag nga eye care drops. Ang eye care drops may ginatawag nga hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes it, no? So that's why pa makabawi man ta sa aton mata whole day. Dahil si engineer, nang last engineer kay ang mata ay manigas po why, no? Mag Eye Care Gold. And ari na ang pinakabaskog sa tanan, no? Kunta tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo. May problema ka sa mikrobyo, ay D3 Bio mo na.
1: Amo na, kinanglanta, medyo happy kita kag equip atong lawas parang maging healthy adlaw-adlaw. Kay budlay na Sir Boy, ining panahon bala, magkasakit kita. luoy man kita sa aton na mga hinigugma sa kabuhi, Sir Boy, aton na mga kabataan, aton nga nanay, tatay, dapat healthy kita, Sir Boy, para hindi kita burden sa mga kakilala ta, pati sa mga office mates natin, no? Manatiling healthy. So, Sir Boy, anong istoryahan ta dapat sa ining talk ni Doc about sa DTX 500? Anong mabulig sa DTX 500 sa aton, particularly sa aton nga lawas, adlaw-adlaw, Sir Boy?
2: Well, let's talk about the importance of taking or getting antioxidant from the food we eat every day or through food supplement through DTX 500. Nga bala importante ang ginatawag nga antioxidant, no? This world is made up to basically nga magpatigulang sa imo, no? Stress, ano ang ginatawag, pulaw, ano ang ginatawag ng mga different kinds of stress, physical, emotional stress, all of those contributes to sa ginatawag natin nga aging sang lawas ta. What is basically aging, no? Ang aging, kung if you want to discuss this in a cellular level, o pinaka-fundasyon gisang aton lawas, ha, it starts there. Ang once ang cellula mo gani, ha, hindi na makadivide, ha, or pigaw na ang division because gin-corrupt na ni siya, o kumbaga na sabad ang iya pagpadamo sa iya lawas sa insakto nga oras tungod sa oxidative stress da nagasugod ang pagtigulang mo, no? So what is oxidative stress? Oxidative stress nga gapatigulang sa selula mo are caused by free radicals. Ano ni bala nga free radicals ini? Permita ni mapatian sa radio engineer. Ano gid bala mga free radicals nga ini? Ang free radicals ini, ha? Number one, duwa ni ang sources ini. Ang sources ang una nga source is endogenous, meaning to say sa sulod sa lawas. Okay. Mismo ang lawas ta
1: ang ga-produce
2: ang ginatawag nga free radicals. Paano, ha? Ginaproduce ang aton lawas ang mga free radicals to the duwa kabilog nga bagay.
1: Okay.
2: Ang una nga bagay is through metabolism.
1: Okay.
2: Mismo nga pagkaon mo, pagginhawa mo, nga gahatag enerhiya sa imo lawas, kag sa imo selula, o sa imo selula nga gahatag enerhiya sa imo lawas, ini nga proseso gahatag ni mismo ga-produce na niya sa ginatawag nga free radicals. Amuni ka ba, kumbaga, ang latak sa pag-uksa sang ang oxygen ka-glucose sang aton lawas. Tikaya niya sang lawas, tapos na metabolismo lang. Ha? Our body is equipped to basically fight off free radicals o pagpapanabuon ni, cause ang lawas na mismo ga-produce sang ginatawag nga antioxidant. That's right. Ang lawas na mismo ga-produce ang ginatawag ng antioxidant. One of the most powerful antioxidant nga ginaproduce ang aton lawas, amuning ginatawag nga glutathione. Ang ginaproduce sa aton atay. Ano mo lang ginobras ang ginatawag ni glutathione? Ha? Ang glutathione ini, this is nature's one of nature's most powerful antioxidant nga ginaproduce sa lawas ta. Ha? Ginakontrayan ni ang ginatawag ng mga excess o pagsaka sa pagdamo sa free radical sa aton lawas pa hindi na maglabot sa oxidative stress.
1: Uh-huh.
2: Ha? Pero may ano kisa ang aton lifestyle, ha? Sobra-sobra kay wala but sa metabolismo nga gakos ang free radicals nga makapatigulang sa imo lawas,
1: ang pagkaon pagid ngayon.
2: Ang pagkaon mo pagid, ang imo lifestyle, ang imo bisyo ga contribute, that's why kisa hindi na sapat.
1: Aha.
2: Hindi na sapat ang antioxidant nga produce ang lawas. Well, that's why you need to eat your vegetables and your fruits, no? Your fruits and vegetables. Kay nga utan kag prutas kay amuna ang number one source, ha? External source sang antioxidant. That's why, kung kakaon ka sa mga prutas, ha, anong tip? Kanalan, medyo tapol.
1: Tapol, mga violet. Medyo
2: gasiri.
1: Mga siri, ah.
2: Gasirik, gid ang kolor, no? Mga katawag na mga lumboy nga ina, mga grapes, mga berries nga ina, are extremely rich in antioxidant. No? Iba ng sirisa na siguro, no? Kung tapol man na, amuna ang makapahubin sa imo. Sa mga utan naman, ha? Ano pagid abi? Tapol nga dahon sa kamote, ngalog bati. Ano pagid, ha? may ara pagin nga or pwede man ang talong kung gustoon mo, no? So amo na ang clue, no? May tawag si Digadi ni. May color coding ni ang aton mga pagkaon.
1: Aha.
2: Ang yellow rich in vitamin A, ang green na usually is rich in protein, no? So mga tanom-tanom nga ina, kung tanawon mo, kabalo ka na kung kailanlan mo, that's why kis bisita ka mo sa clinic naton, no? Mga natural doctors naton, kung ano
1: libre pa na niya, sir boy, mabisita sila dala, libre ang mga konsultasyon.
2: Correct, makabalo, makatuon ka pa, o makatag pa sila advice sa imo, kung ano ang mga kampiyon kay klase nga utan, nga prutas, para makabawi kasi imo lawas. So, yan ang bad ko ginaduwa, ang source ng free radicals ang aton lawas mismo. Una itong discuss na metabolismo. Ang kadua nga free radicals nga ginaproduce ang lawas na is during when you are sick.
1: Mm-hmm.
2: Kung ka masakit ka, your immune cells, lalo na ang ginagatawag mo nga mga innate immune system mo, like the macrophages. This macrophages produces, it creates its own ginatawag nga free radicals. Ginahimo ini as almas kontra sa mikrobyo.
1: Mm-hmm.
2: So that's why kung ka masakit ka, pwede ang oxidative stress mo way labot sa metabolismo mo, way labot ang imo immune cells ka produce man free radicals para madipinsahan ang imo lawas. That's why ha, tapos mo masakit ka landan kabalo ka gin mag-usas ang antioxidant mo, no? Ha? Kung mahal ang utan kag putas da nagasulod ang DTX 500. DTX 500 was formulated by Dr. Ramil para makahatag sa ginatawag nga anytime. Anytime na source ang antioxidant, hindi lang antioxidant, kundi pinakakusog ng antioxidant para makabawi ka sa imo nga tawag nga oxidative stress level. So that's why it's really important, no? When it comes to premature and when it comes to aging, hindi mo ginaya na sikway ang importansya sa antioxidant. If you feel that medyo tigulang ka sa imo age, no? Ambal mo, 20 ka pa lang, but you feel 30 ka na, base ang lawas mo gambasi mo nga ay base kulang ko sa antioxidant or base kulang ka man sa puway kag tulog, no? Kung inita nang tanan ng mga bagay ini, they work together para masunod ang normal aging process mo. Remember, normal. Kaya hindi mo dapat mag-i-accelerate, hindi mo pagdalion ang pagtigulang mo. Ha? That's why kailangan mo suplementuhan ang lawas mo sa DTX 500. Magkaon sang utan kag prutas adlaw-adlaw kung pwede lang, kung kasarang lang. Kung hindi, ang DTX 500 makasuplementa na makahatag sa ginatawag na support sa imo ginatawag na overall health. So, ang nami pagin sa DTX 500, pero may kunig na hambal, kampiyon ang paaman, no? Kaya ang paaman sa DTX 500, ginatawag nga Charantia, no? Ginatawag nga Ampalaya Extract. Ini nga Ampalaya Extract, it lowers your blood sugar. So sa mga diabetic da, pero may nga siguro na mabatian, uy, taas blood sugar mo, kaon ka marguso. Hindi nga DTX 500, gingkwa na to yung mismo na ang ginatawag nga ang pinakabaskog nga part sa malguso nga kapanubo sa blood sugar mo kaginputang sa kapsula. That's why sa mag DTX 500 ka, hindi lang uhubin ang imong selula, no? Layo ka pa sa diabetes, no? So kung gusto mo kampiyon nga antioxidant, gusto mo uhubin ka in and out, mag DTX 500. That's nga tawag naton nga the cell protector, ha? Food supplement.
1: Okay, buka nami, no? Do dapat ta mabalik ta sa bata, sir boy. Dapat
2: mabalik.
1: Ni buti na nami ang feeling bala.
2: Madelay lang kay kalaw ay man nga 40 ka na. You looking 60 ka na. Ha? Dapat kung 40 ka, you should look 40.
1: Correct.
2: Kung 50 ka, you should look 50, no?
1: Dapat lang medyo manatili kitang hubin, sir boy. Kabalo ka, kanami, isang feeling. Isang feeling na lang, sir boy, makita mo nga pagsik ka, medyo hindi ka nag-tuyango, perme sa imuhigdaan. Kinanglanta, medyo happy kang healthy. Correct. Kita, sir boy. Health is life.
2: You'll be amazed sa powers ng antioxidant.
1: Correct.
2: Antioxidant nga ni, makita ko, iban ko mga friends nga medyo bisyuhan pa gani.
1: Pupilty.
2: Pwede magbawi sa antioxidant.
1: Conscious kid siya sa lahat. Conscious kid siya sa lahat.
2: Hindi man conscious kay bisyuhan.
1: Tipo kaya.
2: Kabalo sila magbawi.
1: Correct. Ang bawi na mo ng consciousness. Ang ginambal.
2: kabalo sila nga ang antioxidant makabawi gid sila. That's why even though nga medyo hindi man healthy ang lifestyle, so to tell you the truth, no, not everyone has an healthy lifestyle. May mga cravings kita ya, engineer. Iban mahilig sa sweets, iban mahilig sa fats, ha? Kaya lang pukalanan ka ba, loka man balang maghagan-hagan sang epekto, sang negative effect sa mga ginatawag ng mga unhealthy habits mo. That's why ganda kasulod ang ginatawag ng DTX 500. And of course, dala na ang support to you, Mighty C, kag ang ginatawag ng D3 Bio.
1: Hindi na kita magpadugay-dugay. Mag-proceed kita sa talk ni Doc, ang mga benefits nga mahatag naman siling aton D3 Bio. No, kay isa-isa unta ni ang power 3 user boy dapat i-inculcate gid sa mga panguna-una sa aton tagpalamati, kay amoning pinaka-importante nagabinuligay ini nga mga suplemento para manatili kitang healthy, sir boy. So, proceed kita sa talk ni Doc ang benefits nga mahatag sang D3 Bio.
2: Thank you, engineer, no. Diba usually ginambalta ang Mighty C is your immune booster?
1: Of course.
2: Immune booster. Ti, amangkot nila ti, sir, na mag-Mighty C ka, okay na magaling immune system ko. Nga kalanan ko pa mag-D3 Bio. Amo nang sabton.
1: Sakto ka pa mangkot.
2: Amo nang sabton, tas buong adlaw, no? Why do you need D3 Bio? Ha? D3 Bio, ang vitamin C, no, is really good. No? And so that's why ang Mighty C niya, perting ini klase nga food supplement. Because it boosts your immune system. Ha? Boosts your immune system. But what if your immune system is not already okay?
1: Okay.
2: Bata ka ba? Pigaw pa yung immune system mo. Tigulang ka na. Pigaw man yung immune system mo. Bisyuhan ka. Pigaw man yung immune system mo. Palapulaw ka. Pigaw man mga soldado sa lawas mo. Stress ka perme. Gawagtas ka perme. Ay sos, pigaw man ang immune system mo. Biskan i-boost mo pa na siya. Tigula na siya ibuga. You're still prone sa ginatawag nga invasion. Invasion sa ginatawag nga mga harmful microorganisms. Dala na na consists of viruses, bacteria, fungi, and parasites. Nga gakos ang masakit, no? Remember, ang pagkos ang masakit, duwa lang. For me, in context, it could be coming from sinatawag mga metabolic disorder or alin sa si genetics nga ina, kag sa ginatawag nga infection nga cause sang ginatawag nga mga microbes nga ini, mga virus kag bacteria nga ini. So, diin bala gasulod gin ang D3 Bio? Let us answer that question, no? D3 Bio, may-mayon tanay, duha ni siya kaparte. Ini ang ginatawag na superfood supplement ka D3 Bio. Ang una nga parte is vitamin D3.
1: Mm-hmm.
2: That's why D3 Bio. Ha? Ang iyan niya main, ang iyan ni main guns, kumbaga ang iyan ni premiado nga armas, ang iya cold press extra virgin coconut oil. The nature's answer to ginatawag naton nga antimicrobial. Nga. Kiini nga medium chain fatty acids nga ini, nga alin sa cold press extra virgin coconut oil nga sa D3 Bio, is naturally a superb antimicrobial. Ano bala ang proseso ang ginaobras ini, no? Ang kung gainom ka D3 Bio, yan yung mga MACFAS, yan yung mga derivatives, no? Nga monolorin, ginawasak ang panit sa mga mikrobyo. Nga importante, gid bala sir boy, mga wasakon ang panit sa mga mikrobyo. Kay ang mga panit sa mikrobyo, amuna ang ginausam nila para magtapik sa inyo selula. And why is that important? Cause, kung makatapik na sila sa imo selula, da na sila makasulod sa imo selula. O saro nila ang selula mo para makapadamo sila. So, ang slogan ni D3 Bio, no entry sa mga microorganism. Wasakon niya ang panit sa mga ginatawag ng mga viruses and bacteria. So, with that kind of mechanism, with that kind of mechanism, ginaputiktahan na daan ni D3 Bio ang pagdamo sang mikrobyo. Ang balila, paano kung nakasulod ang mikrobyo? Ang mikrobyo yung makasulod gina yung biskandiin.
1: Correct. Ang pero dapat yan may nagakuntra man.
2: May nagakuntra. Diin kasulod ang mga mikrobyo sa mga point of entry mo, sa baba mo, sa ilong mo, sa kambot mo, sa pwede makundindiin, even in your skin. Kung may opening ka na, may pilas ka na, makasulod na ang mikrobyo. So, ang point here is, usually, ang ga-address sa ining problema, ang imo immune system. Kung kampiyon ng immune system mo, ha, kaya naka-mighty C ka, well, i-address na dayon. Pero kung pigaw ng immune system mo, ha, kay again, palapulaw ka. Mm-hmm. Stress ka, pelmi, ha? Ha? Wala kagapaw, wise ang sakto. Unhealthy ang imo lifestyle. Puno ka sa tawag nga bisyo ang pagkaon sa mga unhealthy foods. Then, pigaw ang immune system mo. Ang D3 bio, ya, why ni siya labot sa imo immune system health? Mm-hmm. Meaning to say, ang point ko there is, may hindi man ko mangambal nga wala labot nga sa nga ginapabayaan niya, hindi. Meaning to say, kung pigaw man niya ang immune system mo, madipin sa manigyapon niya ang D3 bio mo. Ha? So kung tigulang ka, kung ikaw bata pa, kung ginatawag nga immunocompromised ka, this medium chain fatty acids and its derivatives, especially monolaurin from D3 bio, will kill those viruses and bacteria naturally. No? According to research and science, sobra naka 1,000 ka mga research papers, ha? Ang nabasa kag nagprove and top universities and even health institutions of government, nakita nila ang ginatawag nga mekanismo sinisang monolaurin, mga kuha mo sa cold press extra virgin coconut oil nga sa DT Bio. Ha? Sa pandemic, popular gini, no? Well, research gini, kay naa, damo di lubis aton, engineer.
1: Oo.
2: Ha? Damo di lubis aton. Tika lang nan, kabaluta mag-usa sang ginatawag nga aton yang answer when it comes to a natural antiviral and antimicrobial. That's why ginausa nga rin siya as adjunct therapy during pandemic. Anong adjunct? Meaning sa adjunct, ginaupod niya sa bulong, mm-hmm, against sa mga antiviral ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. Same cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, no? So ano ang kaduwa nga mekanismo? Di ba, una, ginwasak itong panit. Ang kaduwa, pangitaon niya na ang mga selula na nakasulod na to ang mga viruses kag bacteria. Kag, suguon niya ni mga selula nga ini, mga magtawag niya po siso is apoptosis or natural death. So, mismo, ang mambal ka, nga biskan infected cells gili, makaputik taman gapon ang D3 bio sa lawas kay ginasugo yan eh ang medyo ang lalo ng lauric acid kang monolaurin ginasugo yan ang lawas ang selula nga oops medyo die ka na siguro suicide ka na kay para hindi sila magdamo, ha? And ang katatlo is because medium chain fatty acids and monolaurin are healthy fats, kaya yan eh magkapul, kaya yan eh kumbaga magtupad sa imo cell membrane para makaputikta na sa further or in the future nga atake sa ginatawag nga mga viruses and bacteria. That's the power of D3 Bio, the superfood supplement. That's why, okay, kamigalang ko lang, oh, ha? Sa ginambal nga slogan sini, kung gusto ka mag-ayo, kung tatlangkaso, ubusip on kagilanat, buligi ang lawas mo. Lalo na kung problema mo mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Salamat liwat, Sir Boy, sa mga informative nga mga bagay-bagay halin kay Sir Boy Solweta. Pero dapat yan, adlaw-adlaw, maligo kita, Sir Boy. Maligo kita gamit ang Detox Beauty Soap. Nami niya, kinanglan, ma-moisturize ang imuha skin. Daw, danlog bala, kag swabbing-swabbing, healthy lang taong, Sir Boy. Hindi nga daw may, daw may kaliskis bala. Mm-hmm. Kita mo nang himpis, is da?
2: Scaly, skin kag scaly, dry. Oh. Kung scaly ang skin mo kag dry, meaning to say, cactus engineer ko lang kasi ginatawag nga moisturizer.
1: Okay.
2: Ano bala ang moisturizer sa ginatawag nga DTX Beauty Soap? Of course, ang VCO niya, no? Ang VCO nga ini, hindi ginatawag nga cold pressed coconut oil, has superb moisturizing effect, no? Hindi lang moisturizing effect, ang makuha mo ni sa ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil nga sa DTX Beauty Soap, kundi may antibacterial kapat. Because DTX Beauty Soap is both an antimicrobial and beauty soap, no? Sa antimicrobial properties ini, kaya niktap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, an-an, bone is, psoriasis, ano pag ginatawag nga mga pimples mo da. Kung ano-ano pag ginatawag ang mga tawag nga bacteria and fungi. Kaya nakakson sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Kaya yaman takson kakson sang DTX Beauty Soap ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why this soap gives you a longer sense of freshness, no? Dugay kay mapanos kumbaga. Mm-hmm. Kung amo ning habon mo sa ilot sa beauty properties, way labot sa moisturizing effect, na may ginatawag ni nga papain nga gapaputi sa imong papaya enzyme na siya ha nga gapaputi sa imong skin and of course may ara pag siya nga gapaputi from the within kay ang guava extract nga ari man siningabon sang DTX Beauty Soap increases your glutathione level because it's extremely rich in vitamin C and remember your glutathione is always attracted or it needs vitamin C para magsaka na siya and of course tungod nga sa vitamin C yaman nami man ang production sang collagen or pag-repair sang imo skin. So diin ka pa, may beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa, mag DTX beauty soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa.
1: Okay, ang lain da, isakto na, mumot. Pero kung ang imo ilok, sir boy, may mga bakterya, dira nga siling nila do, mga, kuhan ko no, mga napatay balang diwindi. Nga may napat do, may ara,
2: seven
1: labaho.
2: Verbs. Ah? Seven dwarfs
1: ba? Seven dwarfs ba?
2: Isa patay.
1: Oh, isa patay. Dati ka ka para panimaho. Sir boy, pukin ang lanta, may aram kita i-swipe to the left, swipe to the right sa aton nga ilok, sir boy, ining deodorant na klinika Dio Fresh. Amo na kinanglan to, sir boy, kay para manatili kitang pugi, personal kag may wala amoy, sir boy.
2: Wala ka melon. Wala ka melon amoy, no?
1: Okay. Ha? Oo, pero dapat mangapiman kita kadaga, sir boy. Ikaw, anong unang nga kape nga ginatimpla mo kung kagahon? Ako ya, DTX Coffee Mix.
2: Nga, DTX sir. Coffee Mix, engineer.
1: Tika, yan mo nang ginambal ni mo, perme. Da kape ka na, ga detox ka pa. Kag isa pa, ginatinloan niyang imusulok-sulok. May chia seed siya. Nga taas niya kwan mo fiber mo
2: importante gid ang engineer ya ang DSE ang super antioxidant nga gamon niya ga detox sa aton silula no early in the morning imagine this no siyempre iba niya makape tapos mainom sang ilang antioxidant ha iniya ang kape mo mismo may antioxidant na ha kay may DSE ini kag way labot nga gina-detox ang imo cellular health, gina-detox man ang imo colon sa ginatawag nga chia seeds nga paborito gina engineer nga that detoxify your colon. So kung aga pa gusto mo ga-detox ka na, ha? Nga kape ka pa, mag DTX coffee mix.
1: Okay, so amo na kinanglan ta, pero kung gusto ta double barrel nga kape, sir boy.
2: Double barrel sa antioxidant.
1: Sa antioxidant, tiya mo ning aton nga DTX premium coffee, kag dire-diretso lang sir boy, anong mabulig man sang pre-bio coffee sa aton?
2: Oh, sa mga bisyuhan da, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee. Why premium? Hindi lang isa. Kundi dua ka super antioxidant ang unod sini. May ginatawag nga ergotionin. Ngalin sa gano, mushroom, the herb of immortality. Amunin ko ng antioxidant that has the capacity of reviving other antioxidant. Kung may mga vitamin C kag vitamin E kada nga sa lawas mo kag nausab na sa gira kontra oxidative stress ginapang revive ni tanan ni ergotionin. Ginduangan pag ni Dr. Mills of course ang DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga ra sa DTX 500 ginputang sa kape para mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo lalo na sa mga bisyuhan magkape nga gakape na ga asuman gyapon ang kamot sa panigrilyo ha amo ni islin yung kape niyo kung hindi niyo mapundo ang inyo bisyo mag DTX premium coffee
1: Okay.
2: Ang sweetener, safe na safe. That's why pwede mo ni Manly. For those people who just want to look young because they know antioxidants are good for the body, kag pala kape, is perfect for you. DTX Premium Coffee.
1: Okay. Ito ang kwan niya, mga medyo ginambal nila ng mga para sa mga bacteria, buringot.
2: Sa mga buringot,
1: taga-aga. Ito ng pre-bio coffee, kagang probiotic, sir boy. Explicar na lang sa ila, parang rekta-rekta na. Sige, sir boy.
2: Oo, ang pre-bio coffee, amo mo naman yun yung kape nga sa pagkanamit. No? Personally, namian ko sa pre-bio coffee kanamit, pero ang pinakanamit kide, ha, ganami ang mood mo taga-aga. Kaya puno, nisang nga tawag na spore-forming probiotics that improves your mood. So kung hindi ka morning person, buringot ka taga-aga, kung ako ang mga partner mo, kung ako ang utod mo, baklanta ka sa nga tawag nga pre-bio coffee, you know? Ang namin niya is spore-forming, why niya kakapatay? Why niya kakapatay sa init sa tubig sa imo kape or sa asido sa tiyan? That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee in the morning every day. Mag pre-bio coffee. Oh. And of course, mag-clinica spore-biotics. Amo na ni yang tawag nga repopulation o kumbaga kung pigaw na gid bala ang imo gut health. Base kulang na ang population sang imo good bacteria. Meaning to say, kulang na ang probiotics sa tiyan mo. It's time to take clinicas probiotics. Pwede ka bala bloated?
1: Aha.
2: Ha? Pwede ka bala may indigestion? Pigaw bala ang imo pupo? Feeling mo bala nga do ka luya si mo adlaw-adlaw nga nami man ang pagkaon ni nakaon mo? Ay, kibasi pigaw na ang imo tiyan. Kung hindi na okay ang imo tiyan, mag-clinicas probiotics. 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria that basically works together in improving your digestion, your metabolism, your absorption of your vitamins and minerals, and of course, the usage of your antioxidant. Ang pinakanami, sini, it improves your mood and your brain health. Remember, your brain needs a lot of things from your gut. Ang gaubrasi na tanan-tanan to, ang gaprocess tanan-tanan to are good bacteria called probiotics. So kung gusto mo ka probiotics nga makaipikto si imo dayon kaya kakapatay sa init sang tubig o sa asido sang tiyan, ha? Amunin ni ang technique magtumal sang clinicas probiotics ang gapanami sang imo mood kag gapanami pa sang imo digestion.
1: Okay, salamat Sir Boy. Kag hindi ko magkalipat ha, kinanglan ma-enhance man ang aton nga sexual desire Sir Boy, mag-extend food supplement for men. Hindi lang iniya para panlalaki, pwede mo ini sa aton nga brain management Sir Boy. Kay nami ang daloy sang dugo ang aton nga utok. Actually, ang brain naton kinanglan sing damo nga oxygen. So kung maayo ang pag-circulate sang aton nga dugo Sir Boy, manami man ang function sa atong nga brain kag iban nga mga parte sa atong nga lawas kinanglanong gid ang oxygen Sir Boy.
2: Ang bagay nila ang sekreto ara sa dugo. That's true. Cause your blood to logistic na siya sa imo lawas. Amo ning delivery. Amo ni ang truck. Amo ning delivery van nga gadalasan tanan-tanan. So, your blood flow is really important. That's why kung ga-extend food supplement ka, hindi lang happy si Mrs.
1: Correct.
2: Naka-perform ka. Siyempre, ang performance mo, it depends sa imo man na blood flow. Kag sa pagtinil to kay Junior, no?
1: Uh-huh.
2: Pero ang nami, pag hindi ko nami, ang blood flow mo nami, ang paghatag sa mga nutrients sa imo silula nami, man ang paghimos sa imo waste products sa imo silula. That's why kung naka-extend ka, do si Engineer Albao ka.
1: Uh-huh.
2: You feel young and you perform young kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow, no? There are other ways to improve your blood flow and your mood as well. Ay, magpamasahe. Ha? Maglisensya kay misis. Mapamassage ko. Kan isog. Mapamasahe ko. Simple kung maghirit o punta.
1: Uh-huh.
2: Ang sikrito sa masahe, of course, wala ara magkisa sa masista, pero laban-laban, ha? Ara kidya sa Balanios. Dapat ang Balanios nyo, DTX liniment oil. Ang DTX liniment, kampiyon giniya. Ha? Kampiyon ang hagod yung ginatag sinisang ginatawag nga DTX liniment oil. Ang init, sakto-sakto lang. Gina-relax yung mga tired muscles mo. Mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo. Sa mga painful areas sa imo back, sa imo legs. Habang ginabanyos ni ginagamat-amat dula. Kay kampiyon giniya ang ginatawag nga healing or relaxing effect sang DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan. Ang okay. Aromatherapist ni nga paaman, kampiyon man. Gapalilax kung biyay hilo, kagugalingin ulo mo. That's why, kananan, alagin sa bag depend me, ha? Kung magbiyahe, or magkato sa pisina, pasi abuton sa pagkakapoy mo, magpabanyos sa nga tawag nga DTX liniment oil.
1: Walang takad na chimpo, Sir Boy, kag weekend subong. Dapat manatiling atun nga ka mga uto, dira, nga maging healthy. So, bawal sa sobra ng mga bisyo, ha? Ining weekends ini, dapat concentrate ka sa pamilya, concentrate ka sa mga healthy lifestyle, Sir Boy. Para pag-abot sang Lunes, happy. Correct. Sir Boy, what that yun po?
2: Life ko no is a balance. Hindi lang all work, no play. Dapat, hindi man no, always play, no work. Kalanlan, kabalo ka magbalanse. Lingawon mong lawas mo, pero obra ka man dayon. And to basically, for you to do that, you need to be healthy. That's why kalanlan, every day, mag-DTX 500, your cell protector, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune system booster, mag-eye care gold para kampiyon ang eye health and mag-eye care drops para matindoan ang imo mata. And of course, kung problema na ang trangkaso o busip o kagilanat nga dala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal nga God bless, stay healthy, and enjoy your weekend.
1: Okay, no? In behalf naman sa aton nga busing, Sir Doc Ramil Oy, no? Salamat sa imo. Salamat sa mga tanan-tanan ng mga kayuhan ginasyer mo sa tagsa-tagsa. Kag isa pa Sir Boy sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, kag sa aton nga Station Manager Sir Rhodes Palma. Ako naman si Ialbaw mo, Ronnie Albaw. Mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susunod. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istas

0: panayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ato ba lang may nagtirway sa Senado? Wala gi sa kunugin kamusta sang iba niyang upod, kun bala, okay lang siya.
2: Ti ikaw, Yaboy Ramon, kamusta ka?
1: Oh, kag nga ako yang ginpamangkot mo na busaw.
2: Ati kay basi maghibi ka man, ah. Senador gani, gahibi ko nindi pagkamustahon. Ti ikaw, blabasi ko na mo mnahaw.
1: Ati nunto, niyag imo, ya boss.
2: Ati basta ha, okay ka lang, Boy Ramon, ha?
1: Okay lang ko, ya boss, ah. Ikaw, ya boss, kamusta ka na?
2: Are, daw mahibi na ko kung hindi mo paman ko pagkamustahon.
1: Alas, sadyahin, no?

0: Okay, class. Let's continue our activity.
1: Wow! Ang mga breakout sa mga classmates namon, ma'am.
0: Ay, kurik kagid, kulati ko.
2: Miko?
1: Mek?
2: Nga, ginambal mo kayo na ako.
1: Pasakay na kayo, mamburak tayo, Miko.
0: Okay, next. Ikaw na, Linilita.
2: Pero, si Linilita na.
3: Hello, ma'am. Hello, my classmates.
1: Hello, Linilita. May balanyos ka nang kadala?
2: Hello, ay, grabe ba?
3: Sorry, nabilin ko sa balay, klatiko.
2: Nga mo nang pamangkot mo siya, Magaw.
1: Kabalo ka naging nabilog, sinat niya nga pamilya, Meg. Gabang obra na balanyos si Megya.
2: Gali ka, Meg.
0: Okay, sige na. Proceed na, Linilil pa.
3: Ma'am, ayakon balay. Ang damo-damo ni bodega kag factory. Kay plano ko maobra kami mga balanyos.
1: Eh, Meg, kundi insakto ko ya. Unahan ko liwat si Mamig, ah.
2: Wow! Very good, si Linil ta.
0: Hala! Amo man na tani, hambal ko. Naunahan lang ko ni Kulatiko.
1: Kita mo, Meg? Naunahan ko si Mamay.
2: Oo, man yan eh, Meg.
0: Wow! Ka mga namis ang inyo mga drawing. Kag mga inyo nga gin-presenta dire. Kanami gitsang presentasyon.
1: Meg, makibot na nakaroon si Mamburak na sa aton presentasyon, Meg.
2: Amogin, Meg eh. Baskog, bagin niya ka daan ang aton niya.
0: Okay, next. Si Elmerito.
1: Oh, ano na siya, Meg?
2: Si Elmerito alias Toto Dakobotcon.
4: My God,
2: Karan na siya.
4: Si Elmerito.
0: Oh, na. Dali na di, Elmerito. Ikaw na.
2: Elmerito, yun mo na.
5: Ma'am?
1: Meg? Elmerito, gali ang alam nga toon ni Toto Dakobotcon.
2: Guru, Meg, eh. Kaya paglawag niya Elmerito, nagkindog siya. Dugay lang alam magpatunga.
6: Ha? Ma'am, aari gali akon nga drawing, oh. Akon balay nga may laboratory sa mga rockets kag missile.
0: Ay, wow!
6: E kung sino man nang magdaog-daog sa akon, paluparan ko rocket or missile. Nga ang ilang mga balay, ma'am.
0: Ay, abaw!
1: Alam, Meg, dalong pag niya kay Toto, nakobot, Miguel.
2: Gani man, Meg. Sadya-sadya pag inisaya.
1: Wow!

Dugi na stress ako sa ginahimo ni Arlan Cayetano. Bawo Cayetano ka. Ikaw gid ang gabalabag sa akon mga handom. Ha? Upod sa imudusi kasutab ng mga sumulunod. Hindi ka mo madala sa binalita, ha? Base sa kinasway, madala ka mo, ha? Ikaw man, Bunggago, ang imuwaran sa INC o kon incorporated, manugwa naman, ha? Hulat-hulat ka lang, ha? Kag ikaw naman, Dante, manguligta. Hulata ang plunder case mo, ha? Atong kwarta naging gasto mo pag eleksyon, ah. Makaladudla, gid ka mo. Kamu man, Ches Cordero? Kag Joel Villaluna? Involved pa ka mo bala sa flood control? Basi kung magkalaula ka mo. Kag ikaw naman, Unggoy Karsada. Kapila ka na mapriso. Wala ka pagid kadudlaan ba? Basi kung mabalik ka naman sa prisuan, upod kay Bung Revillame, kag magsaot ka mo nga dua budots to sa sulod sa ang bilangguan. Andam lang ka mo sa akon, kay may aragid ka mo agumon sa akon. Sa dinadahin nyo.

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: O te ano, may isugpon ka pa to sa istorya mo?
1: Ha? Ang sa din to, Boss?
0: Ato walang mga nagakatabo sa Senado.
1: Ato?
0: Oo. Kamusta na to?
1: Ate, 13 versus 11, Japon. Ay, uuguli. Dusin na lang kayang isa na.
0: Ate, basi ato sa sakwi ba?
1: Gano'n to sa boss?
0: Eh, ano pa ba kundi ka pa kuno-kuno nga bato eh? Pasibla kun ga kupo to siya sa mga bato sa kuiba. Agod nga hindi siya madali mahadakpan eh.
1: Ay, ambot na sa ilada. Ginamat-amat sila ipit sa administrasyon, boss.
0: Ah, para guro wala sang kaapin sa Senado si Vice President Sara.
1: Ate, amo ginaplano nila ya, boss?
0: Ay, mas ginuna pa yan nila ang impeachment sang sa himuon tag 20 pesos ang kilo sang bugas.
1: Ay, gani man boss ka pang gobyerno niya. Daw, ayaw ko na gani sa Philippines.
0: Oh, kagsadiin ka man bimakadto.
1: Mapanitirlans ko. Kay ato man to ang presuhan sa mga Pinoy nga nakasala sa Pilipinas.
0: Wah, sadya-sadya eh, no?

0: Bayo Kaabyan, ang Lorik kag Monalorin sa D3 Bayo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. D3 Bayo ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaren Capsule. Kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Protection sa mga balatean.
9: Muternamat. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 oras.
10: Para sa nagpanalakit nga baka.
11: Liyaw kalikot sa salon pass.
12: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name salon pass. It's symptoms resistant.
13: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Hari na, be, mga tita.
1: Balik na kita sa pagpalagat sa anong programa, ang mga sutab sa panay kag Negros.
0: What? Yeah. Aran na, be, pamatian tang iya bagong programa, be.
1: For the meantime, kita aray ang maging na obdaray sa kaginan tungod ang rinar na suspended.
0: Oh, na suspended daw?
1: Nasuspindin siya tungod nga nanakpan siya gagahampang scatter samtang gap-grama.
0: Wahay! Grabe ba? Gamay lang sila, suspindin ayon ba? Wala na na-explain na nai? Wahay!
1: Bueno! Bueno again! Sige na, plaster ka muna kay aray mga pangkulong dito lang ukon ang aton mga headlines!
0: Pati sige, kayo pamatihan tang imo mga headlines.
1: Sa atong una ka mga balita, mga pumuluyo nga wala gagalan sa walang gutom program, posible na lista sa mga patay gutom.
0: Ano? Tinunto ito?
1: Mga marites sa kalye, hatagang sa livelihood program para mabuhi na lang sa chismisanay.
0: Wala klaro ang balita nyo.
1: Mga tahor sa tongets, kagmachong, patay ang jerseys ang aton gobyerno para kung magplastar sila sa labisa, naka-uniform!
0: Hiogs! Do paliin yun ang balita nyo, ha? Sadya-sadya, you know? Why?

0: bago.
1: Ano man budat?
0: Paano taribayaan sinuli sa old sagay mo?
1: Simple lang.
0: Ano una?
1: Lakat ha. Bayaan na lang di siya.
0: Paano na lang di sinuli?
1: Abala na siya sa kabuhin niya.
0: Bada hindi taman ayan siya konsensyao. Ang buhat ko si Lingon hindi taniyain pag konsensyao.
1: Ay, hindi man guro ha.
0: Guro lang yay. Galing daw hindi taman siya mabatas ng bayaan. Basi maglala na gidnis siya.
1: Ay, basi gani mayo na siya kung wala tadi kay maningwa man na siya.
0: Ang lain lang daw kung hindi maningwa. Kag mapatuto na lang hindi siya sa igat sang baybay. Kag magpabuang-buang.
1: Ay, ay, hindi naman na siya pwede madala dito sa kalis ko. Kay budlay pag ito'y kadaan niyo.
0: Ay.
1: Madalman to siya.
0: Amo gani na eh. Dito hindi ito sa mag-ayo. Diriya may posibilidad pa. Basi dito, hindi lang sa magbuang. Mag-addict pag-it.
1: Ay, sadya, sadya, hino.

0: Jupiter.
1: Ano man dadi, Bantol?
0: Kamusta man ang imong paglibot-libot?
1: So far, okay man dadi.
0: O tiyan, nagagwa man bala ang akong ngalan sa mga ulo istorya nga madalagan ko kagawad?
1: Gagwa man dada.
0: O tiyan, kuno hambal nila?
1: Manaog ka kuno kung gagawad ka lang, dad. Kung hindi ka lang pagkortahon sa mga lideresta, madaog ka kinaya. Pero kung kortahon ka ng kuno, dad, di sorry kide. Pirdi ka kuno, Japon.
0: Muna gani nga bantayan tagid maayo sa sininga eleksyon para magdaugid ko eh.
1: Di, dad, anong plano mo kung madayon? Kung madaog ka barangay kagawad, ha?
0: Ah, di ano pa kundi pagdaog talon na yon kag ipakayo ang balay ta eh. Malon ko na yon sa akwan, sa water bank, ha? Agod nga makabakal ta sang service, bisan motor lang ah.
1: Amo na yada ng kampiyon, dad?
0: Oo.
1: Kampiyon niya nga plano, dad?
0: Oo, gani. Tapos, ipakayo tang aton gate nga, taason bla para hindi ta kitaon sa sulod. Agod nga kun kagad na ko, pwede ta panaguan ang mga pumuluyo nga nagapangayo.
1: Hala, sinasadyay, no?

sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio TTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag TTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-TTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag TTX 500. Agbut maging mas hubit sa itad ang itsura. TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakang abutika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git TTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi.
1: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa TTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa TTX Beauty Soap.
1: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imunlamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imunlamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Nga a importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako isa man nga nagakusar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manika.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
15: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
16: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabi kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Tok Ramil.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. Mm. May mga autoimmune diseases. Mm-hmm. No? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga butika.
6: Kag isa pagid kadugang nga benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes.
4: Hmm.

0: but silingon mas dasig recognize ang imo selula ang insulin kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumarditri bayo, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
1: D3 Bio.
2: Para mentiondihan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Yung padalaan sila sa Ismail katangke, boy. Uh-huh. Ang mga tangke sa Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Uh-huh. Ang army sa Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile.
1: D3 Bio.
2: Mm. Ang gasugata sa tangke sa Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung inom ka D3 Bio, sir boy. Mm. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
2: Kalma lang. Mm. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sa immune system, ang himos na lang.
3: That's why we're sa labot. Kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon,
2: yes,
3: sa D3 Bio.
2: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
4: May ara kang ito ang import immune system.
0: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sa nga D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sa nga monoglycerides kaga ketones.
3: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health news.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5, Eric Tenerife, Puerte!
3: Alas 11:02 sa ngagang.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
6: 11 Mbps.
5: Iniang
6: 11 Mbps.
2: KK5, Eric Tenerife, Puerte.
3: Good morning. Alas 11:03 na. Here we go, Larga Bola, K5 Eric Tenerife checking in for 11 Mbps in behalf sa kay K5 Jen Paul Generoso.
2: K5 Eric Tenerife.
3: Kamusta kamo? Kamusta mga pinalangga ang atong tagpalamati? It's a Friday, pizza 19 sa bulan sang Hunyo.
2: K5 Eric Tenerife, Puerte.
3: Magal-umon, pero masingkal ang sidak sang adlaw. Nagainit. Inabangod mga K5, may isa ka low pressure area. Or basi kung magsunod na gani sa aton either Buwas or Domingo, basi kung bagyo na. Nagasulod halin sa Guam mga K5. But don't worry, be happy. Ang bagyo, if ever, nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility, mga K5, kibyas, hindi mag-igo sa ini landmass in the Philippines. However, masunod lang sa Philippine Area of Responsibility, ang matabo, ulan-ulan lang, enhance lang ang habagat. Panglaba, panghalay, hingagaw, ang kupras ninyo'y pamulad na, ang humay kung may bilin pa, ang mga palakason, pakasa na. Larga bola kita, Biyernes mga K5, sa Domingo, it's a Father's Day on Sunday. So hindi pagkalimtan, kumo Father's Day, kag Biyernes umong, extend food supplement. Sa nagadunglay, kag nagalupaypay, extend mo yan, magauntay. Daw poste isang nuseko, pwede himo on halayan, basta mag-anlang.

Yes, mga ka-K5, update! Larga bola! Update kita sa mga balita. Mga ka-K5, bantayan in a little while. Sa lalaw, pagkamatay ni basketball player Rene Clint Butterbonya sa Mindanao, mga K5, dito sa Agusan. Isa ka daw hindi mapatihan nga sitwasyon ang nakitaan. May duha kapating nagsulod sa isa ka gymnasium nga dito nahaya ang bangkay ni Butterbonya. Ang duha kapating, mga ka-K5, hindi maghalin sa sulod sang gym. Kag-ara pa nagahulon-hulon sa ibabaw sang lungon ni Butterbonya. Bantayan dugay-dugay. Ipakita ko ina sa inyo, mga ka-K5. Luto, maluto kita dugay-dugay. Budget meal, mga ka-K5. Ipakita ko naman sa inyo, ano ang sudaan nga maayo? Budget meal kita, anay. Pigado! Bantayan man karon dugay-dugay. Beautiful sunset. Mga ka-K5, may beautiful sunset kita na nakuhaan kahapon. Ipakita ko ina karon sa inyo dugay-dugay. The beautiful sunset of Bacolod City, mga ka-K5. Grabe! Kag sa aton editorial karon dugay-dugay. Hoy! Ano ini? Awards ang Bacolod? Banwahanon Award? Ano ini? Sino nga anong kriteriya sang mga Banwahanon Award naton? Mga ka-K5, bantayan karon dugay-dugay. Kay daw wala na transparency ang pagpanghatag sang Banwahanon Award. Ano ini? Banwahanon ko naton aton. Bantayan karon dugay-dugay. Sa aton nga pagpangalagad, inyo pala tuntunan. 11 Mbps. K5 Eric Tenerefe sa gihapon ang inyo ginapamatian, mga ka-K5. Bantayan man ang aton running story, the baboy story. Si K5 Jerilon na Luis may update karon party sa isa ka barangay dira, mga ka-K5, sa San Enrique. May barangay kapitan nga kuno ginpabangdan nga siyang hindi gusto magpasulod sa mga komprador. Ang hambal ni Kap, wala kuya labot ah. Baboy-baboy lang ni Prince niyo kuya paghalite. Bantayan karon dugay-dugay. K5 Red Salgado may sugpon man nga balita sa balita baboy. Sa sur nga bahin sang Negros Occidental, mga ka-K5. Balita baboy. Ang barangay kapitan sang barangay Damutan, banwa sang Hinubaan. May ara statement party sa baboy. Amigo ko, Panoy Hongko. Magabalita siya, may hambal siya. Nasiling niya, ang baboy, bisan na ihaw na, baklo niyo por kilo, hindi pagpasudlade. Hindi ko. Bantayan dugay-dugay ang mga balita naton, mga ka-K5. Si K5 Michelle Patiño, magadalas ang balita in a little while, naglubo ang mga nagpa-enroll ng mga estudyante sa nagkalain-lain ng mga pampubliko ng eskwelahan dere sa Negros Occidental. Mabalita man si Rovic Mungkal nga sa Kabankalan nagapanghatag naman sila sang school supplies. Ang K5 University, ang fans club ni K5 Eric, magapanghatag man additional nga school supplies, may bugas pa. Bantayan! Subong nga adlaw, mga ka-K5, hindi mabutig sa tanan. Pizza 19. Today, mga ka-K5, birthday sang aton nga national hero, Dr. Jose Rizal. Eyes to the board na, Ma'am Priscel Guanson, Mayong Agagid, Kim Ariesong Flora, Mayong Aga.
Eyes to the board, Ma'am Merlita Malbas. Eyes to the board ng tanan. Merci Fred, mayong aga. Ari na, ari na. Raymond Suyong de la China, good morning. Mga gwardya kuno sa Santa Clara Subdivision, nagapabalo na, nakainom na sila DTX Coffee Mix. Ma'am Gina Borjas, Tini Porso. Bantayan, bantayan ang aton mga balita, mga ka-K5. Gag! May big time nga balita, dalon karon si K5 Carla may defensor lunga. Mga ka-K5, bantayan tayo ni ang mga balita sa aton nga mga reporters on the field.

0: K5 News FM.
1: Larga bola mga ka-K5. Birthday subong ni Dr. Jose Rizal. Tanan kita nakabalo. Todo nagaulan na to aw. Nagulan to. Gambal plan ko kay ina nga maulan pa gani nagulan na dayon. Nagbunok. Mga ka-K5 Dris Bakulod gaulan na. Kamusta da sa inyo? Okay na, sali al mention Leonardo Rilos, eyes to the board, eyes to the board. Okay, now. Mga ka-K5, yari ang aton balita. Subong nga aga, or subong nga adlaw, birthday ni Jose Rizal. We all know, kabalo naman kita, nga ngalan ni Jose Rizal kaina sa program ta sa Foro de los Pueblos, eyes to the board na, eyes to the board na. Jutay sa state witness, subungo. Ang ngalan ni Jose Rizal, Jose Protasio Mercado Rizal y Alonso Rialonda. Ang ngalan nga Jose, ginkuha sang nanay niya, ni Chudora, sa iya nga santo patron nga si San Jose. Ang Protasio, ginkuha sa ngalan sang Santos nga ang birthday June 19 si Santo Protasius. So alang-alang man tawagon si Rizal nga si Jose Proton Rizal kundi si Jose Protasio Rizal. Mga ka-K5, kabalo na kamo sinatanan. Gusto nyo mabalaan kon si Jose Rizal may bata? Gusto nyo mabalaan sugiran ta kamo subong kung si Jose Rizal my girlfriend? Hoy, tanawon ta abi, kung gusto nyo mabalaan na si Jose Rizal my boy, my girlfriend? Gracel Joy De Estrao, Ma'am Imalin Cordoba, mga ka-K5, subong nga aga, isugid ko sa inyo for the first time. Why nyo pa ni, I'm sure, mabatian ang bilog nga detalye, Adrian Pamate. Adrian, ang love story ni Jose Rizal, balaan mo, why? Pila ka bilog uyab ni Rizal? Daw matyag ko, Adrian, perdihon niya ka. Perdihon niya ka to. Pamate, kid Adrian. Perdihon ka ni Jose Rizal sa uyab lang, Adrian. Amo-amo ni sila ni Rizal, matyag ko ni Itan ng bilidad. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Tanaw na, tanaw na. Ara na kamo. Si Jose Rizal, mga ka-K5. The one that got away. Ang una-una gid nga crush ni Jose Rizal, nga ginubya niya gid abi, nga nagnubyahanay pa sila. Langgabang niya. Si Rizal 15 anyos. Si Rizal 15 anyos, nagnubya sa to sang isa ka matahom nga babae nga ang edad 13 anyos. Ikaw pala Rizal, hao. Ang iya nga edad 15, ang iya nubya 13. 13 anyos at to katsimpo to si Rizal, yaga uyab-uyab na. Nabasahan man ninyo mga ka-K5, nga ang first love ni Rizal, ang iya gigin pangaluyagan, kag-target tani nga pangasawon, was a woman, a beautiful woman named Leonor Rivera. Leonor Rivera ang girlfriend gid nga una-una ni Jose Rizal. Ugaling mga ka-K5, ginasikreto lang nila kay si Leonor Rivera, mga ka-K5. Would you believe it? Pariente ni Jose Rizal. First second cousin niya. Very close ko, second cousin niya, si Leonor Rivera. Pakaduhan niya, kayang iya nga Eloy, kag ang amay ni Leonor Rivera, magpakaisa. Langgabang Rizal, may talento. Mga ka-K5, tungod kay magpakaduha si Jose Rizal, kag si Leonor Rivera, pamati, pamati na, eyes to the board, live na kamo. Tungod kay pakaisa or pakaduha ni Jose Rizal si Leonor Rivera, mga ka-K5, ginabawalan sila. O galing kay si Rizal, may diskarte to yatoy, kabaluto. Ang ginhimo niya, nag-obra siya sa isa ka pamaagi nga ginasulat niya ang ablada kag love letter kay Leonor Rivera. Ginasulat niya paagi sa kombinasyon sang asin kag sang isa ka chemical nga kun isulat mo mga K5 ang asin sa isa ka sa tubig impunon mo, isulat mo gali ang asin, ang tubig uluman mo sa asin, isulat mo mga ka K5. Grabe, grabe. Ang gwa niya nga daw sikreto, indelible, invisible ang sulat. Pero kung pasilangon mo sa suga, mabasa mo, tidira na ni Rizal ginasulat ang iyang ablada kag love letter kay Leonor Rivera sa isa ka papel nga ang ginasulat niya tubi nga ginuluman sang asin. Kag pag-abot sa kay Leonor Rivera, kuno abido ginakaptan-kaptan ang papel, bawala lang si Leonor, man gikinding-kinding, man gwapo si Rizal mo. Paggagabi silangon niya sa lampara, graablada si Rizal, puwerte si Rizal paabladahon, man may magsulat. Ang ila pagnubyahan ay mga K5, lawig mga 11 anyos, kay si Rizal sang ato na sa Hong Kong, ato na sa Espanya, gapadala sulat. Sang ulihi daw na muntikan sang iloy ni Leonor Rivera, nga ini si Rizal pamatsyago daw, may masamang pagtingin sa second cousin niya nga anak ko. Ginatago mga ka K5 ang sulat ni Rizal sa kay Leonor Rivera. Ginatago. Pagtago nila mga ka K5, ginalyabihan man sang iloy si Leonor, nga nor, ning, waay na gidgana si Rizal si imo, ay nasa sulat-sulat, no? Si Pepe, bla? Nga waay na siya ganas, Pepe, si imo? Nga waay na siya sulat-sulat? Galik man ang iloy kontrabida? Ginatago iya ang sulat ni Pepe, ni Jose Rizal, para kay Leonor. Hasta ang bali ni Leonor, yung pinakandugay na, nga tuod, no? Daway gana na siya. Nga mamana na lang ko iba na. Mga ka-K5, nagpamana sang lain nga lalaki si Leonor Rivera. Namana siya sa isa ka British nga engineer nga ngalan amo si Charles Keeping. Si Charles Keeping. O galing kay nagakop-kop lang to si Leonor kay Charles Keeping, wala siya gana. Rizal gidyang gusto niya. Until napatay si Leonor Rivera. Sad story ni mga ka-K5. Napatay si Leonor Rivera ang babae with a broken heart. Kaya nagpakasal sa kay Charles Keeping na kontra gusto niya kay si Rizal Gidya ang tibok ng puso niya. Tibok ng puso, grabe si Rizal, no? Mga ka-K5, would you believe it? Pagkapatay ni Leonor Rivera, ang tanan nga sulat ni Rizal, gintahi niya sa sid-sid sang bayo niya. Kag ang bayo niya nga may mga sulat ni Rizal nga ara sa sidsid, amo to ang ginsuksok niya. Ginagambag siya, ilubong ako kung mapatay ako sang gamasakit siya, ina nga bayo ipasuksok niyo sa akon, because I will bring to my graveyard the letters of my beloved Jose Rizal. That is the love story. So ang love story ni Jose Rizal kag ni Leonor Rivera, it's a love story nga wala madayon mga ka-K5. Pero bangod kay broken hearted man si Rizal kay in love gid sa kay Leonor Rivera mga K5, sa libro nga No Limit Tanghere ni Rizal mga K5, ang babayi dira nga nagahingalan sa kay Maria Clara mga K5, Maria Clara is actually Leonor Rivera. Maria Clara sa libro nga No Limit Tanghere is Leonor Rivera. Si Rizal, man kadamo, gidblas ang kagwapo mo nabi. May isa pagid sa ka-girlfriend, ang ngalan si Segunda Katigbak. Nobyahanay man sila ni Segunda Katigbak. Ang problema, kaysang ulihi daw na develop si Rizal nga love to look, ashamed to talk. Ay naano man si Rizal man. Love to look, ashamed to talk. Kadalabay niya naman sa balay ni Segunda Katigbak, kapulo pa si Plat siya. Dason nga, gamula na siyang heart. Why siya gaablada? At Diyos karon kay may isa iya kakatsila nga madasig magablada. Tigin bakit si Segunda Katigbak? Broken hearted si Rizal. Amo ina mga ka-K5, sa isa kasinulatan ni Rizal, may ginsulat siya love stifled from its birth. May isa ka love story sinulatan si Rizal. Gugma nga nagkunol halin sa pagkabata. Love stifled at its birth. Mga ka-K5, it's the love story of Rizal sa isa ka babae nga naghingalan si Gunda Katigbak. Wala siya kapabutwas, wala siya kaablada. Kay mga ka-K5, love to watch, ashamed to talk si Rizal mga ka-K5. Sang si Rizal ara sa Japan mga ka-K5, nakanubya man siya Japonisa, mabulang kabang ka Rizal lo. Kung buhi si Rizal, 165 years old na sa tani, subong mo. Okay? So bantayan nyo mga sampol, mga love story ni Rizal, istorya ko sa inyo. Okay? Kaya okay na miyan mga kamusta, love story ni Rizal? Oo, sige. May Japanese siya, karoon doon kay Dugay, nanday Josephine Blackin pag istorya ko ni sinyo. Mga istorya ni Rizal. Engineer Kuale, sara na ho. De, okay. Istoryahan ta ka mo, sini karoon doon kay Dugay. Dugangan ko niya, ulo istorya lang ta parte kay Rizal. Ha. Si ma'am na nilin di sinal shiflet, happy birthday la kay Gifter di sinal, dira sa Kabankalan mga K-5. Mga ka-K5, tuloy ko kay Wilson sa patrol to. Pati iyang video to sa Viber, yakwa siya. Karoon lang balikan ko ni mga love story ni Rizal. Lagi na singit-singit ko lang isin nyo. Kamubla na ko dalik isang love story ni Rizal. Dito na nagpundo, tandaan nyo nagpundo kita sa Uyabia nga Japanese. Ha? Sa Iluhan na ako ng Uyabia nga Japanese. Grabe si Rizal. Ang gabang yan. Mga ka-K5, may ari kita special report subong nga unto. And I want you to go live na. Live na kita. I want you to witness this one. Dito sa Banwa Sang Morsia, mga K5, may isa dito kay eskwilahan nga ang mga estudyante, as of now, ang mga estudyante, mga ka-K5, ara lang nag-aeskwela sa idalom sang isa kakahoy, ang iban ara sa tent, bangod kay wala sang classroom, wala kwarta, wala pulungkuan, wala kuryente. Mga ka-K5, ginabatas ang mga estudyante na mag-eskwela adlaw-adlaw, wala sila sang formal nga classroom. Pero ini nga mga estudyante nagapursige para langgid nga makakuha sang alam kag makakurso kag makatibawas sa kapigaduhon.
0: K5 News FM Live Report.
1: In this Father's Day special broadcast, yari si K5 Wilson Villena sa Banwa Sang Morsia, mga ka-K5, sa isa ka classroom nagaulan, mainit, wala bangko, wala salog. Wilson, mayong udto.
2: Kita Derek, mayong udto. So ari kita diri subo no sa boundary sang barangay Blooming Street Banwa Sang Morsia. Boundary man sang Filisa, syudad sa Bacolod, kag boundary sang syudad sa Inaula pa i-confirm kung ano gininga specific, pero ang ngalan ining sa eskwela, Hendrik Ethan Eric, is Morsia National High School Tumpok Extension. So, medyo mabudlay ang aton nga pagpanglakaton. Medyo tadangan kin sa pasakan diri sa ining eskwelahan kay Ethan Eric, no? Kag ang sitwasyon diri kay Ethan Eric, isuon ko ang kamera, medyo mapalayo lang takay para hindi makita. Ini mga kabataan diri sa likod kay Ethan Eric. Ito ba nga di kamera, miss?
1: Ang classroom nila din?
2: Ricky Federic, classroom. Ligo kung makita. Mudri sa karoon.
1: Tito, may building man so, sa likod? Sa kilid mo?
2: May building naman rin. Pero hindi pa siya may UTI. Wala pa sang supply sa kuryente. Wala pa sang bangko. Kag wala pa sang facility sa high school. Lang kay Federic, wala sa blackboard. Kita na nakita. Sinisa tulot sa iningan duwa ka classroom kay Federic.
1: Okay.
2: So, dari sa likod ko mo ning mga estudyante. 54 students kay Federic from grade 7 to grade 11. Kay Federic, no? Kag tawag si Mary Ann inang ating sitwasyon. subong kay Kuneric kay hindi sila magamit pa so far ini ang classroom nila. So for the meantime, pati classroom kay Kuneric nga hayop-hayop no, nagubraan na sila sa tagpi-tagpian na yung na scene kay Kuneric. Pag-edari sa piyak na area kay Kuneric, pag-idiyan ang trapal, pag-idiyan kay Kuneric sa talong, sa kawayan kay Kuneric.
1: Grabe, mga dalom kahoy na Wilson. May mga kaklase. Mga ka-K5 tanawan yung live, tabla, Facebook live tanawan yung si Wilson. No? Sige Wilson, go ahead. Classroom na?
2: Isaman niti ka-grade kay Kuneric, isaman niti ka-room. So, ari sa dalom, sa kawayan, kaya ano lang, ginbutangan ng anay sa trapal kay para hindi lang sila magkarabasa kay Kuneric. Kada medyo may kabudlayan, nang ginsubong no, kay nag-inulan pa asok daw kay Kuneric. Asok pagsaka na mong timing, get, nga nag- Guru Galom. So, amo lang mani ang challenge diri so far sa kwan sa mga mga estudyante sa ining lugar kay Kuneric, no? Kasi, although they have the classroom already, pero wala sang bangko pa. So, wala sang pungkuan. Kani mga estudyante nakita na to sulod. Kung wala makita man nakita man yung mga blackboards pa so far. So, nanarisari mga students diri kung hindi ko magsala 54 ka mga estudyante.
1: Blooming Treat Murciani Wilson?
2: I-confirm pala ni kay ma'am kung nasakot sa ano pa na din na parang
1: tumpok ni Batya. Balan ko tumpok ni.
2: Ma'am, parang Blumentritt. More sad yung sayang doon. Sa kay, ano din parang Blumentritt kay Kuneric.
1: Okay.
2: Manwa sa Mursya.
1: Okay. Din dapit na. Aara si ma'am sa tupad mo. Mama yung udto.
2: Hindi siya mag-atag sa statement pa kay Kuneric. Hindi naka ano na sa principal. Dinaway pa mati so far. So,
1: okay lang. Sige lang. Okay lang o. Okay.
2: Ano lang tapos maka ano lang po ang report kita sa Eric. Would like it actually may video kung nakita ni Eric.
1: Okay.
2: Nagpakita mo dira ang video kung ano ang luna nga ginagya sa patrol nato na kung makalampot diri sa babaw. Kasi ito talaga yung kilabyan nato kay Frederick. Amo man na ang dala niya agyan sa mga estudyante no, pakadto diri. So the reason why nga nagpahamtang sa extension ini ang eskulahan di kay Frederick tungod kay may pipila ka mga estudyante diri sa una nga hindi na makapadayon sa ilang pag-eskwela. Tungod kulang sa ang lugar na kay Kuneric. So para iisa kung isusul paron ay ang problema nag-ubra diri sa extension kay Kuneric ang Mursa National High School nga amoy ni nag-servisyo sa karon sa mga estudyante sa ining lugar kay Kuneric. Kabudlay kay Kuneric diri kay ang dibag sa ka-building ni nga nakita sa to kagina nga naga sa dalom sa kwan sa scene naka-slice into apat sa kay Kuneric. Kaya ang natunga lang na sila kay Kuneric, blackboard lang kit, isa lang kit kapilog na muna nagatunga sila. Di kung nagkaklase sa piyak, batiyon kay sa piyak kay Kuneric, and batiyon mo sa piyak kay Kuneric. Kay Kuneric, nga nag-divide sila, is only blackboard lang kit. Pero ang pinaka-worry lang kit natun, nandiyan kay Kuneric sa lugar, atong classroom naman niya, niya ara sa dalop, sa niya kawayan,
1: na okay.
2: Kitapalan, ng noon, sitwasyon, trinila.
1: Son, isa-isa hunta. Total, hindi magpa-interview ang maestra, isa-isa hunta niya. How far is the school inang tumpok halin sa highway sang Murcia sa Blumentritt?
2: Kita direk ga koreet si Miss Carla si Ulayo si Frederick.
1: Ah, okay.
2: Aside sang highway kay Frederick mga 3 to 4 kilometers siguro sobra para pasulod ni kay Frederick. And
1: How far?
2: Do barrio sa Concepcion kuno pakadto sa Kompistuhan ang kalayoon sobra pa kay Frederick.
1: Ay layo.
2: Super layo. Tapos pagkagwa mo sa highway kay Kuneric, ang imo labyan puro naging rough road naging siya kayo. And then ang pinaka last nga labyan mo pagkadto diri kay Kuneric, rough road man siya pero ano lunangon talaga.
1: Actually Wilson sang why ka pa nakasaka, I'm planning to go there on Sunday. Nakita ko na nang dira ang sitwasyon. Kahit balo ka may mga proyekto kita nga nagabulig ako sa mga classrooms sa mga maestra kay sa estudyante nga kulang classroom pasto ginhimo ko sa asok sa Tabugon bla. So ga plano ko nga buligan ina dra pero nakita ta nang sitwasyon. Okay. Yan may PM ko na sa imo yan. I-play ko anay kay 5 Wilson para makita ang imo nga ginagyan ni kay 5 Carla.
2: Yes, kay Frederick pakita.
1: Okay. Yan ipakita anay bing alagyan. Kay i-describe mo na yon Wilson kung i-replay ko na. Mga ka-K5, this is a special broadcast on the eve of on the first week of classes. May mga eskwilahan pa yan sa dalom kuan lang dalom kawayan nagaklase. Yan i-replay bing ginagyan ni Wilson bago lang mang ginapadala niya ng mga video. Ari na Wilson, gadalagan ang salakyan, so makita mo na sa imo, gadalagan ang salakyan, nagaagi ka mo sa what appears to be a barangay, Hacienda Road, no? Mga K5, eyes to the board, tanaw ka mo anay mga state witness sa aton nga public hearing subong sa Black Ribbon Committee. Okay, nagadalagan ang aton nga patrol with K5 Wilson and K5 Carla, kag si K5 Santeral, yoski subong aton nga piloto, nagadalagan sila pakadto sa Tumpok, Morsya. Can you describe to us your experience, Wilson?
2: K5 Eric, kung upo actually nag-summit force, kita diri kay we're planning din nga mag-ubra sa short documentary din no, tuupod natin diri si SM Brian Mordes, si Miss Michelle, si Miss Carla, at si Sir Santi. So, five-man team kami di Subong para mag-ubra sa special rage. So, sa dalan, K5 Eric, nag-create man si Miss Michelle kay iya na atay ko na dumasaka na kung sa lugan niya K5 Eric.
1: Ipapunggigid ang atay niya, Wilson, kay basing buhok kay magkambyong kulor. Okay, may nakita ko ni nga daw may siminto nga daw runway blaw piyak ng piyak. Do kaayo naman sini. Ano ni siya? Baryo?
2: Oh, nubo lang na kita Derek. Tumtak-tumtak. Wait, nakalabot 100 meters. Sobra ganit kita Derek. Doon, okay. Ano lang na siya at ang kadalan kita Derek. Yung siguan lang gin sa imo. Sini nga duwa kag sa guma mo blaw kita Derek. Antes kag hindi makalabdo sa eskulahan kay Sir Eric.
1: Yan da mo na video kay picture yan. Go ahead.
2: May labdo sa kalunangon kay Sir Eric na amo man to nagpasyagit sa amon tanan sa patrol kay nagatakilid na kami kay Sir Eric kay tumod sang lunang. Aside sang lunangon ang dalan ang kay Sir Eric kitid-kitid nagit kayo kay may kahoy diri, may kahoy man diri kay Sir Eric. Sa tunga kamaki amo na siya kabudlay.
1: Di may makinaunahan mo ko kay tanisin ko Domingo pa ko di masaka kay amo na nang libreta. But anyway, Wilson, pila kabilog ang estudyante. Ipakita na yan ang picture lang, anay. Antes ko balikan ang live ni Wilson. Ipakita yan, anay, picture.

0: picture naman sang classroom. Mga ka-K5, ari ang classroom tanawunta. Grabe na Wilson ang nagyan mo da, no? So, ang kabataan, dra man na maagi ka ron?
1: Yung sila man na alagyan nila kaysa very confirmed naman sa ila. May, actually, may pila pa di ka-access road, tatlo kung sumahon kaysa very aside sa ginagyan natin. Pero ang nag-delete na wala ka nagyan kaysa very mas lala pa din ang sitwasyon.
0: Okay.
1: Nag-aulan na diri subong ko ang busin yung sitwasyon diri namon sa karon.
0: Oo.
1: Okay, pero kailan mapayong lang si Miss Carla. Kaya ako,
0: ay, gaulan. To, balikan tabing live ni Wilson. To, kay gaulan ako na subong sa ila. Nakita na namon ang alagyan nyo. Balikan tayo ikaw subong sa live, Wilson. Okay? Ari na, live feed na ni subong ni Wilson, gaulan na, dito sa tumpok sa eskwilan. Now, where are the students, Wilson?
1: So, ari kay Federic, nagaulan na din subong, medyo may mabaskog man ng hangin. Okay lang, hindi na ako dito tayong. Okay lang ko. So, ari, ikaw sitwasyon din sa mga sudyante. Ulan, so.
0: Can you, pwede lang mapahagipan kadali. Ay, ara ang mga estudyante. Son, kung mag-ulan, son, mabasa sila?
1: Kung mag-ambi kay Federic, basa git. Kasi gitampunan na nila ni Ma'am sang dokuro cortina. Pero kung mag-ambi kay Federic, basa git sila eh.
0: Uy.
1: Malabot git siya.
0: Now, my question to you is this. May classroom kita ta ng building. No? Kita ko na Wilson ang building. Nga ara sila sa hayob-hayob. Kag nga ang may ara sila nga daw 10th drugs na klase. What happened?
1: Kay Sir Eric, actually, ang mga naging secure natin una, no, ang classroom, ginanaw natin kay Sir Eric kung anong mga rason niya napilitan ini mga sudyante sila ni ma'am na mag-klase sila niya sa hayob-hayob diri ni kay Sir Eric. So may building sila kay Sir Eric, kita on man, visible man ang ilang sininga building, napintahan naman, ready na for use ang problema, facility kay Sir Eric, no, wala sang linya sang kuryente kag wala man sang mga bangko kag blackboard pati sa Eric sa sulod sa isang building ini.
0: Te, so, ano lang
1: building ano? Yes kay Sir Eric.
0: Ano na lang na kay wala gid pasilidades pulungkuan ng kaglamisa?
1: Wala gid ya kay Sir Eric, wala lamisa, wala bangko man at all, wala blackboard sa sulod.
0: Ining bag-o. Can we take a pic pwede ta malingling ng classroom nga nga wala gid ginuber. Why mm-hmm. matapos?
1: Ay, nato kung pwede, tanin malibot sila di. Dakto man ang classroom kay Sir Eric, ready naman ni siya.
0: 1, 2, 3, 4. Apat ka door nga classroom. Aliyog ko sa camera ta, sundon ta si Wilson. Liyon ta ba si makita tang unod siyang classroom?
1: Kay Sir Eric, may open, dari nga pintana. Duwa lang siya ka classroom kay Sir Eric, damo, sa ano, damo lang siya pertahan.
0: Okay.
1: Tatlo pintahan sa isa ka, ay tatlo pintahan kasi may CR siyang maiyaya.
0: Oh,
1: so,
0: okay.
1: Duwa ka pintahan, ibang isa ka pintahan sa likod para sa CR ni Federic.
0: Okay.
1: So, mo nyo.
0: Tinga ang wala pa inagin gamit hasta subong.
1: Kaya wala pa gibangko kay Federic, wala pa blackboard, wala pa sang kuryente.
0: Wala, so, wala blackboard, wala bangko, wala kuryente.
1: Ari
0: kita ta Wilson. Okay, bao grabe.
1: Sa building kay Federic ready kasi kayo.
0: Di ano abi ko ng mga bangko sa mga kabataan to ipasulod na lang daanay kag dras lang magklase sa sulod. Pwede man guro?
1: Pero sa tempo subong kay Federic pag tia lang init, perte man ka init diri kay Federic.
0: Nga how?
1: So hindi isa isa workable diri sa sulod sa classroom kay Federic especially kung to adlaw.
0: Oo.
1: Kasi mainit, liyo na lang nila nga dras sa guaan na iho kung para diri sa sulod. Kasi madula lang ng init yung sulod kay Federic kung may kurente kasi may electric fan mo kung diri ka mag-klase sa sulod kasi wala sa electric fan, init gidya kay Federic sa sulod sa classroom.
0: Okay.
1: Wilson,
0: kung maidiyahan tabi, layo ang pinakalapang, ano kalayo ang kuryente from that area?
1: Lang kay Federico, mga 50 meters away, aro-aro.
0: Kung maidiyahan, temporaryo nga mamutangan kuryente sa iluhon nilang lamisa kag ang bangko sa sulod, idiyahan na ton ang electric fan, pwede sila kaklase?
1: Check ta kay Sir Eric sa kay Ma'am diri karon kun
0: pamangkota si Ma'am kun mapakuryentihan ta temporaryo kag ibsaylo ang lamisa kag bangko idiyahan tang ila electric fan kun pwede kun okay sila kay kun ano idiyahan ta pangitaan ko ideya pang didakan ta kamo dita 500 anay sa mga sweldo nyo bakal ta lang electric fan.
1: Okay, kay Federico, may problema. Okay.

0: Kita mo ko di solve na yun, Tani Wilson. Kita mo ka namin isang solusyon ko ka Dasig. Kuno abi maglawag, kuno akon, gali kay inyo man. Si Brian Araman, kay station manager sa 2,000 ibuhin ta sa sweldo ya.
1: Actually, wala kami nag-expectar man gani kita Derek na amo ni kain tangan sa mga bata pag abot na mo uy uy pako na mo talang kita Derek kasi kalo uy get mo do wala pala ang do wala kita na expectar nga amo ni gali ang
0: kahit son no? Seriously, I thought all the while gani why classroom eh. Pero subong I have my second thought kay sa prangkang istorya nakita ko na ni I am supposed to tell you on Sunday pa nga kadtuon ina mo upod ka tani sa akon. Bati ara ka dira, sol pwede gina I think may diyahan sun mo. Aara ang principal, can we talk to the principal? Idiyahan to na ng 50 metros nga ka kurinti, adali apit na kayo. Hindi man ginaguro ma ubos bulugasan mo Wilson na.
1: Oo. Si ma'am lang nating hari, di kasi direct.
0: Timang ko ta siya, be, kung ano, ideahan na lang na, be, nga makurintihan, maluoy kita sa estudyante, oh.
1: Try oo. Na, try ko pa si ma'am ko sa direct. Kung narapag si ma'am. Eh, wala di iyan na, ano eh, dance school principal ko sa direct.
0: So, okay. Kagmang ko ta siya, be, kung saan, oh, anong problema sa kurinti nga kadugay?
1: Ay, ano ko na. Gaklase pa sa kay sa direct.
0: Gaklase si ma'am. Oo.
1: The ulan sa budlay, gets ang ano?
0: Hindi kay kabudlay sa ilang nga may classroom man. I think they can go inside the classroom eh. Nga hindi sila magsulod daw.
1: Sector di kay Sir Eric.
0: Kay kung kuryente man lang ang kulang, kung adlaw ko rin, hindi man lang kuryente ah.
1: Gaklase pa si ma'am kay Sir Eric.
0: Okay.
1: Check ko na control sa nakaroon kay Sir Eric kay ano taman.
0: Oo.
1: Ang poste kay Sir Eric para lang man ang poste ho.
0: Diin?
1: Ang poste tita mo.
0: Ay ti lapit-lapit lang toto Wilson. Kalapit ah.
1: Proba kag i-proso sa balak kay Sir Eric pero ikon pa na di kay ma'am.
0: Hindi ang himuon man lang si Nason. If it is a school, I think with the representation, maidiyahan, matiyag ko ah, maidiyahan, kag maskin temporaryo, labutangan sila anay dasang poste for humanitarian reasons. No? Butangan anay, butangan kuryente, kag pwede ko rin maidiyahan na maamot-amutan ang kuryente, Wilson, hindi kinmang guro problema.
1: Kaya Derek, sa poste, why na tayo problema? Kaya may linya, nagigas ang kuryente.
0: Na.
1: Kaya ang problema, entrance ang tawag ni Sir Derek, halin sa poste, pakanto sa building, tawag sila.
0: Service entrance. Amo gani ibutangan sa service entrance kag may tanan siguro na ka ubos guro isa ka 5,000 guro.
1: Kag lapit-lapit man ang poste.
0: Kag ang kuryente makamatsyag ko Wilson may diyahan kay bisan sa imo pa lang na maidiyahan na eh. Kas advance mo pa lang okay na eh.
1: Yes, Brian, pa lang ano kaya.
0: Amo gid. Apat ka buod ang daan kadali sina kun mag-amo man lang ng land Wilson no.
1: Sa Derek, oh, nag-idog-idog na mga sudyante ito sa dalong Santrapalo.
0: Okay. Mga kakipay, maluoy ka sa sudyante. Galing kay Sun, di ko kapinsan nga, hindi sila magsulod man. You know, for reasons of practicality, why cannot they go inside the classroom? Nga.
1: I-check tamay kay si ma'am. Talaga rin, ito sir, try ko na di ko maka, ano ko dito, mangkot.
0: Mangkot talang ko, ano. Kuryente lang yung ato na.
1: Pwede
0: na. Matulungan.
1: Pwede na. Ano, sir?
0: Ano ko, no?
1: Okay. Kaya pwede, pwede nila gali like makasilungan ang classroom.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa sila nga totally nga makaklase sa sulod kaya wala pa ma-inaugurate. Kaya pwede, kagang facility, kaya kurinte and makabangko. Ng kaya pwede, actually ang bangko nila doon sa sagwa, they can utilize this naman.
0: Pwede eh. Magamit ganun sa sagwa, but sing anon sila, magamit sa sulod. Di ba? Kung ang question man lang, hindi magamit, kaya wala pa may inagurahan. Saan o inagurahan na ako? May ihaw pa baboy na, no?
1: I-check na naman ang information kay Sir Eric kung ano, kung saan o inyong inauguration sa inyong eskulahan. Okay, ang kukita natin, hindi may mga pilalang ni ka-teachers dito, lima ka-bilog teachers dito, Sir Eric.
0: Okay, I think there is a different problem in that it's not the lack of classroom. There is a classroom, but they cannot enter the classroom. So, I think ang problema is the orasyon.
1: Basta ito lang ganyan kay Federico. Basta man yung isang short documentary kay Federico para at least makatawag pagin sa atensyon sa aton sining mga government agencies nga kinahanglan sa bulig diri kay Federico. No, kinahanglan na ganyan sitwasyon din nila kay Federico.
0: No, Wilson. We missed the point eh. Ang local government, ara ng classroom. Kulang na lang nga sulod ang kabataan da sa classroom. Kung ang problema kuryente, din hambalon sila ni Mayor Sinuda Rojas da sa kwan eh, sa Murcia. Kag pakuryentihan da nila kadali, kadali sina. Kag nga ang way pa na ginpasudlan, sa saan o pa na natapos ang classroom? Ang kutong tabi si sir?
1: Saan na natapos ang classroom, sir? Gani? Ano kayo? Last week na natapos? Ay, bago pagaling ka sa Derek, ang classroom last Friday lang.
0: Tapos. Tamo gani. So, it's not the issue about lack of classroom, but it is an issue of when the classroom will be operationalized.
1: Operationalized.
0: Amo nang concern da. Kay kung ang classroom, ara na. Kung ang ginot, di ko magpating, amo na sa ginot, buksan o pertahan kag bintana eh. Kag kung ang isyo kuryente, kadlapit si na Wilson, they can do something about it. Like, ako, I'm pretty sure. Even the local school board of Murcia can do something. Namin na, Wilson, malabyan nyo ang munsipyo sa Kwan, sa Murcia, kag malabyan man ang barangay kapitan sa barangay Blumintret. Din ka mo nag-agid na sa ice plant?
1: Okay, ice plant. Hindi ko nung kasi, Derek. Lain pa din ang ginagyan yun namon.
0: Then?
1: Sa may pita kami nag-agid. So, instead nga magliko. Instead nga magliko kami sa may dam site sa Filisa, rekta-rekta, if at Eric. So, dala ang amon nga alagyan.
0: Ah, so Filisa ka mo yung nag-agi?
1: Opo, sa may Filisa, tapos way kami nagliko sa may dump site, nag-resta kami until ba ng Milano Junction, sa retreat center. Sa mga sa retreat center, sa mga madre, kung ano kay Federic.
0: Okay, tilapit na lang na siya. Pwede nyo lang labyan si Kapitan sa Blumintret. Aram lang na da sila.
1: Para may interview, eh, man si Federic, kaya magpa-interview si Ma'am, kaya hata, ginala sa principal ang
0: maintindihan ta na tiyada may principal mo kung makigalman na sila kag ang banwagid ang local school board kag si mayor san o inagurahan kag kun kay sino inaiskwilahan is it the school sang DepEd or iya ina sang local government kay matsyag ko daw iya sang local government kay ang kolor lain ho
1: no, diba lang na-check na ang mga detalye kay Sir Eric no? Pero at least labot na ini ang ini ka lugar kay Father Eric kay it took us 30 minutes to 1 hour kay Father Eric at least dali makalabot sa international highway kay Father Eric ang lugar so mga burubud line sa mga estudyante kaya at least makita taman ang kwan ang pagpahimakas sa mga kabataan di kay Father Eric kay halos nag-focus man even ari kita dali why man sila masilingga nag-aburo balikit so once may klase sila focus di sila kay Father Eric
0: why sila ma-starstruck starstruck? Why sila mas starstruck sa nga rak na sa gambal-hambal?
1: So far, so why man nga na focus sila sa ila, sino nga goal na magpamati sa ila, sino nga mga pictures kay February.
0: Ah, sige. So I think, Wilson, the problem, the issue is not lack of classroom, but when will the classroom be operationalized? Kung kuryente ang problema, ask the barangay, ask the school board, ask the mayor, and maybe the district supervisor.
1: Oo. Kaya i-check ka ina no sa LYDO no amin sa local school board sa LSB code na pwede na kung saan o pala ang scheduled na over o kung pag inaugurate sining classroom para magamit.
0: Correct. Amo lang issue da. Amo lang issue but not the lack of classroom. Okay. Sige.
1: Visible ang classroom di kay Sir Eric. No? Amo lang dapat sila na sa ilang.
0: Sige. Eric, no, okay. Good.
1: Sa units sa Murcia, kung ano ang plans sa ining eskulahan din no, sa may Murcia National High School Tumpok Extension, kakita ni Eric.
0: Mangkutalan na sila karon kung gusto sila kabati isang love story ni Rizal, mati lang sa dikim mga uyab ni Rizal na pangistoryahan din dugay-dugay ho ah. Wilson, thank you so much kid Wilson, sa inyo ni Carla, si Michelle, kag si SM Brian.
1: Ayan. Sige, Kef at Eric. So, mo lang ng ato, siling gamay nung updates, no, kag documentary, dari sa may barangay Lumintrip, dari sa Purok Tumpok, no, nga nandulo naman sa inyo sa kalawang sa my PC, V3 Barrett and D-Tech 7. Doon po natin sa patrol si K5 Santeralios, yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kakaligawan sa Negros, K5 News, sa FM.
2: Ka-K5, Eric Tenerife, Puerte!
3: K5 News FM, Kampiyon Report!
0: Ang isyo da, ang problema, hindi classroom, matiyag ko. Ang problema da, saan o, buksan ang classroom, kay kung kuryente lang, lapit kayo, hindi problema. Of course, problema, gin kiti may cost, pero hindi amuna ka dako, hindi sakit sa ulo. Ah. Gamay nga butang. Ah. Okay, mga ka-K5. Ginatamyaw ko sang mayong odto si Sagita Ot Oxidas. Sagita Ot Oxidas. Kilala ka na noy. Thank you. Ang sabat ko sa imo, Ventos Tantum. Remember that. Ventos Tantum. I know who you are. Dasol na lang adlaw storyahan tani si Sagitas niya. Hay. Kilala ta ka toya. Tubla. Hay. Mga ka-K5, dasol lang adlaw introduce ko ni sa inyo si Sagitas on dali lang alan sang langgabang niyo. Sagita Ot Oxidas. Kilala ka to ah. Oh, gay na ko da. Kilala ta ka. Sige, alay pa lang tanong na sa mga utan-utan mo da kang pangita siyang kuwan, tubla. Pangita, tubla, sa mga kamantika-mantikaan, tubla. Identify ka na. Ventos Tantum, toy. Ventos Tantum. Remember that.

0: K5 News FM.
1: Okay mga K5, makomersyal lang ko kadali. Pagtapos ko komersyal, masulod lang si Mighty C Newscast. Pagtapos sina mga K5, riktahanay na tasang aton ng mga balita. Chill-chill lang kita, na subong ha, kay si Sagita o Oksida, so ga pulo pasaway. Kay, relax ka lang na to, ya. Pulo pang ital na lang mantika, bla, nungay na ko kay labot, de. Ilala ka na, boss, ha. Nungay na ko na. Abot na ka. Isa pala ka na ikaagay, kinasagay, na mo kayo kapangutos. Ang kalanggap ba ng klase tao mo? Isa pa kaming sahe, ito ay bisto mo talaga yung kapatingalan mo, ha? Nungay na ko na. Ay, kasadya. Soliton ko. Transparency sa pagpili sang Banwa Hanon Award. Tapos ko program, dugay-dugay, may nag-message sa account namun sa kabangkalan. Nang gabang yan. Ayawan mo ko ito yan na Lizartoy. Sagtan ako kung ano ni siya ngalan niya. Kabalo ko ikaw makadumdum sinin. Karon, isugid ko ganing mga germs mo kagaling napta dito. Dako, kin problema mo. Ma'am Jen, okay na niya. Aglala ko niya. Ay, kalangga ba nga mga tao sa Earth? Makomersyal tayo ng mga K-5 kakadlaw ko. Sa Lunes lang kayo sugiran. Tako mo kay istorya na mo na Nainis Management diho. Ay, kasadya. Na, nangutos of the pork and beans. Message ka naman tayo liwatoy. Pag message mo karon, targeton takatututo na ginlang. Parang mabisto sa tao kung sino ni sa Sagita Ot Oksida. Nami ka man magubratoy, no? Ini ka mga ngalan, di ni madumduman sa mga normal na mga tao. Ang kanyang hindi sinin minir na kaluis ko ila. Ikaw initoy. Babay.

0: may mga barangay na nga hindi magpasulod even sa mga baboy nga ginbakal sa tindahan. Sa Hinubaan, Barangay Kapitan sang Damutan, mga ka-K5, hindi na magpasulod sang baboy masking ginbakal sa iban nga mga barangay. Bantayan pagkatapos sang aton commercial. Everybody, please stand by. Alas 11:55.
1: MPPS, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Imo pangalan na partner?
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Sa mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sininga health. Ginakurapt sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Permanente na balik-balik ang hambal sang dipit sang una ila slogan, prutas at gulay pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose nina is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kag gali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Gusto.
4: Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
5: Even philosopher.
4: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize, kid namon dali, nga per minute, need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
5: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
4: Okay.
5: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ni ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhim mo antas ginuosang mga init nga antioxidant pero gakadula ni samtang gaka tigulang ka. Murang rason nga nga mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sang pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sininga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract. DTX

0: X500 kag maitising nga kombinasyon. So if you want to be healthy, hindi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
1: Always hobby.
0: Kag wala ka sang balatian, dito X500 kag maitising or pure sina kadan.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-Kitty X500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-Kitty X500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Yan ang panugos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DTX 500!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM.
5: Work News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
5: Network News.
6: YTC Network News.
7: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capi sa pinagbabawal na dahil sa pangamba ng African Swine Fever. Bank deposits sa Eastern Visayas umabot sa 202 billion noong 2025. Nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan, pahirap sa mga residente. Sinindihan kandila dahil sa brownout, tinitignang rason ang pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Bagong kapitan ng Pagatpata umupo matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa puwesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Samantala, utility workers sa Aklana arestado matapos makuhanan ng baril at rifle grenade. Weighing van na sumalpok sa kasunod na dump truck na haharap sa Warak.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz, pinagbabawal na dahil sa pangamba sa African Swine Fever. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Pinagbabawal na ang pagbebenta ng karne ng baboy sa gilid ng mga daan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Panay Mayor Jonathan Sanebesa, sinabi nito na dahil sa pinaniniwala ang resurgence ng kaso ng African Swine Fever, minabuti nito na pansamantalang pagbawalan ang pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk. Ipinag-utos nito ang mahigpit na pagbabantay sa mga binibenta na karne sa loob ng pamilyang bayan at siguraduhin na nakapasa ito sa meat inspection. Na-convene ni Mayor Besa ang Task Force ASF at patuloy ang pagsasagawa ng mga hakbang laban sa nangyayaring pagkakasakit at pagkamatay ng mga alagang baboy sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na kinukumpirma kung ASF o iba pang sakit ang sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy sa bayan ng Panay.
9: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: Samantala, bank deposits sa Eastern Visayas sa umabot sa 202 billion noong 2025. Balita hatin sa atin ni K5 Carol Medino.
10: Umabot sa 202.44 billion pesos ang kabuuang deposito sa mga bangko sa Eastern Visayas noong taong 2025. Batay sa datos ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, tumaas ito ng 9.88 billion pesos mula sa 192.56 billion pesos na naitala noong 2024. Samantala, dumami rin ang bilang ng mga bank accounts sa rehiyon mula sa 1.58 million noong 2024. umakyat ito sa 1.72 milyon noong 2025. Isa sa mga nakikitang dahilan sa pagdami ng mga bank account ang patuloy na paglago ng e-commerce at online banking. Nadagdagan din ang bilang ng mga sangay ng bangko sa Eastern Visayas mula sa 303 branches naging 330 na ito. Samantala, sa Tacloban City, umabot sa 74.4 billion pesos ang kabuang deposito noong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 69.3 billion pesos noong 2024. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 at Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: Gayun din, nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan. Pahirap sa mga residente. Kabuang detalye ng balita, atinig ka K5 Grace Belostrino.
11: Mas tumitindi ang hirap na nararanasan ng mga volunteer na tagahila ng balsa sa isang ilog sa El Nido habang patuloy na tumatawid ang mga estudyante papuntang Bocana Elementary School dahil sa sirang tulay sa lugar. Sa video na in-upload ng Sulong El Nido, makikita ang aktwal na pagtulong ng mga residente na siyang humihila ng balsa habang sakay nito ang mga mag-aaral na kailangang makatawid sa kabilang pampang para makapasok sa paaralan. Araw-araw, ganito ang kalagayan ng mga estudyante, maging ng mga residente sa lugar na labis namang nagpapahirap sa kanila, gayon din sa mga tagahila. Ayon sa uploader, ang pinakamabigat na bahagi ng sitwasyon ay hindi lamang naman sa pagtawid ng mga estudyante, kundi ang aktwal na paghila ng balsa sa gitna ng ilog, lalo na kapag malakas ang agos ng tubig o kapag high tide. Ibinahagi ng ilan sa mga ito na kinakailangan nilang magbuhos ng pisikal na lakas at manatiling alerto sa buong proseso ng pagtawid dahil maaaring maging delikado ang bigla ang pagtaas ng tubig at pagbilis ng agos. Nauna nang naging viral ang sitwasyon matapos ipakita ng isang guro ang kalagayan ng mga mag-aaral na araw-araw na dumadaan sa ilog dahil sa sira at hindi pa naaayos na tulay. Hanggang ngayon, nananatiling pansamantalang solusyon ang balsa habang wala pang konkretong aksyon sa agarang pagkukumpuni ng tulay na ginagamit ng naturang komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sinindi ang kandila dahil sa brownout. Tinitignang rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Jojen Morillo.
12: Dalawang bahay ang natupok ng apoy dakong alas 8 ng gabi Hunyo 18 sa Barangay Ilawod, Bugasong Antique. Sa paningam ng K5 News Team, sa mayari ng bahay na si Febelin Cataluna, na bago sumiklab ang apoy, lumabas siya para bumili ng siomay habang natutulog sa loob ang isang taong gulang na anak kasama ang 10 taong gulang na kapatid na naglalaro ng tableta. Sa kanyang pagbalik ay narinig niya mismo na sumisigaw ang kapatid at naglalagablab na ang apoy. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang mga anak habang wala namang natira sa kanilang mga gamit. Ayon sa may-ari, nagkaroon ng brownout sa kanilang lugar at dahil dito ay nagsindito ng kandila na posibleng dahilan ng sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng Bugasong Bureau of Fire Protection sa kung ano ang naging dahilan ng sunog. Para sa MyTC Network News, sa K5, Jojen Kapatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: Samantala, bagong kapitan ng Pagatpata umupo sa pwesto matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5K Buscaino.
13: Umupo na bilang bagong kapitana ng Barangay Pagatpat si Barangay Kagawa Jude Fuentes matapos siyang italaga ni Mayor Clarix Uy. Pinalitan niya ang dating kapitan na si Achilles Gugoy Babaran na na-dismiss sa batay sa kutusan ng Office of the Ombudsman. Ang hakbang ay alinsunod sa Order of Re-implementation na inilabas noong Hunyo 4, taong 2026, kaugnay ng administratibong kaso ni Nefe Loyola laban kay Achilles Babaran dahil sa grave abuse of authority at grave miscandal taong 2017. Binigo ng mosyon ni Babaran na ipawalang bisa ang kaso. Ipinaalala ng ombudsman ng hindi pagsunod sa kanilang kautusan ay maaaring maging batayan para sa pagtanggal, suspension, demotion, multa o iba pang disciplinary action laban sa sinumang opisyal. Samantala, nagpasalamat si Babaran sa lahat ng nagpaabot ng dasal at suporta sa kanyang pamilya.
14: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: ITC Network News.
6: ITC Network News.
7: Gawin din hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa pwesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Detalyo ng balita, hatid ka K5, Shara Humilio.
15: Ipinag-utos ng Police Regional Office Negros Island Region ang pagpapatal si AK Plus Media Fortunato Savio Villaforte, Chief of Police ng Sibulang Municipal Police Station, alin sulod sa maigpit na pagpatupad ng one-strike policy laban sa legal na sugal. Inilabas ang relief order kahapon Huwebes, kasunod ng matagumpay na operasyon laban sa legal na sugal noong Hunyo 17 sa Purok Maswagon, Barangay Luok, Sibulan, Negros Oriental. Sa ilalim ng one-strike policy, anumang positibong operasyon na isinagawa ng National Operational Support Units o ng Regional Special Operations Group laban sa legal na pagsusugal, online o isabong na aktibidad at mga smuggled na sigarilyo ay maaaring magbigay ng garantiya sa pag-relief sa Chief of Police na walang pagkiling sa pagsagawa ng karagdagang investigasyon upang matiyak ang walang patid na serbisyo ng pulisya at ang patuloy na operasyon ng kapulisan. Si Police Captain Mary Jane Gutierrez ay itatalaga upang humawak sa posisyon ng officer in charge ng Sibulan Municipal Police Station. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: ITC Network News.
6: ITC Network News.
7: At utility workers sa Aklan na arestado matapos makuhanan ng barila rifle grenade. Detalye ng balita atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
16: Arestado ang isang 31-anyos na utility worker matapos makuhanan ng baril at rifle grenade ammunition sa isinagawang search warrant operation ng pulisya sa may barangay Union Nabas Aklan. Kinilala ng Nabas Municipal Police Station ang suspect na si Robert Ponyo, residente na nasabing barangay. Sa paghalughog sa kanyang bahay, na-recover na maoperatiba ang isang 38 revolver na may apat na bala at isang rifle grenade ammunition. Samantala, todo tanggi naman ang nasabing suspect na sa kanya ang mga na-recover na mga armas. Sa ngayon ay nakakulong na sa Nabas MPS si Ponyo at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: Gayun din, Wing Van sumalpok sa kasunod na dump truck, harapan nawara ka. Balita hatid sa atin, nega K5 Donna Chavez.
17: Wasak ang harapang bahagi ng isang Wing Van matapos itong salpukin ang likuran ng sinusundang dump truck sa barangay Dadap, Luna, Isabela, dakong alas 10 ng umaga nitong Huwebes, Hunyo 18, 2026. Galing ang wing van sa lalawigan ng Tarlac at mag-deliver lang sana sa lungsod ng Kawayan, ngunit habang binabaybay ang kalye ay bigla umanong lumiko sa isang gasolinahan ang kasunod na dump truck at sa bilis ng pangyayari ay hindi na ito nakaiwas pa sa tindi ng pagbangga. Napuruhan umano ang computer box ng sasakyan, dahilan para mamatay ang makina at hindi na makontrol pa ng driver, kaya umusad pa ito ng ilang metro bago tuluyang napahinto. Maswerte na bang walang ibang nasaktan maliban sa natamong konting galos at pasa ng driver matapos bahagyang naipit sa manibela ng sasakyan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Luna PNP na mechanical failure ang naging dahilan ng nasabing aksidente.
18: Bali po sa aming investigation, magsesettle na lang po sila kasi minor damages lang naman po ang nangyari. At willing naman po sila, both parties, yung lahat ng may-ari ay mag-turn into settlement po.
17: Samantala, bago pa man mangyari ang aksidente, ay tila nagparamdam na umano sa driver ng wing van.
18: And accordingly po sa ating investigator, nahuli na po itong cargo truck sa Santiago City kasi kalbo na yung gulong. And medyo luma na yung sasakyan kung kaya naman nangyari po ang accident.
19: Pero walang permit.
17: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
7: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, inanunsyo na Estados Unidos na itinigyan na nito ang naval blockade laban sa Iran matapos lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduan na layong wakasan na ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa U.S. Central Command, inalis na nila ang blockade alinsunod sa direktiba ni U.S. President Donald Trump. Bunsod dito muling binuksan ang Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinadaana ng mga barkong may dalang langis at iba pang kalakala. Nabatid na kasama sa kasunduan ang agad na pagpapatig ng operasyon ng U.S. military kung susunod anya ang Iran sa kasunduan. Bagamat na isa katuparan nito, duda naman dito si Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei, anya hindi lubos na sang-ayon sa kasunduan, ngunit pinayagan niya itong ituloy matapos makatanggap ng mga katiyakan. Samantala, sinabi ni Trump na inaasahan niyang susundin ang lahat ng panig ang tigil putok upang magpatuloy ang usapang pangkapayapaan.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Justin Kess, K5 Ray Almuda at K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na isasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM.
6: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdiwulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon, kag napasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder, kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys, nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops. Ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift! OT! Breadwinner!
15: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
0: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabi kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
2: Para good mood,
0: you're a text. The sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tingke.
6: Kitang-kita.
8: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
8: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
11: This is a mental coughing acid camphor. It's generic name salon pass. Symptoms persist until
12: drop. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: 11 Mbps. Balita kag public service.
1: Tenerefe, puwerte!
2: Larga bola, balik sa atong pagpangalagad, palatuntunan, 11 Mbps, still. K5 Eric Tenerefe, mangin kaupo ninyo, kugtum sa takna, La Una.

0: K-5 News FM.
1: Okay mga K-5, balik sa akong pagpangalagad. Tinaplastar lang naton kamadahon tanay ang balita ni K-5 Michelle Patiño. Pero unahon ta mga K-5, kuha ang balita ni K-5 Jerilo na Luis. Eyes to the board, eyes to the board na mga K-5. Balik na kita sa aton pagpangalagad. Philippine Standard Time, alas 11:27 sa aga. Oras nila sa inyo, sang DTX 500. DTX 500, ginasulit gid naton, silbi maintenance sa imo diabetes, kag sa imo high blood. DTX 500. To, unahon ta na sa kamada to, K5 Jerilo na Luis. Kuhaon ta na si K5 Jerilo na Luis, hingagaon ta, kay istoryahan ta dayon ang mga uyab, mga nubya ni Jose Rizal, mga K5. Yari ng mga updates ang aton nga mga balita, K5 Jerilo na Luis. Ang ginaangan-angan na nato ng iya pagsulod, Ma'am Titina Marhin, Bings Delfin, Merlita Malbas. Ang balita ni K5 Jerilo, may barangay kapitan na sa San Enrique nga naghambal.
2: Walagi ko naghambal nga, hindi pagpasod doon ang komprador di.
1: Pamatian ta mga K5.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Jerilo, mayungod to. Yes sir. Jerilo. Ulat-ulaton ta. Si K5 Jerilo, importante ini. Ready man da Toto Adrian, ang barangay kapitan sang barangay Damutan Hinubaan. Pahambalontang mga barangay kapitan subong nga udto. Parte sa istorya, binaboy, baboy. May buti ang baboy. By the way mga ka-K5 ha, ang aton nga mga power providers, mga telcos naton, ang no, not the telcos, but the power providers, nagahambal nga may ara kita kakulang sang kuryente. That is why kisagul pilang sila magpadala sang notice kag mag-load shedding mga K5. Muna nga may mga brown out kita, gulpyada lang. Standby lang kay K5 Jerilo na Luis, ginapwesto lang sang husto ang iyang signal. Agud makuha naton mga K5. Importante ni. Palangabuhian sang tao ni. Muna nga agi na una gid naton. Palangabuhian sang tao. Mientras ginakayo ang signal ni K5 Jerilo, Toto Adrian, ipabati ang tingog ni Panoy Hungko, barangay kapitan sa barangay Damutan Hinubaan. Barangay kapitan Panoy Hungko, makabakal ang tawo sa Damutan sang karni kag dalon pasulod sa barangay mo. Kapitan, pahambala sa to.
3: Mayong hapon sa tanan, no?
1: Mayong hapon, kapitan.
3: Ginapahibalo ko ang tanan na pumuluyo sa barangay Damutan, no? May ara kita executive order ba? Na ginobra, no? So isa ka executive order nga nagadumili anay, no, sa pag pasulod sang buhi ng mga baboy, karne, bidik, no? Sa area sang barangay Damutan, because sang African swine fever na threat subong, no? So nagahangyo ko sang inyong suporta ka kooperasyon. Maproteksyonan naton ang aton nga barangay tungod sining isa ka threat sang African fever na lapnago na subong sa iba nga mga lugar. So nagaayo ko sa kooperasyon sang tanan, no, nga pangsyonary sa barangay, tanod ang lupon, no, sa pag bulig, bantay, and of course ang aton nga mga barangay official. So amo lang na guys, saliwat, mayong hapon sa tanan.
1: Salamat, salamat, Barangay Kapitan Panoy Hungko, mayong hapon mandra sa imo, Barangay Damutan, Hinubaan. So, nagpabutsyag na si Barangay Kapitan Panoy Hungko, Hinubaan, tungod sang problema subong sa baboy, magbakal ka karne, baboy, hindi kasulod. Magbakal ka idik, hindi kasulod. Outside, di Colombo, sa Damutan, Hinubaan. Muna iyang ang mga tirada da. Mayong aga lang, mayong buntag sa inyo, mayong hapon diha sa mga tagpaminaw naton. Toboso Negros Orient Occidental. Toboso Negros Occidental nga nagapaminaw sa signal sa Kite Radio. Mayong utto sa inyo diha. Di buenas kamo nga taga Northern Negros, wala sang problema. One down, Damutan, no baboy, no karne sang baboy, no enter, no pwede luto. Porque may problema sa masakit sang baboy. Ari na si Jerry Lo, San Enrique naman, Valladolid area.
0: K5 News FM Live Report.
1: Jerry Lo, kamusta ang mga kapitanis na sa area mo, Noy?
4: Sa K5, Eric, magapasar sang barangay ordinance sang barangay Batuan. Kagiban pa lang ba, kay Dries sa Banuas ng San Enrique. Ang otini, ka K5, Eric, no, sa mga manog bakal sang baboy, kag manog ihaw sang baboy. So suno gani kay K5 Eric, no, sa kay kapitan na Mary Joy Estoria sang barangay Batuan sa Banuas ng San Enrique. May mga atlas sa mga manog ihaw sang baboy nga yara sa ila sini nga barangay nga ginpaunta sa temporaryo kay K5 Eric. Bangod sa tibalang agud ni ma-secure, no, nga healthy kag mag-agigid sa slaughterhouse ang mga baboy. So may aras nga nagagwa nga mga istorya gikan sa mga manug pakal sang baboy or kag manug ihaw sang baboy sa merkado ko sang San Enrique kag K5 Eric nga ini kunong si Barangay Kapitan Mary Joy Estoya kag iban pa nga mga tawo diri sa Barangay Batuan sa San Enrique inaaligar nga hindi kuno magpasulod, no, sang mga manug baligya or manug bakal baboy gikan sa proper sang San Enrique apang gin depensahan, no, ni Barangay Kapitan Mary Joy Estoya.
1: Sinungalan niya K5 Jerry Lo, Barangay Kapitan Estoya. Okay, Barangay Batuan San Enrique, niya tunga-tunga sang San Enrique kag bago na ina nga mga area Valladolid, no?
4: Actually, inang area is boundary of La Carlota City, Balapit, San Enrique, K5 Eric.
1: That's clear. K5 Adrian, mientras ga-report si K5 Jerry Lo, i-replay to ang iya nga mga pictures ginpadala. Agod nga mas maintindihan ka sa aton nga tagpalamati. K5 Jerry Lo, I will give you the floor. Go ahead, tira.
4: So, karan ka K5 Eric, tigin depensahan ni Kapitan Mary Joy Estoya, ang iya siyang mga nagagwa, no, ng mga istorya angot sa iyang kakibaberik nga hindi ko niya magpasulod or mag pabaligya sa baboy ang ining ang mga pumuluyo sa barangay Batuan sa San Enrique. Suno sa iya kakibaberik, welcome gidya ang mga manugbakal sa baboy sa ila sini nga barangay kag paburga ni kuno kakibaberik sa ila agud nga ti ma-dispose kag agud niya mag income man ang mga residente sa Barangay Batuan kag Kibaberik kag hindi matamaan ang aton sini nga mga backyard hog raiser dito. So actually kag Kibaberik, no, may pahayag diri kag exclusive interview naton kay Barangay Kapitan Mary Joy Estoya ba matiandlan naton kay Kibaberik.
1: Okay, Kapitan Adrian, dali lang. Yan nga gautayan kay lalakat ang oras ta. Ang interview ni K5 Jerry
5: sa Barangay Batuan.
1: Okay.
5: May case diri nga nakalamatay ang mga baboy. So ang akon nga mga barangay officials nag-declare nga masisyon kami kay about sa case sa baboy. So wala pa niya nag-declare ang province kung ano nga case. Tapos, ginaksyonan man namo ni ginpatawag ang manugihaw nga stop anay ang ihaw kay may mga baboy kita nga nagkalamatay. Wala pa ta kabalo kun ano ang mga ginhandinan sina. Kay wala kita sa slaughterhouse anay, didto lang anay temporary sa La Carlota. Kay tiang sa San Enrique wala pa man. So, amo na ginpastop na lang gisa namon. So wala kami yang naghambal nga hindi kami yang magpasulod sang manug bakal baboy. So mas gusto gani namon nga may ara iya buyer ya kay para maurot ang baboy bakal diri.
1: Okay. Okay, klaro, klaro. So, sige lang ang ihaw pero dapat sa slaughterhouse. Waay man ginastop sa batuan nga magsulod ang komprador kay gusto man nila makabaligya man sila baboy. Pero mapagwa sila sang resolusyon kay Paiba Jerilo. Ano to kay nang resolusyon nila?
4: Actually, amo ni Akaki Paiba Eric ang hindi pwede magpasulod ya sang baboy from outside do barangay batuan.
1: Ah, barangay. Na. Ina ya klaro.
4: Kag magpatigay yon sila kay Kipay Verick no sang disinfection. Actually, speaking of disinfection sa mga barangay or entrance kag exit sa mga barangay, kagapon na unahan na nato na nakita na nato kay Kipay Verick nga naguna na ang banwa sang Pulyadulid. Actually, ang pulo ka mga barangay nga ng mga tupadaan na ilang kakibaberik like sa barangay Batuan sa Valladolid, barangay Estefania or Alihis kakibaberik nagpatigayo na sang disinfection dito ya sa ila sini nga mga barangay. So may mga ara na sang footbath kagati may mga sprayer nga nagaabang dreya sa entrance at ka magsulod kag ang mga truck kag mga salakyan no ginaspayan gid kag ang mga nagadala no sang mga sapat ginabawalan gid kag K5 Eric.
1: Okay. Kay Pipe Jerilo, klaro. Klaro nang imo nga balita subong kay medyo ga cutting off kay. Nga may mga preventive measures na ang mga barangay sa Valladolid San Enrique area. Kung pamatian tang balita, ang mga barangay subong ginabawal ang pagsulod sang karne. Pikag ang baboy nga buhi. Pero kung pamatian mong probinsya, hindi wala pa man. Pag-abot sa Dalom, grabe na, kita mo itong interview ko, ang aton statement sa damutan sa barangay kapitan sa Inubaan, bawal man to pariyos gina sa inyo. Nga kung probinsya pa makutom, ito wala man. Gay Five Jerilo, tiraha sila sa balita mo, no'y tiraha na'y.
4: Amo na kaki Five Eric no so gani kaki Five Eric ang iban man nga mga manugsagot sang baboy nagapangayo man sang tabang kaki Five Eric sa aton sini nga gobyerno provincial bangod nga ti kinahanglan gini na subong kuno kaki Five Eric sa mga disinfectant kag iban pa nga mga bulong para sa baboy bangod nga amat kuno kaki Five Eric nga naga lupog kag iban nga nagatrangkaso kuno kaki Five Eric
1: gakalupog na.
4: Yes, amat-amat, tinagakalupog.
1: Grabe. Adrian, ang picture blada ni Jerilo, yan, i-replay ba yan ang mga picture ni Jerilo? Gakalupog, na si Silingway kuno problema ni may lupog na nga baboy?
4: Actually, sa area naton, kakibiberik, sa unhan lang, sa barangay Ayungon, sa La Carlota, may ara ng loadlaw gidya, ginaihaw. No? Kagati, kakibiberik, kinapautang na lang sa tao, bisan pila ka kilo, utangon ka na lang gid, to dispose na lang ng karne nga hindi mapatay bala, or at least mapatay, ining mga baboy, kakibiberik.
1: Okay. Yan, ara na. Kaya ginapa-replay kong mga kwan mo diyo. So, may mga report ka na, amuning bago mo subong kay Pipe Jerilo ha, may mga report ka na nga may mga baboy na nga nagakalupog. Abi mo kay Pipe Jerilo, initanan party sa baboy, waay sang una naglupok dirin sa program ta sa K5 GED. Kay primero, ganyan pa nila, dawala man, dawala. Kita mo, may mga violet ka na nga baboy, nga daw mga avatar. May mga manog ihaw na takagapon, kag mga backyard breeder na pamangkot. Subong mga barangay kapitan naman, so may bago kan man subong, iban nga kalupog. So, Jerilo, minti na hagid ang balita, for me, Diyos na lang sa mga backyard breeder, noy. Amo na gid lang ng akon niya, maluoy kagidya to sa backyard breeder to mo, maluoy kagidya sa ila. So, anong mayo, Noy? Anong mayo sinimo untang?
4: Actually, kasi K5 Eric, no, advice man sa iban nga mga veterinary officers or mga doktor nga kung pwede, nga kung aran na sa stage nga pwede na ibaligya, mas maayo na lang kung K5 Eric nga i-dispose or ibaligya na lang. Kaya sa karo, K5 Eric, wala pa mapatudaan gid ko ano ang mga masakit nga nag-epekto sa baboy. Kasi siyempre, PSF is negative man diri ko no report sa aton siring Southern Negros kag Iberic.
1: Ang klaro nga wala kita ASF. Klaro na iya, no? That's clear. Pero klaro man nga may mga nagamasakit na nga baboy. Kag laban daw mga butido tipdas. Kag nagaluya ang baboy, kag may managakalupog na. Ang advice subong halinda sa imo nga end is ibaligya ng baboy. Samtang pwede pa mapresyuhan Jirilo ang pamangkot. Barato, ano subong ang presyo sang live weight sang baboy? Makabawi ang backyard breeder?
4: Amoni ka kay ba Eric, medyo masubo lang gid kay ang live weight subong nagnubo sa halin sa 140, nag-rate sa subong sa 130 to 120 ang live weight.
1: Grabe.
4: So medyo sakit-sakit kayo ka kay ba Eric, hindi nagida kabangon ang ato sa mga hog racer, especially ka kay ba Eric kung nubo pag ilang timbang sa imo sini nga baboy, kag hindi pag i-just stage no nga ilihawon ka kay ba Eric.
1: No, iningin padala mo sa akon kay 5G Rilo nga picture, do mga lilitso nun ini nga baboy, mga 30 kilos palang guro ni, kung ibaligya mo ni sa 120, so ang isa kabilog baboy, 3 mil size lang ang biliya.
4: Kaki pa ba Eric, do amo gina or di gani mga ara lang sa 5 mil or sa 8 mil ang siguro ang range at ang presyo kaki pa ba Eric?
1: Ti, ang sagod mo sina, pilayhan ang bilis na sa pagsagod mo?
4: Kung nagsagot ka kay Kuya Eric, kaya nag-arin siguro sa 8,000 ang gasto mo, kabilugan na, dala na ng baktin, feeds kag iban pa kay Kuya Eric ng mga galastuhon.
1: Ang panawag sang iban sini kay 5G Rilo, ibitar los bukoles na gilang, ibitar los bukoles, pamirde, pirdihan na lang, para maski paano, hindi ka matamaan pamirde. Kung ako yan, oy, amot ha, amot si imo ha, baka kung ako yung manugsagod baboy, mamatamat ko bigya.
4: Ang problema lang, kakiba peri, kaysa merkado, ng mga nagubakal baboy, ang ginabakal nila barato, ginabaligyaman nila Japon sa merkado, kakiba peri, kinarag-arrange man Japon sa 280 to 300 pesos.
1: Diyos!
4: Kung Japon nag-idig ang presyo sa merkado.
1: Buot mo siyang ganon, nga ginabakal nila barato sa mga tao tungkol siyang problema, subong siyang baboy. Pero pag abot sa market, mahal. So ang guwasin nga daw, ginaprobitsahan nilang problema siyang iban?
4: Yes. Doan mo nang kakatabo.
1: Uy, kasubo man, Jirilo. Na, no, maning arton, pangabuhi, subong. Kunitani, kipanubo-nubuhan, ginimo mo na lang 220 presyo siyang baboy, subong per kilo?
4: Kag-isa pa sa mga ginahimo nilang rason, kagaya, Eric, duda po ko nung supply sang baboy. See, that's why ko nung pagbakal sila sang mga halin dito yun sa ano sa backyard dog racer, ang balo nila nubo sa show kay damo baboy. Pagkalampot naman dito sa merkado kag Iberic, ang balo naman nila nga damo iya sang nagakalamatay baboy. That's why nga kulang naman ang supply sang baboy kag medyo mahal na ang presyo.
1: Ay nano. Pero ang ing husto nga balita subong mo ni si imo. Barato gidyang presyo sang baklanay baboy sa ubos sa puno.
4: Amo na gari ka kay Beric kay pangayo na sang tabang ang aton sini nga mga hog racers sa gobyerno man sa ni kung pwede ka kay Beric nga lang tawon man nila kag panilagan kung sino ni ang mga ahente manugbakal sang baboy nga ako sa rin ka kay Beric nga nagaduga ano na bala daw daga pa palagpas na lang gid bala sa pagbakal kag pangbentahan man sa mga backyard hog racer naton nga ako sa rin do ginapa ano na nila sa bagsak presyo ka kay Beric. So medyo pigado kag perdigit karon ang aton sini nga mga backyard hog racer ka kay Beric. So brief information naman kay Beric sa mga gusto magbaligya no sa ila sini nga mga baboy. So kung just in case nga ibaligya nimo sa iban nga banwa just like kung taga Bago ka ibaligya mo dito sa La Carlota or Hinubaan or sa Distra. So kay Beric kailan mo gid nga magkuha sang permit no gikan niya sa City Veterinary Office sa so inyo sini nga banwa agud nga aprubahan kag amo to ang ipakita naman kay Beric sa mga slaughterhouse agud nga maihaw ang baboy kag matransport sa iban nga banwa kay Beric.
1: Okay, so kampyon ina nga balita mo kay 5G Rilo. Amo na gid lang ni kay 5G Rilo ang radyo subong nga gasustener ang K5 eh. agod nga makapabalot sa publiko kaysa gusto takag sa indi mga ka-K5 ang baboy ginasagod sa og sa backyard sang tawo para lang gid pang pian-pian isa duha. So amo pa ning problema, subong dako nga problema kay K5 Jerilo. Amo na nga mintinahon taninoy nga balita noy. Kay kita iya hindi lang ni radyo-radyo ang aton serbisyo publiko na ni subong Jerilo ang aton.
4: Chat to get kay K5 Eric. So okay. Sa taon kay amo na kay ang sitwasyon diri sa banwa sa San Enrique kag sa Central Negros amot sa mga panay kag sitwasyon sang baboy kag K5 Eric. So amo na ato sini nga report ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500, D3 Bio and Mighty C sa alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Luis para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: Madamong salamat K5 Jerry Lu na Luis sa imo nga balita. Grabe ang presyo sang baboy. Hindi magwanta. Problema, problema mga ka-K5. Nubo ang bakal, halin sa mga manog sagod, mahal pag-abot na sa pisada, sa lamisa, sa kada tindahan. Ang masubo mga ka-K5, kay ang baboy subong nagamasakit kagwala man sang klaro nga solusyon ang aton gobyerno, agod nga mabulong ini kung pamangkuton mo sila, dawala man. To ipakita to ang sula ang iya naman nga ginpost sang Barangay Biao Binalbagan. Mga ka K5 Barangay Biao Binalbagan, yari ang ginbutang sa ilang nga Facebook account. To ipakita gito ang Barangay Biao ta Adrian, ipakita no ipakita. Barangay Biao. Barangay Santol, I'm sorry. Barangay Santol, Pahibalo, Santolanon. Pamati ka mo ha, Barangay Santol naman ni mga K5, baboy gyapon eh. Palihog likawan taanay ang magbakal sang karni sang baboy sa Isabela. Kagdalon diri sa aton barangay, kay may nabaton kita nga informasyon nga damo sang karni sang baboy sa Isabela, subong nga ginabaligya sang barato. Kag ina nga karni halin sa La Castellana, kag nagkalamatay tungod sa sakit o inano iniman. Palihog likawan nyo gid anay bisan barato, kay sigurado na gid sang ang aton nga buhi nga baboy, maging responsable kita tanan. Mga ka-K5, nagapakita lang ini out of desperation ang aton nga mga kauturan sa nagkalain-lain nga barangay, Barangay Santol official post mga ka-K5, sa ilang Facebook account dito sa Isabela. So ginabawala na. All over, I think sa Southern Negros, may mga amo na ininga move subong mga ka-K5. Gobyerno ta dapat na mag-aksyon. Gobyerno ta dapat na maghulag. Kay hindi na inilahog-lahog na problema nga ginaatong bang subong sang aton nga mga kauturan.

Okay mga K5, larga bola! Naipit naman ta sa balita, tato ba? Gamay-gamay ang oras ko nga nabilin to. Okay, last nga tayada. Nag-untat kita kaina sa nubya ni Rizal sa Japan. Si Rizal toto, busing kinet, may nubya sa Japan. Ang nubyaya sa Japan, ang alan, si Seko Usui. Grabe si Rizal, no? O si Rizal. So kung ikay na, ang first love, yaway sila ng dayunay, ni Leonora Rivera, ito bila si Maria Clara sa iyang libro, yaway sila ng dayunay. Heartbroken si Maria Clara, si Leonora Rivera, napatay. Dason, love to look, ashamed to talk siya, si Rizal sa kay Segunda Katigbak. Ginapangilayan niya lang gabag, yaway sa kambal, I love you. Namana sa iban si Segunda Katigbak. Nagkadto sa Japan si Rizal. Naka-girlfriend siya, noy. Si Rizal naka-girlfriend. Siko Osui sa Japan. Sweetheart from the land of cherry blossoms. Nagkabak. Si Rizal wala ka-cute daw. Dito siya. Pag-abot siya naman sa Germany, little bossing, Adrian, pag-abot sa Germany, nangita naman nobya si Rizal. Ang nobya niya naman, si Gertrude Beckett. Nagkabang. Sa London, ang nobyaya, si Gertrude Beckett. Pag-abot sa France, may nobya naman si Rizal, si Nelly Boston. Nagkabang yung ka, Rizal. Nakyote ka pala sa imo, no? Kadako, kagidya girlfriend, Rizal, ah. Sige ah, pero nakapangasawa, ginman sa sangulihi ah, si Josephine Bracken. May isa si nakabata na hulugan si Josephine Bracken, lalaki. Pinapalang kaadlaw na patay ang bata na hulog. Ahay, ginpado ah Junior, yung patani kay Francisco, kay tatay niya, na hulog. Napatay si Rizal, nga wala siyang buhi nga bata. Wala manunubli si Rizal, mga ka-K5.

0: Yo, sana vegan, walho, big fan, on the bio. Why nakita time sa itong pagpangalagad, palatuntunan 11 Mbps. Biyernes na nga edisyon, naka one week na kita sa ininga palatuntunan, mga ka K5. Gina-remind talang ka mo, D3 Bio, Mighty C, and DTX 500 ang aton nga power trio. Hindi pagkalimtan mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Oy. In behalf ni K5, Jean Paul Generoso, ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Lunes naman! Bye-bye!
1: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX.

0: Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
1: May TC!
2: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabasa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Energy booster.
9: Spore Biotics naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe.

0: Ngayong hapon. May hapon for Nish.
1: May hapon.
0: Friday. Nasubong? August. June 19.
1: June 19.
0: Dasig sa inadlaw.
1: Oo. Oh. Sang Ligad Friday.
0: Duke to game, batian mo na si Jose Marichan.
1: Oo. Oh.
0: Kanta sang Christmas songs.
1: Tita, mayawa da na yung mga pamati sa aton?
0: Ati, mayong hapon sa aton yung mga suki. Diri sa K5.
1: Ay, mga suki talaga.
0: Pati ko may arata fans, linibong nga fans. Tapos may Felisa, oh.
1: You yung guy, may arata?
0: Dio, sa fans club, ah, rindis ang last. Yung mga more than 1,000 yung bidator na yun. Sir, nagpamati kami sa inyo. Sa Barangay Felisa, mga taga Barangay Felisa, mayong hapon sinyo tanan, kag salamat sa inyo nga pag-suporta sa sininga programa ang IBP Libre Konsulta Legal sa Radyo. Libre, no? Tornays?
1: Yes.
0: Kada Friday may
1: libre konsulta.
0: May gahulat na sa aton sa Guwao kada Friday.
1: Ah, may hara?
0: Oo. Gapangayo.
1: Ah, ang mga gahulat sa aton nga mga para gapangayo sa nga.
0: Free legal advice.
1: Free legal advice.
0: This is purely public service.
1: Correct.
0: Wala tadi may gina-income.
1: Correct.
0: Wala tadi may gina-pangayon ng sponsor.
1: Correct. Except as long as dari lang kamuya sa K5 station masunod. Wala gidya bayad.
0: Wala gidya bayad.
1: Lain naman na yakong sagwa.
0: Pero kung magsulod sa opisina mo, turni, isti,
1: gapatang
0: ang metro daw taxi.
1: Hindi man na. Naman. Maluman tayo mag-ano. Ginalantaw taman ng kahimtang sa nga aton nga mga kliyente, no? Ang aton nga sukot ga depende man na sa kahimtang sa aton nga kliyente. Kag sa kaso ya.
0: Depende mo na nga magkadto ko masala office. Papigado-pigado ka mo kay parang hindi ka mo masukot ni Tornay isang dulyaris.
1: Ako ya dayawon lang kuya, libre na
0: yun. Yara gaya kisa Tornay is nga maayo pa. Ah, libre na lang na. Libre. Charge to experience para hindi ka nakbalik. Ang mula lang strategy ya, Tornay is. Libre yun muna. Kung maayo, kay dason di na magbalik si mo. Sa akon mga kliyente dira, nga mga generous, kag may araban, hindi generous na patya. Mayong hapon sinyo tanan.
1: Mayong nice, hapon.
0: Ito, tamyawa yes man ng imo, mga colleagues.
1: Oo, oh, sa tanan nga, isawang ko na lang sa tanan ko nga colleagues, especially those nga very close to us, kag mga practitioners, mayong maulan nga hapon sa inyo, oh, tanan.
0: Grabe nag-ulan, no? Maulan, no? Nagid. Salamat kiti mayong weather. Kay ti isang summer, nag-antos man ta sa kainit.
1: Pero ti, syempre, ulan, lapit na naman ang flood control issues.
0: Pero ti,
1: issues.
0: Mainit na nga topic, Tornays. Daway, pagid na nato, na-take up ding flood control.
1: Oo, no? Galing kay ti, sa tamaan niya ka-init, biskan, galing tubig.
0: Galing kay ti, wala ta first-hand knowledge, kag-evidence, kay ti, way, manta na uyatan nga dokumento.
1: Correct.
0: Ara sa mga politicians nga involved. Or ara sa babaw, well, ang takabalo kung ano niya ang gakatabo.
1: Adamo naman na sila. Halos
0: skandalo na ganyan.
1: Halos tanan man niya ang mga legal luminaries, legal minds.
0: Oh.
1: And even those ng mga atune lang sa gakatabo sa aton nga pungsod, bantay naman da.
0: Kabalo ka, Tornay Ace, damo ginahaboy sa infrastructure. Labi na sa flood control. Kahit di ko mawasak niya ko ng infrastructure, kung na ebidensya, kung tigaw ang imo yung pag-ubra sa infrastructure in relation sa flood mitigation or control, pag nadula niya, pag nawasak, bagyuhan, landslide, baha, fortuitous event. Tornays, di ba? Fortuitous event. Acts of nature.
1: Acts of nature. Unless na lang, ang kulbahan nila, unless na lang, may nagkalabilin. May nabilin dito, kung makita na ang instead nga 1 meter by 1 meter, ang imong imutang tuya, o 1 inch lang yan.
0: Mga ano nila, river walls, or mga pika-pika, gakawasak niya, Tornays, kaya way mga kabilyang iban.
1: Yes.
0: Timayo lang kung ano, ron tanan ka baha, kung naglitik lang dabi, kag na bungkag lang yung portion, di magwagi niyang kamaturan. May hara pagani, hollow eh. Patulang sulod, way siminto. Di may hara ko na dito sa Sauto, nakita.
1: O, abi ko, ang sa may plaza, ang inanamin mo.
0: Di, amula sang skandalo sa aton nga flood control. Di, damo niya issue diri.
1: Dumasun na.
0: Di, ginapunggan ang Blue Ribbon Committee sa pag-hearing. Oo. Ti si Senator Alan Gaetano, kinapush siya gina yung magiring. Pero ti may mga ibang di yung gina stop gid. I don't know, ah. If you are stopping something, ti may ara kagid siya gina, ginatago, Tony Ace.
1: Ang problema lang niya sa kaya ay, ang may opinion kay niya kay, hindi na siya SP gali, no?
0: Wala na.
1: Kuya na lang niya siya, Kuya Alan na lang po, no? Nag-resign. Nag-concede.
0: Ah, nag-concede
1: siya, no? Kahit di nakakuha.
0: Step down na.
1: Oh. Ah, nagkuha na mag-idya 13. Oh. Ang problem lang niya, kahit di, pabagubag-ubi ning 18.
0: Kumbali nila, 12, okay. Tapos 30 naman.
1: Hindi, I mean, bala ito lang sa Senate Blue Hearing, Blue Ribbon. Atong 18 bagmen.
0: Ah, yung mga, oh. Ambal ni Senator Tulfo, 18 cargadors.
1: Correct. No? Ang kamalok, ang posisyon ko da, kanugo niya sang testimony sang 18 bagmen eh, because tungod sa ilang pabaylubay kadamo may mga ano sila eh dagdag bawas
0: dagdag
1: no bawas. Kadamo sang ilang ginaalter like atong kay Loren Legarda oh. No kanugon kay I believe nga may ara gid man parts ang ilang testimony is truthful
0: selective
1: galing kay may part naman niya nga selective but truthful eh problema oh. Is sige sila bago-bago sa ginang testimonya. Kabalo ka naman pag-abot sa korte sina.
0: Falsus in uno, falsus in omnibus.
1: Ah, correct.
0: Diba? False pag, in one thing, false in everything.
1: Correct. No? Kaya ti, at the end of the day, kinanglan, their testimony must stand in court. Kaya korte man lang niya makapapriso mo. Kung sige sila bailo-bailo sa ilang nga testimonya, dagdag bawas, then hindi na sila mapatihan pag-abot sa court. Kanugun. No? Amula na yan ako.
0: Hindi ka na credible.
1: Yes, no, na ang credibility mo nadula na.
0: Oh, hindi ka na credible witness. So right. Questionable na yung imo credibility.
1: Ang nahimo ni sila ganis mo, nahimo na sila puro na ng press con. Kanugon. Oh, ako na nagunan ko, no?
0: Tani
1: at least we can find out the truth.
0: Tani nagrekta na lang yung file kaso.
1: Correct.
0: So sorry ang attorney is mo nga po, paano mag-file kaso?
1: Ah, okay.
0: O, sa tanan nga
1: paano ang general lang ano kung paano ta mag
0: kaso
1: magsugod sang ato na.
0: Hindi lang yung sa flood control.
1: Start of criminal complaint.
0: Bayan tanan ni flood control.
1: Bayad sila damo
0: da. May politika niya ano nga element, political element attorney is. So diretso sa ordinary cases.
1: Kaya okay, okay.
0: Kung ano ni higad-higad nga kaso? Kilo-kilo nga kaso, hindi malita-malita.
1: Kilo-kilo pero importante.
0: Kag return isong Ateneo gli no nga incident. Ka ano ka man
1: okay, sundan. Oh, way ko siya masyado na sundan pero
0: sa training camp niya Attorney Ace nalumos ang duha ka basketball players. Mga newbie ni sila. I think isa ang Nigerian, dole na sa Sariliano, I think. Oo.
1: So nagsailo sa?
0: Sailo sa Ateneo, si Butterbonya.
1: Amo to si Divine, no? Ang pangalan sa isa, Divine.
0: Nigerian, si Butterbonya, yati, taga Agusan del Sur ni.
1: Well, condolence sa
0: si Ryan Bla, taga Agusan na.
1: Condolence sa families of the two Atenistas.
0: Damo issue, ang basis lang naton, media.
1: Yes, that's why gani we should reserve our our judgment because wala tayo factual basis.
0: Factual basis
1: kay hearsay niya nga to niya. Correct.
0: So kung anong gina-feed niya sa social media, hindi ta nay mag-judge. Hindi ta magpatiyan nay.
1: Correct.
0: No? I-reserve niyo gid yang inyo yang own judgment.
1: Correct. Yeah, that goes to all sa atong nagapamati, no?
0: Hindi ya sa tungod gin-hype sang media. Kay ti iban one-sided. Iban bias. So hindi tayo pag-i-judge ang ini nga incident kung sino gidya ang may sala kung sino ya ang balasulon dira kung sino i-blame. Kaya may arata natuwag nga investigation.
1: Correct. Well, let's finish the investigation. But in any case, no, we still extend our condolences to the grieving families of the two Atenistas, no.
0: Anyway, may lawyer man ang Ateneo, may lawyer man
1: ang imo nga panyero.
0: Si attorney,
1: ang imo idol,
0: Attorney Jimmy Bundok.
1: Oh, nga daw ginaugtas ang pirmi ni Attorney sino ganyan partner
0: niya. May kanta na "Let me be the one to break you up." Amo na si Attorney
1: Bundok. Sino galing senior partner ni Attorney Bundok?
0: Si Attorney Torion. Si Attorney Torion sa pagkabalo ko siya na yung abogado manikibuloy mo.
1: Daw siya again sa mga Davao Group.
0: Davao Group.
1: Ang bati ko naman niya, pirti ko ng ugtas ni Attorney Torion ni Attorney Bundok.
0: Attorney, kung mag-volunteer ka bi mag-offer ka sa services mo ya sa victim. Iban gina bashi attorney Bundok kay ano na kuno barat ambulance chaser.
1: So
0: pag ano ko ito hindi no kay ti volunteer eh.
1: Well, volunteer ka. Hindi man ambulance. That's not ambulance chasing, no. Ang ambulance chasing ka pangita ka gid ya sang
0: cliente para mga kwarta ka.
1: Ini it so happen lang yang well, whatever your opinion with whatever your opinion of Attorney Bundok is, eh hindi naman nga nga medyo booming gid man ang pangalan niya,
0: bombastic
1: ni bombastic na sabong
0: kasi singer niya.
1: Singer na ako mo, singer yan na pwede mo siya serban sang wala to
0: Attorney pares. Bundok, if you're listening to us, we can collaborate if you want. Sa kantahanay lang.
1: Sa kantahanay lang. Oh, but dahil siya kay nga, masi ang ato na kliyente, sa ato man iserve ang warrant of arrest, kagkita pa yung maresponsable nga, nahimo pa tadawa law enforcement officers.
0: Bumastik si Attorney Bundok, kiti iya mga kliyente niya, si Senator Bato. Grabe, no? Basi, dasun si Senator Bongo naman, kiti...
1: Well, anong tapaw?
0: Kapagwa naman info eh. Ang diri nga piyak na kampo nga may arak ng warrant of arrest naman.
1: Particularly si ano na si Congressman Pulong Duterte. No, siya gina yan nagpagwa, no, based on news.
0: ICC.
1: But in any case, no, I don't think nga if may warrant given na eventually that will come out.
0: Yes.
1: Amo man ginada yan, no.
0: Di balik ta sa aton tapi ko attorney.
1: Oh, sige.
0: Paano mag-file kaso? Criminal suryanta?
1: Ah, sige, paano?
0: Paano mag-file kaso, for example, be a murder case or a homicide. So di na gina-file attorney.
1: Ang okay. Suguran taguro kung sino ang pwede ka file kaso danay.
0: Oh, sige.
1: Ha? Let's start with sino ang pwede.
0: Sino ang pwede ka file? Sample buhi. Reckless imprudence, attorney, na bungkuan sang slakyan, di ba natapat, buhi, injured lang, din sino ma-file kaso?
1: Okay.
0: Kagkay sino sa ma-file?
1: Generally, no, sa in general terms ya. Biktima, bisan hindi ikaw ang biktima, no? Okay. Even if hindi ikaw ang biktima, say nabungkuan ka. Tapos ano ka na, no? Legal age ka na. Tapos na nag-file kaso in your behalf, imo nga asawa, pwede.
0: Pwede.
1: No, bisikan sino nga tao, as long as may harap personal knowledge na itabo, pwede ka mo ka file case.
0: Pero generally
1: hindi kinanglan biktima, no. So amo na yan general rule, no. So pareha sina maging kawatan, tapos ang nanay sanging kawatan, amo siya nagfile kaso, no. Pwede na siya ka file, no. As long as may harap ka lang yung elemento, laim mo na yan pag kung pasakao na sang prosecutor.
0: Di ano i-preparar attorney Ace kung mag-file ka kaso?
1: Okay.
0: Anong basic na document?
1: Okay. No. Before I answer that, Attorney Gap, ano taga-antas na isang exception?
0: Okay.
1: Kung sino, okay. Generally, biskan sino ang tao, as long as may ara kaya personal knowledge sa krimen nga natabo, pwede mo i-file ang case. No. Except, may mga crimes naman niya, may mga krimen naman tayo nga, ang biktima lang gid ang pwede mag-file.
0: Kung, amo ng common.
1: Amo ni saya ang exceptions. No, ang common niya is bisikan sino. Exception siya kung biktima lang gid, no. Nga kung mag-file ka kag hindi ikaw ang biktima, i-dismiss ni piskal kay wala ka personalidad. Dutay lang na. I'll give you an example kung nga biktima gid abduction. Ang isa pa gid sexual assault or acts of lasciviousness, no. Mga amula na siya nga crimes na kinanglang biktima gid kay kung kung hindi ang biktima ya ang nagpirma sa complaint affidavit,
0: private crimes ang tawag.
1: Private, correct, no? Or private crimes. Those are exceptions, no? Pero generally, biskan sino nga tao, as long as may personal knowledge ka sa nahitabo nga krimen, pwede ka ka-file case.
0: Public crimes.
1: Public crimes. Rape is a public crime, no? Sa mulabi, may nalabyan ka na, may nakita ka na ang gina-rape, no? Ikaw mismo, no? Pwede mo ya, nakita mo siya, testigo ka, pwede ka ka-file case. No?
0: Kay public crime.
1: Kay public crime na sa. Well, lain naman ang istorya kung pasakaon ng piskal. Kung pasakaon ng piskal, definitely kinanglan mo yung ebidensya or affidavit ya sang
0: complainant.
1: Sang complainant, sang biktima, sang biktima, no.
0: Kay ti attorney sang biktima, amo ni siya yung witness.
1: Yes, no, correct. That's why ganyan yung aton nga case, criminal case naton, makita nyo na mga
0: people
1: of the Philippines, because ang tigkaso gid man is ang gobyerno. Kay ginlabag mo ya, you violated the laws of the government. Ang victim niya usually witness, more often a witness lang na. Well, that's it.
0: So anong proseso para mag-file kaso, attorneys?
1: Okay, ang
0: anong
1: process,
0: anong basic nga requisites?
1: Ang okay, procedure. Ang first gina sina.
0: Din makadto kung mag-file kaso.
1: Right.
0: Ano mga preparatory acts para maka-file ka kaso?
1: Okay, no. Sige, amo gini ang para magsaka ang kaso mo nanay. All right. Mag-file to start a criminal proceeding, there are crimes nga, well, tanan naman no. Tanan naman nga crime subong. I-file mo ginadanay sa prosecutor.
0: City prosecutor.
1: City prosecutors, provincial prosecutor, any prosecutor, dira mo gina sa gina-file. Why mo na siya gina-file sa korte?
0: Hindi pwede karekta sa korte.
1: Hindi pwede karekta sa korte. Tanan mo nga, tanan nga kaso kriminal, maagi ka gid sa prosecutor. Okay. Sino pwede, anong ihatag mo sa prosecutor na ni-file mo? Complaint affidavit.
0: Complaint affidavit.
1: Oh, himo ka danay complaint affidavit. Tapos, amo na yan pagdala mo sa prosecutor.
0: Sino na mo, bra?
1: Okay. Sa complaint affidavit, pwede ka, kung ikaw medyo tanda ka nga biktima, pwede kaya ka obras ang complaint affidavit mo. Ikaw lang, pwede.
0: Or pwede man sa kanto sa police.
1: Or ang police, no? Pwede man ang police. Pwede ang law enforcement officers. Kaya ka-obra man na sila. And definitely, ang third is lawyer.
0: Lawyer.
1: No? Well, ang ibang ginapili gidyang lawyer because ang lawyer gin man, although kita tanan, we are capable of reading the law, pero lawyer siya may deep understanding sang layi kay ti amo na ya ang kumbaga amo na giniskwilahan na mun nga apat ka tuig mo
0: amo na ang expertise
1: kita. Correct, that's our expertise. So again no, ang una mo himo si complaint affidavit bisikan si ikaw pwede ka kay mo police lawyer and then i-file mo na digto sa prosecutor's office,
0: city prosecutors
1: provincial prosecutor. Not sa korte no. Pag file mo sina sang complaint affidavit, now dira na nag-start ang criminal, at least ang criminal proceedings naton.
0: Amo na ang start.
1: Amo gina yung start sa kaso.
0: Amo na opening.
1: Correct. Amo gina pag-start sa kaso, ang filing of the complaint affidavit.
0: So after file attorney A sa complaint affidavit, gina-raffle na dayon, no?
1: Gina-docket,
0: gina-raffle.
1: Gina-raffle na. Sang una, diretso PI. Subong yalain na. Mag-file ka complaint affidavit subong.
0: May evaluation pa.
1: Oh, may araw na evaluation. Evaluating prosecutor tawag na nila. No, ang nagkakatabo sina, gina-evaluate niya na yun, file ka affidavit mo. I-attach mo na siyempre yung imo mga ebidensya. Before na iya...
0: Gina-review, no?
1: I-review na danay sang piskal.
0: Kung kapasar or
1: kung,
0: hindi.
1: Correct. Na, kung iniba lang ang mga angging submit mo nga complaint affidavit, including the evidence, is enough to convict the respondent. O yung mga ginakasuhan. Nantawon na ni piskal.
0: Kung sufficient ang
1: kung sufficient, kung sufficient ang form, ang evidence mo. Nan. If may determine, kung na-determine ni piskal, oy, sufficient na ni, no? Kaya kung magsiling si piskal, oy, kulang ka man blatter report, automatic, hindi na pag-i-dismiss ni piskal. Ang balon niya ka na, kulang blatter report, kuha ka to danay.
0: Pa-comply.
1: Oy, pa-comply ka na kung anong mga kulang mo. Pag na-comply mo na tanan, ang ina mo nga, ang na-comply mo nang gusto ni piskal nga i-submit mo pa, i-raffle na, makadto niya sa investigating prosecutor.
0: Amo lang inatawag nga preliminary
1: investigation. Yes, ma-preliminary investigation na kamo na.
0: PI. So anong gakatabo sa
1: pang-inasal?
0: Preliminary investigation
1: naman niya. Okay. Kung nabato na nasang fiscal ging elevate na into for preliminary investigation, that's the time nga ang prosecutor mapadala na siya subpoena sa respondent o sa imo ginakasuhan. No? Ang nakabutang sa subpoena, gaan niya na, this is for due process eh.
0: Gaan 10 days.
1: Gaan niya na 10 days ang respondent para to submit countervailing evidence.
0: So, masubmit sa counter affidavit.
1: Correct. Masubmit ang imuging kasuhan, tagaan na kahigayunan sa prosecutor nga makahatag man sa ebidensya, nga pangontra sa ebidensya mo nga nagkaso. Amo na mga countervailing evidence, whether documentary evidence man da, or basi CCTV, o so, kung ano man nga ebidensya.
0: So, sa counter affidavit, attorney, usually ano dang ginabutang?
1: Sa, well, sa counter affidavit, ang effective gidya nga counter affidavit is, number one, if miyara ka man gidya ebidensya, for example, yung patupatuan ka, nga ikaw to kuno nangawat sa Changi, tapos, karon nakakuha ka, CCTV sila nga Changi, nga wala, nga hindi gid ikaw nangawat, laing galing nangawat, amo na nga na, those types of evidence, ginabutang mo na sa imo nga counter affidavit. Any evidence that would thwart or counteract ang ebidensya man sang tigaso sa imo eh.
0: So mo na. Kag attorney Ace, kung ikaw yang naga-file complaint of affidavit, ara yang burden of proof si mo nga mag-produce sa mga evidence.
1: Correct.
0: No? Para nga mangin successful ya ang gin-file mo na yes. complaint.
1: Correct, correct.
0: Complaint.
1: Well, that's a Hornbrook doctrine, no? Principle ginaya sa principle in law gina, no nga. Those who allege must prove.
0: Siya ginaya ma-prove.
1: Oh, eh, kung ikaw nga ligar, ikaw pagwa sang ebidensya.
0: Hindi
1: dahil,
0: ya suli.
1: Hindi ya suli nga.
0: kung ikaw ya ang ginpadalaan sang sampina nga magsabat sa mga aligasyon, wala kaya obligasyon nga mag-produce ang evidence nga way kakaubras ang krimen. So, ari diya sa piyak ang
1: isa ga-aligar gina.
0: Bugat na requirement sang layi naton attorney Ace.
1: Kay tungod ya
0: ti ako ya kon respondent ko. I-deny ko lang ya. Kasi way man kuya obligasyon nga magpagwa isang ebidensya nga way kuya ka commit sang sina yang krimen.
1: Labi na gid ya kung wala ka gid ya ebidensya nga ipagwa. Deny ka lang.
0: Pwede na. Amo na ya ang Hornbook principle of the case nga ang the one who alleges
1: must prove correct
0: his or her allegation
1: ba kay hindi mo na pwede nga ginaligaran ko nga nangawa tapos ako ay mag-prove
0: ang problema attorney Ace ari naman no kung i-deny ko ya respondent ko i-deny ko lang sa counter affidavit di may ara man niya ang Korte Suprema sa mga ano ni jurisprudence or decided cases nga ang denial or alibi is the weakest defense.
1: Correcto.
0: E paano kung niya kalusot ko rin, kay mag-deny ko, mag-alibi ko, disgrasya mo ko Japon, paano mo na i-reconcile?
1: Amo na gani, no? That's why gani nga, ang pinakabakod na counter affidavit is not only denial. Kung miara kaya, kung miara ka ha.
0: Di, yung pato-pato.
1: Other evidence.
0: Yung pato-pato. Alam ko yung ako kuno ng rape.
1: Correct. Kung yung pato-patoan ka na, other evidence mo, aside from your denial, ang imo nga mga witness eh.
0: Di, pero ni attorney, sa rape daan nga case, alam nga naman may rada watcher, swayman.
1: Correct. Clandestine
0: na siya. Clandestine crime niya. Crime so, kakatabo niya sa isolated areas.
1: Correct. Unfortunately.
0: So, paano may ma-defend ang self mo di? For example, in fire. Yung tudlo ka lang ha. Yung patupatuan. Di ka lo, isibo. Patupatuan ka lang yan. Anong dipinsa mo di?
1: Usually, denial. Denial ginman. No? Denial ginman. Malaka ka lang mayara kaya object ng evidence na. Like,
0: wala,
1: malaka lang na. Kay, usually, rape, we call that clandestine crimes. No? Or crimes that happens privately.
0: Alain kung ang nagtudlo si mo bata pa.
1: Kasi
0: ang bata ginapatihan gid.
1: Correct.
0: Halos.
1: No. Say for example, gimpatupatuan ka lang gid, no. Unfortunately, based sa statistics, kag sa aton man nga anecdotal attorney Gab, no. Gasaka ginayang rape.
0: No? Gasaka gid.
1: Gasaka ginaya kay nga he said she said na mo. Kaya kasi since nga wala ka man clandestine crime, meaning clandestine crime, crimes done privately. Meaning, kung private ang isa ka krimen, alam ka naman karong mang-rape ka sa kadamaan. Mang-rape ka dyan sa away from prying eyes.
0: Why no? Kagindi yung witness?
1: So, wala gina yung witness. Usually, ang rapist na kag-victim da eh.
0: Kamulang nga duwa eh.
1: So, ang gakatabo sa rape nga, more often than not, it's he said, she said. No? Her allegations against your allegations.
0: So, kung ako maglantaw today, dapat may aragid sang madalom nga investigation
1: or correct,
0: forensic
1: no?
0: Investigation. Hindi lang niya tugod nga gintudlo ka lang.
1: Dapat gani kay imbis kung ako, if we can introduce amendments sina, no?

0: ini nga nag-conduct man investigation, nag-istorya witness, naglantaw sa circumstance, kay it's very unfair man, kay remember, non-bailable niya.
1: Non-bailable?
0: Kung sumaka niya, hindi ka niya kapiyansa.
1: While the case is ongoing.
0: Although pwede ka kapetisyon, pero alanganin.

0: Correct na amo isa amo gina sa tanan nga criminal proceedings, criminal case, elemento gin man sa krimen. Timbang-timbang ni piskal kag makita ya gid nga uy, do miara gid man krimen, kag ang gina ang respondente sa malaban, siya gid man ang naghimo sang krimen.
1: Teare tagaan ta ilustrasyon ang aton mga taga Palamati. Ano ang elemento attorney isang pagpangawat pi? Simple okay. Theft ah. Sample nangawat sa SM.
0: Oh. Okay, ang simple theft is defined...
1: Paano mo okay. Na siya i-resolve sa PIB?
0: Alright, oh. Ang simple theft is defined under the Revised Penal Code as the taking of a personal property for gain. Naan, ha? Taking of a personal property for gain.
1: Unlawful taking.
0: Unlawful taking na, no? So, oh. Meaning siya na, pangawat ang pagpanguha sa isa ka. Personal property like cellphone, alahas, kwarta. Oh.
1: So ang first element at attorney is unlawful taking.
0: Unlawful taking gina
1: of,
0: yan no.
1: Personal property.
0: Meaning number one, nanguha ka nga wala pahanugot ba nang tawag
1: without the consent.
0: Oh, without consent wala pahanugot kag wala ya basis. Basis ba?
1: So isa-isa ang attorney is ang elements ang theft, simple theft. Unlawful taking of personal property.
0: Ang pagpangawat sa isa ka personal nga propiedad
1: without the consent of the owner.
0: Correct. Nice.
1: With intent to gain.
0: With intent to gain. Gamiton mo sa imo eh.
1: So amo na ang elements. So kung magsulod na sa

0: Natapos himo ang krimen,
1: nalakad
0: or hilimuon mo palang ang krimen, nalakad nakita ka agad sa pulis, kaginakop ka.
1: Para no? Sa checkpoint, no?
0: Oh, para sa checkpoint,
1: nalakita
0: no?
1: Ka na, oh, pero may dala kang armas.
0: May dala kang armas, oh. Or kita agad sa pulis yung naging kuha mo silpon sa bayi.
1: Inlaot ka.
0: Inlaot ka, dakpan nga, okay.
1: Ang pagkasa, so, anong proseso, Third Ace, para maintindihan sa
0: ini naman yung ginatawag natin, kung kagina,

0: hours, 12 oras, no? Tapos sa 12 oras ni, ang pulisya dapat ya within the time dalon niya kani sa piskalya, no? Kay nga for inquest proceedings, pag-abot mo sa piskalya, digto na ya wala na ya counter affidavit.
1: Why na?
0: Why na ni siya counter affidavit? Pero pwede ka. No?
1: Pwede.
0: Pwede kaya.
1: Pero no? Yung basic torne is.
0: Ang basic ya wala na ni counter affidavit since nga nadakpan ngayon mo na i ano na

0: So, i-dismiss ko lang i-dismiss. Ni Anay. Pero pwede ka mo yung ka-regular file.
1: Correct.
0: So, i-release ko yung
1: ipa-release kay
0: ang na-aresto.
1: Arrested. So, correct.
0: Pero ang complainant, ang biktima, may ara pa yas ang opportunity nga mag-file liwat
1: kay ang
0: through regular filing.
1: Correct. Atong pares ang ginhambal ta kagina.
0: Pero ti, buhi, ang gidyas ang pulis, ang nadakpan, tungod nga...
1: Kulang evidence siya,
0: gin-dismiss ang inquest. So, maagi siya sa
1: regular filing. Meaning siya na, ang
0: basically... So, maubra ka gidyas ang presto, nga gin...
1: Complaint affidavit.
0: Illustrate mo kagina, Attorney Ace, ma-start ka gidyas from zero.
1: Ma-start ka from...
0: So, complaint affidavit, kag-gather ka naman niya enough
1: additional,
0: evidence.

0: At the end of the day, ano nga ba sa Supreme Court? Lawyering is not a business.
1: It's not a business.
0: Correct.
1: Kaiti, ano niya, noble profession.
0: It is very noble.
1: So that's why kita mga lawyers, dapat noble ang aton nga services.
0: Correct.
1: Hindi, not because of money.
0: Correct. Because
1: of service. Kaya ako, attorney, kita sa Integrated Bar of the Philippines, may arati yung mga legal aid service.
0: Damo,
1: so may
0: no?
1: upcoming free legal aid services ta nga ihiwato naton sa San Carlos sa July 4.
0: July 4.
1: So dito ta sa may Park Marina.
0: Park Marina.
1: Damo na nagpalista, attorney, mga 40 plus na.
0: Tamyawa ang mga tawag fans naton sa San Carlos.
1: Si aton mayor dira. Ang aton nga city administrator, si retired judge Libutan. Ang aton nga organizer da nga si attorney Mark Antonio, akon gina abi-abi.
0: Mga fans ni attorney Gab da, you wait for him on July 4.
1: Ma-preparar ka mo kay ti ma-entertain kami sa
0: otong. Tanan nga pala mang kutanon nyo.
1: Sige, attorney, so ay nakita sa ang chimpo.
0: Sige,
1: so,
0: madasig na sa isa ka oras.
1: Thank you very
0: no?
1: much. I hope damo ka muna learn naman sa Siningapon. Kaya kita magkilita na yun naman luwat. Next Friday, attorney.
0: Until next Friday.
1: Thank you. Thank you so much.
0: Ako
2: si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
4: Sa mga butika. Sa mga dugang binipisyo, na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Tokramil.
5: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imong immune system, kung adlaw-adlaw ka palainom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus.

0: ara sa D3 Bio, no? Ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig recognize ang imo selula ang insulin, kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
1: D3 Bio.
2: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangki, boy. Uh-huh. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Wasak nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Uh-huh. Ang army sang Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile.
1: D3 Bio. Uh-huh.
2: Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Uh-huh. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
2: Kalma lang. Uh-huh. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
4: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
2: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
5: May ara kag ito ang import immune system.
0: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kag ketones.
4: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butka. D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Babe, nakulbaan ko. Basi kung hindi sila sa akon.
1: Nga, makulbaan ka, babe. Wala mo nagpangaon si mama kagpapa?
0: Ay, kuan. Kabalo ka naman. Basi kung husgahan nila ko dahil.
1: Babe, ihambal na sila kung anong matuod. Basta palangga ko. Palangga man na nila.
0: Ay, ate, sige ah. Ay, ote, ano? Ano ang suksukon ko?
1: Babe, kung di niya komportable, amo nang suksuka.

0: Ma, pa, si Laika, nobya ko.
1: Eh, mayong adlaw, tita, tito.
2: Nga daw, bulit gid ang lawas mo sang tato, iha?
0: Ma?
1: Kuan, tita. Ang partner ko sa Dwabi, tattoo artist. Kag hilig ko man nga magpatato.
2: Ay, kuna mo. May live-in kagalay sang una?
0: Ma, pwede. Lain lang i-topic ta?
3: Gusto si Argyo Isabel.
2: Nagapamangkot mala ako, Eduardo. Nobya siya sang bata, ta dapat mahibalaan ta kung anong background niya.
1: Argyo.
0: Ma.
1: Okay lang. Okay lang. Sabton ko ang pamangkot ni tita. Tita, single mom ako.
2: Ha?
1: Kaginbulagan ko ang partner ko sa dutungod. Nadakpan ko nga may kirida siya. Pagamoy na, solo ako nga ginabuhi ang bata ko.
2: Nangirida? Basi ikaw ang may problema.
0: Ma!
1: Wala ko sang problema, tita. Tanan niya gusto niya, ginasuportahan ko. Ginpalangga ko man siya. Pero wala na ako sang nahimo. Tungod, gusto man niya nga gubo ng pamilya na muna.
2: Prangkahon ta ka, day, ha?
0: Laika.
2: Hindi ta ka type para sa bata ko.
0: Ma!
4: Ano ba lang asigurado naman?
2: Nagaprangka lang ako, Arjo. Pero hindi ako magpamalabag sa relasyon ninyo. Imo na desisyon. May buot ka na. Pero mahambal ko lang. Tani, nagpili-pili ka man sang bagay sa imo. Inang dalaga.
0: Ma?

0: Babe, pasensya ka sa mga gipanghambal ni Mama, ha? Abogin na siya, eh. Prank ka. Pero, mabuot na siya.
1: Wala sang kaso, babe, ah. Naintindihan ko man si Mama mo.
0: Di bala, babe, naghambal siya ng hindi niya ka-type. Pero, wala siya nagpamalabag si relasyon ta. Pag, babe, residido ako nga pakaslan ka. Kagun pakaslan lang kita. Mabaton ka lang ni Mama sang amat-amat.

0: Babe, salamat ha. Nakasalangkit kita.
1: Arjo, ako dapat ang magpasalamat sa imo. Tungod ginbaton mo ako, pati ang anak ko.
0: Inatungod pa lang ka, takakatama. Laika. Babe.
1: Babe.
0: Gusto ko man niya. Makaangkon man kita sa kaugalingon tang anak. Babe.
1: Ay.
0: Babe.
1: Arjo, ginagutom si baby.
0: Bayad na siya, bala. Animunta, pro.
1: Eh, babe, pakanon ko siya, bala, anay. Mabalik ko diliwat, ah. Wait ko di, ha?
0: Okay, balik ka dayon, ha?
1: Okay, babe.

0: Babe. Dinmayo nga. Si April. Dito mo na lang patiniron sa kay Lola niya.
1: Babe. Babe, hindi pwede. Hindi ako makasaw nga. Wala sa tupad ang anak ko eh.
0: Hindi tabi makabuo tungod sa iya eh. Ay. Kita mo? Diri na siya gahulid sa ato, no?
1: Ginhakwat man siya naton kung matulogan na siya, hindi ba yan?
0: Bisan pa, babe. Tagalas siya sa gabi siya gatulog eh. Kagadula ng gana ko. Tungod, katuluyo na.
1: Babe, amo ginaa. Ga, paayaw-ayaw man ta kung matulogan naman siya, hindi ba lang?
0: Bisan pa. Laing hindi kong kondisyon ng lawas ko. Kita mo? Pila na takabulan niya nag-aupod. Tub-tub subong. Wala ka gihapon na busong. Tungod hindi ta makuha ang perfect ka timing. Agad nga makabata kita.
1: Babe, sorry na. Hindi man ako abi kasaw nga. Wala sa tupad ko ang bata ko eh.
0: Mainit ko? Ako na lang di mahalin, bro.

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover, sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lepi sa nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squaring Capsule, proteksyon sa mga balatian.
10: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang Eye Care Drops Ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
20: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
21: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
10: Para sa nagkapanalakit nga baka.
11: Liyaw kalikot sa salon pass.
12: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Babe, anong siling mo nga ikaw ang mahalin?
1: Ah, ang buhat ko silingon, mapain na lang ako sa kwarto. Sulod ka lang kung matulog ka na si Ibril.
0: Arjo, ikaw bala mo. Kasimple lang git bala na nga problema. Abi, dali bala diri kay mabawi ko sa imo. Kita na lang dirin sa kwarto, oh. Hmm?
2: Oh.
0: Babe.
2: Laika.
0: Babe. Nagapamalo naman ang manok mo, ha? Hmm?
2: Siyempre. Abi, maniobrahan na. Nahid daw naman ko, abi, isang wild kid, eh.
0: Okay.
2: Oh, Laika.
0: Okay, babe. Babe, si Ibril ang nagpanawag. Eh, ba si buhi na nila?
2: Eh, karoon lang sabda mo na? Nagasugur na tao?
0: Sabdan ko lang kadali, babe, ha? Ay, para hindi ako mag-worry.
1: Sige.
0: Wait lang, git, babe, ha? Hello, baby ko? Ibril? Sige, ara na si Mama Baby, ha? Sige na, ha? Bye na, ha? Malakat na ako sa bong, ha?
1: Babe, ano ko na?
0: Ay, babe, si Avril, ginaway ko na sa mga classmate niya. Eh, malakat na ko, babe, ha? Sorry, good, babe, ha? Mabawi lang ko rin sa imo, babe, ha? Mabawi lang ko.

0: Babe.
1: Nagaplan ako nga. Mabakasyon kita. Bisan 5 days lang.
0: Ay, good idea, ina, babe. Ay, para maka-enjoy man sa April.
1: I mean, babe. Inang kita lang.
0: Ay, paano naman sa April, babe?
1: Babe, naghambal ako kay mama. Ginayo ko si Manang. Nga siya lang dalang mabantay diri sa balay. Kaga April.
0: Ay, babe. Hindi pwede nga bayaan ta sa April.
1: Nga, hindi pwede, babe. Abi mo. Halin sa pagpakasal ta. Wala kita ka ni Mon. Tungod permi ara sa tupad mo sa April. Ang gusto ko lang ha. Hatagan taman ligwang kaugalingon ta.
0: Permi taman ginahatagan ligwang kaugalingon ta, babe. Ano pagit, babe, how? Mas nami gani nga magbakasyon man kita nga tatlo.
1: Okay man ha. Pero mas maayong kita lang yung aduha. Para makabuo na ta. Tub-tub subong. Wala ka paghihapon nagbusong, oh.
0: Kulang lang ta sa timing, babe, ah.
1: Amon lang ni Pirme. Kulang sa timing. Hindi pwede nga mabilian sa April, ha? May mabantay man sa iya.
0: Babe, dumakasiling ko nga. Selfish ka.
1: Laika?
0: Kung gusto mo magbakasyon, ikaw lang to, eh. Bilin lang kami dire. Dulaan ko gana.

Ay. Ate na si Arjo. Ay. Daw na konsensya man ko nga. Amutong ginpanghambal ko pa. Ay. Naintindihan ko man siya. Pero hindi man pwede nga ibilin ko ang anak ko. Sige lang ha. Mabawi naman ako sa iya karon. Mabawi naman ko.

0: Salamat.
1: Arjo? Hubog ka na naman?
0: Nag-chat-chat lang kami sa mga office mates ko.
1: Boro naman ba yung upod mo ay?
0: Oo. Pero di ka magabala ka. Wala man sa Malaysia.
1: Arjo, nga mo kasi naman.
0: Pampalipas, oras lang. Padula stress ko na habi. Gekaw eh. Puro na lang si Ibril lang sa baba mo.
1: Arjo! Hubog ka lang ah. Nakainom ka lang.
0: Uy, Leica. Parang kakamunta ka ha? Natakaan ako mag-upod sa imo. Puro ka lang wala oras ako. Gusto ko malakata. Pero hindi ka. Tungod dalon mo gid si Ibril. Kamalo ka? Sabot-sabot na lang siya eh.
1: Arjo, kasakit mo naman. Bata ko si Ibril. Di pala antes mo ako ginpakaslan? Ginbaton mo siya? Kaginakabig na anak mo?
0: Oo. Pero sad to ya. Pero subong. Laina. Dungon. Ikaw mo lang nagpadula, sinay. Nadulaan ako gana sa mga buhit, ha? May pasunguna? Ginsunod ko na lang si mama. Ngayon di ako mga sawa, si mo.

makasiling man ako nga may sala ako sa bana ko, tungod madamo na sang tinion nga ginbalibaran ko siya, tungod hindi siya gusto nga dalon ang anak ko, tungod sabad lang ko no. Masakit man sa part ko, pero naintindihan ko man siya, tungod gusto niya man lang nga masolo ako. Nabutang ako sa tunga-tunga. May best nga nagalaya si Arjo, pero nagabalik man siya. Sa subong, problema ko gihapon ini. Madamo id nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Laika.

0: Kinahanglan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5 ang aton oras, alas 2:33 na sang hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Nagapamati ka mo sa K5 News FM, kaupo si Tita Sunshine and Kuya Kenneth. Tubtub alas 3 ang aton nga program this Friday, June 19, 2026.

inyo nabatian ang isa ka istorya sa drama Pinanid Sang Gugma or The Pages of Love. Nagapamati ko, gadalom ang akon nga paminsaron, kuya. Kay abi ninyo, hindi mahapos ang mangin single mother. Kun may gusto nga magpakasal sa imo, kun ikaw isa ka single mom, huna-huna aanay kagkilalahagid sang maayo ang lalaki nga ina. You are, or if you are a single mom, hindi kagid magpakasal sa tawo nga hindi niya man lang pagpalanggaon sang matuod-tuod ang imo anak. Antes ang inyo relasyon, nakabalo naman na siya nga may anak ka, may sidecar ka, hindi lang ikaw isa, or hindi lang ikaw, may anak ka. Dapat ang lalaki nga hindi selfish ang inyong pamanahon or ang inyong updon sa pangabuhi. Inabalang lalaki nga hindi lang ang iya kaugalingon ang iya nga ginapaminsar. Abi ninyo, sa mga single mom ha, ang lalaki nga nagapalangga sa imo sang matuntuod, palanggaon niya man na ang tao nga imo ginapalangga. Pamilya mo, ginikanan mo, anak mo, kun may anak ka. Ina, kun palangga ka niya sang matuntuod, dapat maluoy pa na siya sa imo eh. Dapat maluoy siya sa bata, kay wala sang amay. Siya pa na dapat ang nagasiling nga i-check to anay abi ang bata. Kung naka-intindigid siya, kay nakahibalo siya nga ang bata walang kalaban-laban. Kung kuhaon mo ang iloy, makaluluoy ang bata. Nga wala siya kaagi, nga nangin bata siya. Bata man na siya before, kagkabalo man na siya nga. Kung bata ka pa, wala ka pa bila espiritu. Hindi ka makadesisyon, hindi ka makaprotect sang imo kaugalingon. So dapat siya nga stepfather, siya pa na gani dapat ang mag, you know, encourage sa imo nga iloy nga dapat unahon mo anay ang bata kay ako ya dako na kuya. Hindi na kuya baby nga dapat baby mo pa. Dapat unahon mo tong bata anay. Dapat antes siya nagpakasal sa imo kabalo na siya nga may sakripisyo ginaya nga upod ang pagpakasal sa isa ka single mother. Abi mo inday, kung naglabot na sa punto nga nagalayas-layas siya kag nagaupod sa lain-lain nga babayi, nagapauli nga hubog tungod sang kakitid sang utok niya. Kabay pa nga hindi siya magka-STD. Kabay pa nga hindi siya matapikan sang balatian sa mga babayi nga, you know, sinusino lang ang ginaupon. Kay kun magluko siya sa higad, base kung ikaw pa ang mabuktot sang halakaatipan sa iya. Ako ya, mahambal ko sa imo lang ga pangita kagidya sang trabaho. Kaugalingon mo nga income. Kagbuhia ang kaugalingon mo kagang anak mo. Kung magpauli siya nga hubog, kag maagwanta mo pa, ti agwantaha. Pero maabot ginaya lang ga ang adlaw nga maubos ang imo nga pasensya. Nawang i-secure mo yung subong, kay kung mag-amo na siya yung klase isang lalaki, wala na niya piho ang inyong pagpangabuhi. Kaya muna na iyang dalagan sang utok niya. Okay? So pangita ka sang trabaho mo, income mo, kagbuhi ang kagalingon mo, kagang anak mo. Mintras kaya mo, tikayahada, sarangada, pero maabot ginayang adlaw nga mapuno ka sa ginahimo niya. Sa mga lalaki, antes ka mo magdesisyon nga mga buhi upod ang isa abi ka single mother, huna-hunaan nyo gid. Ari o, ang mahambal ko sa inyo,
kung kamo man lang ang magguba

Kung kamo man lang ang maguba sang kabuhi or pangabuhi sang isa ka single mother, mas maayo pa nga hindi nyo na lang sila paghilabtan. Hindi na kamo mga luyag, hindi na kamo mga sawa single mother. Hindi ka mo magkabalaka kay ang mga single mother, hindi na sila makaluluoy kung wala sang lalaki nga mag-support sa ila or wala sila sang lalaki nga updan. Because God will take care of them. Kay nakahibalo ang Diyos sang ilang sitwasyon.

0: Alas 2:44 ang aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa mga taga-Bogs Kandingan. And kagabi, nag-standby ko to sa may Dreamers. Gapamati sila gali kada hapon sa program It's Your Time to Shine. Kung nagapamati ka mo da subong sa Dreamers, good afternoon sa inyo. Thank you, Gid. Aralan ako yan sa unahan sang Bamsi, yeah. Ang Dreamers. Oo. Pwede ka ka-standby. Damo man to prutas, kuya.
1: Ano ka mga prutas available dito, Tito Shai?
0: Damo dito. Daw tanan, bala mo? Oo. Damo to prutas, kuya.
2: Kagaganyan, lumuluta.
0: Ay, by the way, kahapon or kagabi man gali, nagpa-Gcash kami to, kuya. Sa may kuan, sa may diri man sa Takuling, tupad lang sang ano, nagpa-cash in rather, sa tupad lang gid sang barangay hall. Damo da sila nagapamati man sa It's Your Time to Shine. O, kilala niyo ko gani, kuya, si Manang Glenn. No, Manang Glenn, if you are listening, thank you very much, Gid, sa help mo kagabi. O, Glenn, abi ko babae, lalaki. Nag-greet ko na siya kuno diri, kuya, sa una. Yes, before, no? And abi ko kuno lalaki siya. Oo, pero babae siya. Oo. Manang Glenn, hi there. Good afternoon. Thank you, Gid. Thank you, Gid, sa inyong support sa It's Your Time to Shine.

0: 8:46 PM ang aton na oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyosang klinika D3 Bio. Mabakal sa Shopee, mabakal sa mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay, mabakal man sa mga butika malapit sa inyo nga lugar, and of course sa tanan-tanan nga mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental.
1: Bakal man sa Maxwell na San Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall, mga kakaiba.
0: Yes. O ara man sa Maze, pwede ka mo makapangumbra damo to stocks. Gusto niyo magkaon kangkong chips? Yes. It's really very healthy.
1: Friday subong.
0: Friday subong. Basi ma movie marathon.
1: Movie marathon.
0: Nami na may ginakaon-kaon nga chips sa mga kabataan. So give them kangkong chips, kay healthy pa na ang kangkong chips.
1: Namit na yaya.
0: Yes, and you also give them ano memory plus syrup. Tagi ninyo sa memory plus syrup ang inyong mga kabataan, aside from my disease syrup nga ginapainom ninyo sa ila every day para iwas cancer, iwas balatian. Kabalo naman kita nga ko nag-edad ang tao, nag-develop na ginaya kuya ang balatian, especially cancer and also infection, no? Okay lang na yakon may disiplina ka kuya, pero kung wala ka disiplina sa lawas mo, pwede ka magka-diabetes. So take your supplements, take your MyDC, my MyDC syrup, my MyDC capsule. Ang kabataan, hatagan gid sang Memory Plus ara sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall para mag-alam pagid sila. And take your DTX 500 capsule every day. D3 Bio, na-mention ko na?
1: Yes.
0: Oo, kung D3 mahilig Bio ka naman sa coffee, mag-DTX Coffee Mix.

0: Kuya, this coming Sunday, Father's Day na.
1: Yes. Oh, happy Father's Day kay Papa.
0: Happy Father's Day kay Doki. Very humble nga amay.
1: Kay Lolo,
0: very open sa iyang mga kabataan. Very responsible. A good provider. Disciplinarian sa mga anak. And si Kuya Ken, nakagraduate na sa kolehiyo. And nagatrabaho na diri sa klinika.
1: Sa bodega.
0: Oo. Kung anong ginasuksok ko nga uniform as an ordinary employee of K5. Amo man ang ginasuksok niya. Nga kung sa bagay ang manager, pwede gani magsuksok sang long sleeves or suit. But you know, mas gusto niya ang magsuksok sang uniform sang isa ka ordinary employee. And I'm very proud of Kuya Kent because Kuya Kent is my ihado. Very humble. I like that, anak. I love you. Thank you, Gid. Gabay pa nga makontinyo na.
1: Ayon na, Kuya Kent.
0: Yes, so gakwa man na siya sang iyang sweldo. And just like, you know, just like Papa, kung kaisa makita mo, nagalukdo sang karton. No? Very simple guy. Simple kaayo nga anak. And kanami kay Doki magdisiplina sa mga kabataan niya. Si Kuya nagaupod sa ako, nagaprogram.
1: Yes.
0: Nagabaton man sang sweldo.
1: Nagadrama man.
0: Kung ano man ang pila to sang mga empleyado sa pagkuha sang sweldo, amo man siya. Gapila man na siya dito, gakwa man siya sang iyang sweldo. Okay, yes. Kuya. Sundan niyo gid si Papa ninyo. Sa tanan-tanan nga mga papa, daddy, tatay, mga responsibly, loving, maayo nga mga stepfather, Happy Father's Day sa inyo tanan.
1: Sa kay Lolo, pagid.
0: Oo, tanan-tanan sila kuya. And sa mga mother like me nga naga, you know, atubang sang responsibilidad sang isa ka father, sang isa ka tatay, Happy Father's Day to me also.
1: Mother's Day,
0: kag sa inyo man, nga nanay, pero, you know, sila ang nag-provide, sila ang naging tatay sang ilang family. Happy Father's Day man sa inyo.
2: Sa kanya.
0: Si Daddy Cap, nagapag-greet Happy Father's Day ko no sa iya. And si Nonoy, nga tatay ni Kid, Noy, Happy Father's Day. Sa tanan-tanan, nga mga papa, no, dari sa K5 News FM, advance Happy Father's Day sa inyo.
2: Ano ang nararapat?
0: 2:51 PM, mga ito na oras, mga ka-K5. Kuya, may gina-monitor kita ga isa ka bagyo pero ara pa sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Nagagiyo ini siya pasulod na sa par sa kada sigon nga 20 kilometros per hora. Kaina alas 10 nakit-an ini siya sa kalayoon nga 1850 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang Eastern Visayas. And isa pa lamang ini siya kamahina nga bagyo. Isa pa lamang ka tropical depression ang iyang kabaskogon is from 55 to 70 kilometers per hour. Sa Hunyo 20 sang gabi, ano kita sa buong June 19, right?
1: Was.
0: Okay, so tomorrow night or Sunday sang aga, posible nga makasulod na ini siya sa teritoryo sang Pilipinas or sa Philippine Area of Responsibility. Kaghingadla na siya bilang si Bagyo Francisco. Ini nga balita, ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Herbal Soap, Extend Food Supplement, Pre-Bio Coffee, and Klinika's Probiotics. Kadali lang kuya ha, kay matapos ng aton nga program, ang presyo sang diesel ko no mabuhinan buwas. Asa Martes, not Smarties. Tomorrow but on Tuesday. Okay? Sa diesel mga 10 pesos per liter, sa gasolina mga 6 pesos per liter, sa kerosene mga 10.70 kada litro. Amo na ang mabuhin sa presyo sa produktong petrolyo by Tuesday. Hindi na ta kuya makabasa sa ano? Sa
1: ito siya ay may greet lang ko.
0: Yes, go ahead my dear.
1: Please greet a happy birthday sa kay Engineer John Ramos, silingi ni Ma'am Julie Hinovia Lumagdang. Sabong niya birthday tita Shine ni Sir John Ramos.
0: Yes. Uy, si Engineer John Ramos, kapamati sabong. Yes. Engineer, happy Father's Day to you. I love this guy. Kay kabuot gid nga tao, very humble. Thank you gid engineer. Salamat gid sa inyo. Happy birthday sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, June 19, 2026. Kag sa mga ma-celebrate sang ila birthday tomorrow and on Sunday, advance happy birthday sa inyo. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kag ina naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TGX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes,

0: Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Terminato na balik-balik ang hambal sang dipid sang una ilaslugan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. No? Kaya ang purpose na is, para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders, ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine, ang internal organs mo, gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo, kagali, inflame na ang imong nga tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo.
5: Gusto.
4: Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
1: Even philosopher.
4: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali nga per minute need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
1: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
4: Okay.
1: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero gakadula ni samtang gaka tigulang ka. Murang rason nga nga mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500, Sir Boy, ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants, kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa disugard sugar cane extract, DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
6: Always hobby.
1: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadat.
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: yan aga panubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado,
2: epektibo,
3: aramis
2: mo. DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News
7: Friday.
8: K5 Flashback.
7: News FM
8: Flashback.

0: Oras mga ka-K5, alas 3:11. At ang oras na yan ay ito sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. Mag-DTX Coffee Mix tayo araw-araw. Special ho yung ganitong klaseng weather.
1: Friday.
0: Perfect para mag-kape. Yeah, that's right. This is your Friday Flashback. Kasama AJ Jack. Right here on 101.5 K5 News FM 0921-305-3958. Para ho kayo mag-text, okay, tumawag para ho sa inyong shout-out at request. Friday Flashback.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

Nag-reply ang gago nga Aris. Basahon ko. Big, ang bata ko, ang biliya, sobra pa sa 10,000. Kapila mo naman, guro, gintandog ang bata ko. Amo na ang ginkasugtan ta, hindi bala. Basi ako sarka namon, rape. Tapat kagid. Tarantado! Tawa ko ba yung pahugo niya? Humandam ka, Aris. Umandam ka. Hindi mo ako maisahan. Hindi! Animal ka!

0: Salas kita. Rimusa ng tanan mga gamit kay mapauli kita. Iakusar tang animal nga Jay nga to. Kipwersa kagali niya. Rape na, day! Rape na, kay Jindika!
1: Nay, hindi niya lang tumugbaga mo.

0: bayarnya sa hutangnya sa amigo, Yael.
1: Kundi animal siya,
0: ha? Kung pinsaron kit man ay, walang man ako gitabayaan ni Sir Jay. Ginatagan man niya ako sa isang komportable nga kabuhi.
1: Kagang buot mo silingon nga kumporme ka lang na amusin ang kabaylo sa sakang mo? Ha? Nalatnan ka man sa kahanginan sa kamukhang peras ang amay mo? Amo na?
0: Ay, hindi na. Hindi lang ako gusto sa gamo na. Hindi na ako gusto sa gamo.
1: Jenny! Hindi ako magsugot! Pasakaan tagit sang kasong animal mo nga, boss! Nakabati ka? Pasakaan tagit siya sang kaso!

0: あ、大なんだのわくやんぱかすわんもあん。
1: Tungod na realisar ko nga ikaw ang utok sa initanan. Hindi man maghilabot ang migo mo sa bata ta kung hindi ikaw ang naguna-una. Tungod sapat ka nga klase sang amay. Gani ipapriso ta kaga animal ka. Ato na. Nagkanto na ako kay kapitan kag ipasumon ka. Ipapriso ta gid kay Aris.
0: Oh.
1: Hindi lahog-lahog ako sa misyon na ginatagbo sa akon. Napatawad na pakasanguna sa ginubos mo lustay ang kinitaan ko sa abroad. Pero ang pagbaligya mo sa dungog kaglawas ang bata ta para isustain na sa misyon mong sugal, hindi ko mapatawad. Kapatid ka, hindi ko ina mapatawad, Ares.
0: Hindi, Daya. Hindi amo sinaday.
1: Hindi man.
0: Huwag yun ta bala. Huwag yun ang tani. Si Jay ang pakasuhan ta. Mankurso na Daya si Jenny. Hindi bala, nak? Hindi bala amo sina? Hindi bala? Hindi bala siling mo kay nanay mo. Ginapwersa kaniya kada gusto kaniya gamiton. Oo, kaya mo lang gamiton tanga rason. Rape, ina! Hindi ka mali asawa mo.
2: Kagamusin niyo, ah! Kagamusin niyo! Matyanyo na lang ko! Matyanyo na lang ko!
1: Day! Jenny! Nakita mo? Nakita mo kung anong halit ang ginimo mo sa bata mo? Ginguba mong kabuhi niya. Nakabati ka? Ginguba mo, Aris? Humiko ganing bata ta. Umandam ka sa akon.
0: Day, kukukukun, day. Ini nga hugada, mahabago na ginko, day. Kukukoy na. Hindi na kumanahor. Ang cellphone ko ihatag ko na sa imo. Mapakabuot ang kid ko, day. Maluwi tuman sa akon. Hindi lang ako pag-iakusa. Hindi lang, day.
1: Tapos na. Nakadesisyon na ako, Aris. Kinahanglan hatagan ka sang leksyon. Nakabati ka. Kinahanglan hatagan ka sang leksyon!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effect Ibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to Mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang asawa ni Aris sa Ilapunong barangay agud papasakaan sang kaso ang iya bana. Samtang si Jay naglupad pakadto sa iban nga pungsod upod ang iya asawa kag bugtong anak. Samtang si Aris mahimo nga mga pangatubang sang kaso nga qualified trafficking in persons. Ang isa ka amay nga gingamit ang iya anak kabaydo sang kwarta ukon ano pa nga butang. Ini isa sa pinakamabugat nga kaso. Nasaad sa Republic Act number 9208 nga ginamendahan sang Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act kag pagkapriso tubtubuhi ang kabayaran sini. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog nga salamat sa inyo wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapag palayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sure ka! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Jeannie, Angeline Buenafi, Aris, Sister John Bironke, Jay, Elmer Ubaldo, Sally, Ernadisina Amiga, Dali Kagnanay, Linilia Miranda, kaupod man si Melvin Plotenya, Kuya Kinit Oy, kag Erjan Liva, ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad, Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kag iniyang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Number 101.5 K5 News.
5: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na ng hapon.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador!
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador!
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador!
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
8: El Castigador!
6: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa GC9, katakaroon sa bulan naman sa Hunyo, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigado. Halin kita alas 4:30 sining hapon. Hantod lang kita alas 5:30 man sa sining hapon. Welcome na mga suki na itong matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental. Kag sa syudad sa Bacolod. Nagaungot naman ang mga pipila na itong mga radio station sa bilog naman nga probinsya sa Negros. Sa sur nga bayan sa Negros Occidental na mabatian kita sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga ka-K5 sa 100.5 Radio Mascovado Suar FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga ka-K5 sa numero 1 ng estasyon. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog ka Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Live man kitang mabatian sa atong mga social media accounts ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa K5 News FM Negros Island. Malantaw man kita via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag TikTok account at K5 News FM Bacolod. Kumusta nga aton sing mga suki nga nag-upod sa atong kapala tuntunan sining hapon? Sa aton sing mga suki na ginaupdan ako sa akong sing mahangkilan ng mga sparring partner sa technical side. Upod sa kay K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman yung si Kubos Ngalagad, si KG5.
1: Rhodes Palma. El Castigador.
0: Sa aton si mga suki, dira mismo sa may Banwa sa Morsya, sa may Danas Highland Cafe, nagaungot na si Kumariko Salimar Gravino. And of course, si Parikoy Rami Guapo Gravino. Oy, aragalis little busing, Kuya Kenneth Uyo, siya lisubong nagabantay sa technician, no? Mga technician na to, no? O, ang Danas Island Cafe, mga ka-K5, gina-endorso ko sa inyo, wala na sang pinakamanami nga resort na sa may Murcia. Special binti sa may barangay Santa Cruz. Kaya nga, ama, ang paborito ko ng ice cream, bala, kuya, sa pagkanamit, no? Tapos may ara pa ng stick-ong ipinatang. Namit-namit, plus ang paborito ko ginang bisaya nga manok nga ginbakol. Ginbakol ang bisaya nga manok nga ginbutang sa sulod sang butong nga lubi.
2: Alright!
0: Pero sa totoo lang nga Parikoy Rami, daw nalipat na ko sang sabor sang binakol nga chicken binakol mo nga bisaya mo sa may Danas Island Cafe mo. Sige lang nga kay makachimpo ko, medyo masako-sako ko sa anniversary namun be. Makatulo-tawhay ko after sa anniversary sa K5 News FM. Makatiyog-tiyog na ko na sa may Banwa naman sa Morsya, special minti sa may Barangay Santa Cruz. Oy, si Parikoy, madalang barangay kapitan nga gwapo. Muna yung barangay kapitan nga gwapo na sa may Barangay Santa Cruz. Si Kapitan Gravino. O, sa atong singa mga suki, gusto ko muna nga maglagaw-lagaw. Danas Highland Cafe, mga kakifay. Alas sa 4:37, sa atong singa mga suki, ipahibalo ko sa inyo ha. Ang K5 News FM, may ara kaming mga pipila ka mga events nga ginapili namun kung saliin nga mga barangay kami magkanto, especially nga mong singa gift-giving activity. This is for the people, not for anybody. Oh, hindi para sa iba na, para ni sa mga pumuluyo naton, especially sa mga poorest of the poor. Tiyo, kilala ako ng mga barangay tanga mga manggarano nang hindi na kinanglan bulig, tiyo, hindi na problema. Nablang mga barangay nga, why niya nagkakinanglan bulig, tiyo, okay gina. Dito kami ya sa nagkakinanglan, ah. O, oh, sa atong nga mga suki sa Bilong Bacolod, ah, may sa unahon ko ng event namon. That would be on the very first day sang amon sining week-long anniversary sa K5 News FM sa amon sini nga ikasyam nga tuig nga anibersaryo. Sugdan namon mga K5 sa Domingo nga adlaw. Domingo nga adlaw mga K5.
1: El Castigador.
0: Alas 7:30 alas 8 sang aga.
1: El Castigador.
0: Diri sa Baya Rayo Gymnasium. Atubangan lang sang K5 News FM Bacolod Station. May gym na diri si Doc Ramil Uy, kanami nga gymnasium, ginatawag ginamon nga Rayo Multipurpose Gym. So meaning, pwede ka di ka volleyball, pwede ka ka basketball, pwede ka ka futsal, pwede ka ka badminton. May gym pagid sa babaw. Inang padako-dako, lawas la pareho kay Busing Kenneth Uy. Ga-gym siya, tamong mga biceps siya, kag-triceps siya, naghalabok na. Diri sa Rayo Multipurpose Gym, kakipay pagahiwaton, ang amon sini, o kunangaton sini nga bloodletting activity. Ano ina siya, sin o pwede maka-join? Tanan, pwede ka-join. As long as makapasar ka sa screening committee. Ining bloodletting activity, mga kakipay, ginapasalamatan ko gid ang aton sini nga city councilor, Honorable Lady Glaz Gonzales Palyan, ang barangay kapitan sang barangay Takuling, nga daw si Camille Prats Blang Itura. Kagwapa nga klase barangay kapitan, kagkabuot pa. Although nga tidamu-damu di manggaranon sa Takuling, pruti mga kakifive, nagasiling na siya, sige, buligi man ang Takuling. Sir, kami iban pagidya nga pwede naton matagaan bulig. So, bloodletting activity mga kakifive sa Domingo diri sa Rayo Gym, sa pagpanguna sang amon sini nga CEO nga si Doc Ramil Uy, kag ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, K5 News FM Bacolod, kag Rayo Foundation Incorporated. Kaupod na diri ang K5 Solid Supporters, kag ang Barangay Takuling, kag ang Philippine Red Cross, kag ang City Health Office. Mga kakipayb, titsaga Red Cross ang magapanguna sang aton singa bloodletting activity in coordination naman sa City Health Office. Kay ti may mga doctors, kay mga nurses nga magakagto diri sa gym. Sila mag-assess sa inyo sining vital signs kung pasado ka mo bla o kung ikaw bla pwede ka makwaan dugo. Kay ti may screening pa mo. May pre-screening pa kay hindi na sila mapasugot kon mabalaan nila nga wala mo masunod ang nagakaigo nga pagsulundan para makuhaan ka sang dugo. So sila idiri upod ang mga staff sang Barangay Takuling, kag sila ni Janjan, kag sila ni Jade Castillo gin magapanguna di. Sila na di magka-K5 aga mag-screen with the Paglaom Eagles Club. Ang Paglaom Eagles Club magaupod man kay magabulig man mga kakifive sa pagkuha sa mga vital signs ang mga gusto nga magdonar sang dugo. Upod man ang Black Panther. Ang Black Panther Brotherhood Incorporated mga Riders Club ini. Upod ni sila o upod kami o para damo kita nga mabuligan. Plus upod man diri ang Bacolod City Police Office sa pagpanguna naman ni Police Colonel Eugene Rebadomia. Ti suno kay Colonel Rebadomia niya ti iba disseminate kong information sa tanan nga mga baka police stations. Ti sa napulo ka mga baka police stations bisan magpadala lang kamo ni Duak Bilog, okay na na. Diba? Kay si Colonel Rebadomia siya ti kung magkuaan sila kag maging successful nga makuaan sila dugo ti tagaan tas lanay pulo pa huway. Di ka ba na may pulo pa huway after? Ti taga Bacolod City Police Office, taga Traffic Enforcement Unit sa pagpanguna naman ni Kuya Police Major Elmer Bonilla, ti magapadulong diri para magadunar sang dugo. Kag ang Philippine Army, no, magakagto man diri para magabulig man dunar sang ila sini nga hamili nga dugo. Para kay sino na? Hindi na para sa iban, para sa inyo na. Di ba kay ang K5 News FM may ara kami bi partnership sa Red Cross. Yung nagakagto di nagapinangayo sang bulig, especially dugo, gina-refer na namun sa Red Cross. Kag pagkabati na sa Red Cross, kag K5, automatic niya i-approve na sa Red Cross. Why? Kay ti may ara kami di allotted. Hindi ko lang paghambal. Ang K5, kita mo, damo-damo kami na ginapang-send ng mga ginapang-forward ng mga request na ginaprobahan man sa Philippine Red Cross. So, Domingo, alas 8, kita ay kita diri sa gym. May ara pamahaw ang Rayo Foundation Incorporated sa pagpanguna ni Manager Robert Pacardo. Ti magaprepara siya sa pamahaw, may tubig. O, kag ti after sina, kung makwaan ka, kung successful donor ka, daw may ara pagid nga plus. Hindi ko lang paghambal. So that's why, kung magdonar ka, diri sa K5, magdonar kaya, hindi kaya magpuli nga gihilibion. Maghatag ka ni dugo mo, kung successful na donors ka, may balunon ka pa, plus may balunon ka, anytime nga magkagtok ka sa K5, kung gamiton mo yung dugo ang gindonar mo, o gamiton sa pamilya mo, hapos ya katama, pwede niya na naton maklaim. Automatic na sa inyo. So hapos, kay may ngalan na kabilis K5 mo. So munang una naton nga programa sa opening sa K5 News FM Bacolod 101.5 9 years anniversary mga ka-K5. Anong matabo sa Lunes? After Domingo, bloodletting, sa Lunes, mga ka-K5, amuning matabo, isugid ko nga daan sa inyo. That's why ginainganyo ko kamo, nga magkagto kamo this Domingo, mapakwa kamo dugo. Sa Lunes naman, ang amon sininga schedule, Lunes, may ara kami tagaan sang pamilya. No? Pamilya diri sa sudad sa Bacolod, not just only Takuling, not just only Estefania, Banago, Mandalagan, Granada, Handumanan. Ginpili gid, ginscreen gid mayad. May iban nga nagpasa proti mas may pigado pagid sing sa inyo. Ang ginpili gid binaton, siguro maisip ko lang sobra pila, labot libo gani guro. Ka mga pamilya nagdala diri sing ila sing mensahe nga sir kami man sir tagai man kami. Ugaling ti unfortunately kag masubo ko man ibalita sinyo. Nag-alokar lang ako siyam kapamilya. Signifies that K5 News FM stands strong for 9 years in public service. So, siyam kapamilya ang aton tagaan. So, mga pigado giniya, kag-deserving na pamilya nga dapat makabaton sang bulig pinansyal, bulig groceries, may bugas, may kabo, may hanger, may habon, may kape, ano pa kita, may balde. Importante, may bugas, may pangsudan, may grocery ka na, may pakas pa. Hindi ka rin mo makita, yaman kumpitos, Ricardos, kagnami pa ang mga klase sa mga bugas. Ang aton ipanghatag sa siyam kapamilya. Ang bang amon sini nga target na would be on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. And on Friday, timilyo pa chillax kami anay na. Kag sa palaboton nga Hunyo 28, June 28, 2026, may ara kami tani. May ara kami tani nga K5 Kalingawan sa barangay nga pagahiwaton sa may Purok Pag-asa Barangay Estefania. Purok Pag-asa Barangay Estefania, dira kami magahiwat sa ngamon singa K5 Kalingawan sa barangay, meaning madala kami da sang kalipay, pahampang sa mga kabataan, sa mga tumalanaw, sa mga sakdag sang K5 News FM, mga supporters ka mga pigado. Kay after sina mga ka-K5 sang pag-games na po, may paraffle kami, mahatag kami sang pipila ka mga vitamins. And after sina mga ka-K5, may ara kita dira nga pagahiwaton nga gift-giving activity. So mga more or less, mga 150 to 200 kung kaya naton, nga mga recipient ka makabaton naman sang bugas gikan naman sa K5 News FM Bacolod. Upod sang aton sing mga sponsors man. Nga dugay-dugay pasalamatan ko mga sponsors naton. Kay you know what? Ang K5 given nang nagapanghatag, no? Nagabulig kita sa aton sing mga pumuluyo dires Bacolod. That's why nag-top up ako sa iban nga mga LGUs nga para makadugang-dugang manbulig, madamu-damu kita nga matagaan nga mga pamilya nga bigado diri sa Bacolod. Dira sa may barangay Estefania. Galing kiti do masubo ang balita ko ni I don't know, no, kon anong natabo mga ka-K5 kay sa tutuod lang nagpadala ko letter sa kay Barangay Kapitan Honorable Jerry P. Tingson, ang barangay kapitan sa barangay Estefania, nga ga-request kon pwede kami ka-gamit sa Pag-asa Gymnasium. Purok Pag-asa. Ugaling kay ti suno kay Bong Lumayno, kay siyang insugo ko, ti daw wala daw binato ni kapitan without any reason man nga ginhambal kay Bong. So I don't know what happened, nga wala ni ginbato ni Kap ang aton sing request. Ari ang papel nga ginsulat ko, ginpadala ko, ginpirmahan ko diri, nga siling ko ang akong diri hambal is Honorable Jerry P. Tingson, punong barangay, Barangay Estefania, Bacolod City, subject request for use of Purok Pag-asa Gymnasium. So meaning, due respect sa atong nga barangay kapitan, nag-request kita. So siling ko, on behalf of K5 News FM, we respectfully request permission to use the Purok Pag-asa Gymnasium in Barangay Estefania. That would be on June 28, 2026 from 8 a.m. to 12 noon. So meaning 8, 9, 10, 11, 12, that would be 4 hours nga aton sining paggagamiton kontani. Pero I don't know what happened nga I don't know lang gid why ko kabalo pagid sang rason, exact nga rason. Kating aton tinutuyo din is hatag malang takalingawan mo kagabulig gamay sa barangay without any malice wala kay ti part niya sang K5 News FM. But sige lang, try lang namon liwat, no, contact sa barangay kung ano ginman ning pag-aistoryahan. But basi kon may ikwa na ako gapati, sin ko basi may event sa gym, sin ko basi bala kon may ara balang pagahiwaton, that's why nagdungan. Galing kay waipagid ko bi nabaton nga rason nga amun abi nga hindi paggamit. Sige ko tingin butang ko na lang sa mind ko, sige ko basi pala ko may mga event ka nagdungan. Sige, sige lang, mangita lang kami way ah. Kaya nga amun diri is mangita ta way nga para makabulig das Barangay Estefania. But sa liwat, sa Purok Pag-asa, hindi ka mo magkakwan ah, hindi ka mo mag katublag. Kung hindi ka muna namon makagtuan, so pasensya lang gid. Kung taga Barangay Estefania, kung di kami nakakagto sa inyo ka makatag sa bulig, so magpangayo na kung daan pasensya. Kung hindi kami nakakagto. Mangita kami iban nga barangay. Damo man barangay nga pwede man yan naton kapag hiwatan sa KKB. Kay layo pa man to. Sunday pa man. Si Primo ko kapitan na Cliff Palma sa barangay punta tayo. Niya sa ako na lang di bala. Nag-chat sila diyo. Sa ako na lang dabala. Sige lang ah, i-check ko pa ni Mayad. So mga ka-K5, sa aton sininga mga suki, i-update lang ka muna mon by next week kung sa diingin kami magapatigayon sang K5 kalingawan sa barangay, kung sa diingin man nga barangay. Kay sa siling ko na, as far as I know, ginbalik ni ang letter, wala ginpirmahan nga na-receive ang letter, gin based sa information sa halin sa kay Sir Bong, duha ni ka letter mo. Kay siling ko receive copy ang isa. So ginhand in ni personal ni Sir Bong sa kay Kapitan Tingson, and he said nga ti hindi siya magpagamit sang gym for ano, I don't know kung anong reason. Sige lang, wala kaso. Itinguan na namon nga mga pangita kami lugar kung sa diin ginman. Te diin dira ta sa araw. Bisali greta be. O pwede man sa gaasa kun to barangay, os barangay Granada na lang ah. No? Ang balikin ito. O, yeah, di rin lang sa takuling. Sige lang ha, mangita ta. Damo barangay, may sisintay uno ka magkabarangayan sa Bacolod. I-update lang ka muna, Mon, by Monday, kung sa diin kami manghatagay sa nga amon sininga kwan, nga KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Plus Gift Giving. So manami na mini kay after sina manyaga kami, tapos namun panyaga, malakat kami sa Kampuestohan Highland Resort. Makagto katubusing sa gabi, sa Sunday, June 28. Ma-slide na to sa ano, longest slide, no? Ikaw lang yung galing, di ko. Alright! Yung medyo malaba-laba, lubusing mo. So, salamat, Gid. Ricardo Cano Guaputan, ang pinakagwapo nga tag-iyas ang Kampuestohan Highland Resort. Siya ang nag-sponsor, busing. Nag-sponsor sang venue para naman sa aton si K5 News FM Bacolod 9 years anniversary on June 28, 2026, hapon hasta gabi. Plus pa, may pagkaon pa. Tapos may mga sponsors pagid kami, panglawagon ko mga sponsors sa ini-initial sponsors pa lang ni ang ari sa akon diri, way pa niya, hindi pa ni kompleto pagid ang iban ha. Ari ang iban ho. Lawagon ko anay ha, ang naghatag diri sa ila sining sponsors nga bugas. Oy, salamat gid Mayor Matthew and Vice Mayor Marvin Malacon. Naghatag diri sa bugas. Oy, salamat gid Mayor Matthew kag Vice Mayor Marvin Malacon. Si Mayor Hilson Tobillaran pinakagwapo nga mayor San Enrique, naghatag man siya bugas man. Tapos si Mayor Mayet Javillana sang bago, naghatag man sang bugas para sa taga Bacolod ha. Take note mga ka-K5, this LGUs is outside Bacolod, but yet ang ila sining heart ibulig sa taga Bacolod. Di ba? Kita ka lang niya, gisa ka lang niya kita nga mga mayor nga gahatag ya donasyon para sa iban kay kalabanan dal niya sa amon, di damo man dipigado. Ihatag ta di si tungod sa K5, mabulig ta para mangin madamo pagid kita nga matagaan. So, thank you. Sa kay Congressman o former Congressman Karaps Paduano, Kong Karaps, thank you so much, naghatag man siya bugas man. Kaga ang highway cars dealer. Ay, grabe. Naghatag man ang highway cars. Sang iya sininga bulig si Mayor. Oy, ari kuya ko. Si kuya ko, guwapo man. Mayor, Kuya Mayor Judith Gallego sang Silay. Naghatag man bugas, Kuya Mayor. Salamat, gid magkagtuko da mga pi. Tagaan ta kada DTX Coffee Mix. Thank you, gid kuya, ha. Tapos, ang amon nga pagkaon, puro lang lechon. Ang base lechon, nagatag lechon. Ay, kadami. may makanta gini daw. Oh. Isa ka lechon, si Congressman Jeffrey Ferrer. Hindi nga, malechon man ko, primo. Oy, salamat gida, Kong Jeffrey Ferrer. Thank you so much, lechon man. Tapos, hindi mapapierdi bala si Ate Mayor, Vice Mayor Maymay Romayla Nicor Mangilimutan. Vice Mayor, salamat. Lechon man kuno iya. Yan, bal pag ni Mayor Tungson niya. Kwan, lechon man akon.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500? Nagtik

0: issues, especially sa nervous system. Hindi ka magka-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi iba to ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Permi nato na balik-balik ang hambal sang dipid sang unay laslugan, prutas at gulay pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose nina is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may iba to ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo.
5: Gusto.
4: Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting, no?
1: Even philosopher.
4: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick, no? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali nga per minute need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ko tulukon, gwapo ka pa.
1: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, ang mga ilang synergistic effect.
4: Okay.
1: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ni ang imo nga used up glutathione. Ang nami ilang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero, gakadula ni samtang gaka, tigulang ka. Murang rason nga nga, mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500, Sir Boy, ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sininga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract, DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
5: Always hobby.
1: Kag wala kasang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadan.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado,
3: epektibo,
2: aramis
3: mo. DTX 500
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso,
2: hilana,
3: sipon, kagubo,
2: tugasong virus, kagmikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo
3: monolaurin sang atong lawas,
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang VCO,
2: yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
2: DTX, Coffee Mix.
9: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong

0: Salamat gid data X Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Biski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Bugs4 Biotics.
10: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabaluman usik?
12: Performance mo bala? Maluya na?
13: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
12: May baka kag vabuhas ka.
13: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasi!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
0: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
3: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
3: May long-lasting relief.
4: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagpanalakit nga baka.
4: Liyaw kalikod.
3: Salon pass.
5: This is a mental couple acid for generic salon pass. Symptoms present.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga. Kita

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. 101.5 K5 News.
6: Welcome back mga ka-K5. Sa ato si kapala tuntunan baway pasensya na utdan ko sa nga kwan, ginutdan ko sa akong teknisyan. Nga sir, time out na.
7: Alright!
6: Pasalamatan ko na yung iba't mga ma-sponsor si the Bacolod Car Seller sa kay Richie Piodena. Salamat gida sa Richie sa Bacolod Car Seller. Nag-sponsor man siya sa bugas. O ba si gusto nyo magbakal sa nga salakyan bla?
7: Right.
6: Kay tawagan na si Sir Richie Piodena, siya sini nga number 0920-973-1403. Sa liwat, 0920-973-1403. Bacolod Car Seller, dira mismo sa may kwana. At kwana sa may Hervias Building, Burgos, Lopesaina, Bacolod City. Ara lang dahil niya sininga opisina o kung niya sininga display area.
7: Alright!
6: Salamat gina sa tanong mga sponsors naton. And of course, sa ibang pangaway ko yung malawag, ari lawagon ko, nagbulig ba ng Lucky AKK Department Store?
7: Alright!
6: Oy, salamat gid Lucky AKK. Si Sir Horace Yap, Mahatagman. Si Mayor Anyeho Nicor, Mahatagman. Si Mayor Jerry Rojas gali no mahatag man bugas niya mahatag man kuda sang mga Mursya kita mo taga Mursya mabulig basta taga Bacolod. Salamat gid Mayor Jerry Rojas ha. Mayor Wing Lizares sang Kalisal niya mabulig man ko ha. Tapos ang Marley 888 mahatag man kag ang BM Bambi di pasukat niya mahatag man ko ha. Salamat o si Cap Vito sang Barangay Granada niya dumaduhol man kuhaw. Salamat kay Cap Nogi Vito, may very good friend and very energetic kag very mapisan nga klase barangay kapitan sang Barangay Granada. Ay salamat gid Cap Nogi, maying hapon kada kita ay gamon niya. Cap, good morning ba gabayaw gina si Cap Nogi sa akon niya. Salamat gid Cap ha. Si Cap Abaring sang Batal niya daw ako dumabulig manaw. Si Asipri, si Kap Bibing Nublia, given na nigabulig niya rin sang una, sang Barangay Pahanukoy. Si Kap Ligaspi, sang Adumanal, niya ako man, mabulig man ko. Tapos si Cliff, siyempre. Cliff, primo, ang Barangay Kapitan sa Punta Taytay. Araw-araw, hindi ka nigin magbulig sa ako. Niya, mabulig man ko, primo, ha. Kaya nugon sang apelyedo, tap. Niya, pariyo yung apelyedo, madaan. Hindi pa ko magbulig, si mo. Salamat kita. Sige. Inaway sa ito sige masuki, makuha na tayo mga pipila naton ka mga ay board member, galing ni board member Bambi di Pasukat sang 3rd District. Salamat gida board member BM man yun. Ay, sorry na blaka ka K5 Red kay hindi ko yata chindi sang muligin sulat to. Board member galing ni check tabi mga ka K5 iban pa naton ng mabalita kuha na sa mga balita naton ha. Kay kadasig sang aton sige oras. Sino naka-standby? Ang ara lang da.
7: Alright!
6: Kay ginahingagaw ko ni Kaginaw. Si Sir Wilson, na lang kay na-touch ko sa balita ni Kaki 5 Wilson. You know, sometimes kita o opening na sang klase, nag-eskwela ng iban, ang iba nag-enjoy sa kwarto, ginapanami, ginapapintahan bago, may mga bago nga mga electric fan, may mga TV, pero may iban galiya ka mga kabataan nga nag-eskwela, nga isa daw bahay kubo lang sila nag-eskwela o kunda na sila nag-tuon. Oh, pero mga mapisa ni dito sa may banwa sang Morsya. And of course, di ang believe ko sa mga teachers, very dedicated klase nga mga maestra sa nga nagatudlo sa mga kabataan, even though nga ti wala iyasang manami nga bulutuan nga ginplastar ang okon nga ginplastara ng mga kabataan. Pero di niya makaupang, basta passionate ka nga magtuon, matuon, bisan sa dalom ka payapuste. Kita yung mga istorya, mga bata, nagabukad na libro sa dalom sa nga puste para may suga lang. Kahit sila balay, wala suga mo. Amo na nga, ihalin sang una, elementary, asa nga nag-high school ko, ay kami akuryentis balay. Oh. Halin niya elementary ko, asa nga nag-high school ko magka-K5 sa may barangay Tugis, Banwa sa Nginigaran. Never kami nga naka-kuryente. Oh, ining electricity lang nga supply nga may suga ka, may bumbilya ka. Ang amon to ya, king kag mitsa. Ang mitsa ba yung butang mo sa lapad na blang tanduay? Oh, butangan na namun krudo. Tapos yung butangan na sa yung tila, yung putos ang bansil sa sigarilyo. Kaya mo naginimo namun mitsa. Oh, magtuon ka kagabi, balanon, gig nga nagtuon ka. Especially kung may kakpaligo sa aga. Kaya ang imo ilong, puno na di kabiro. Ayo, pag check mo sa ilong mo, puno ni kabiro. Kaya ang imo nga suga, ang mitsa hindi gani kinky. Ayo, mga inistorya sa kabuhi mga kagipa. Aras si kagipa Bulson, so mo ni mga kagipa, and I'm so very proud sa mga maestra, kag mga estudyante, nga still, nagapadayon sa pagtuon, kag mga maestra naghatag kinaalam sa mga kabataan. Kagipa Bulson, anong istorya nga imo sin nga pagadalon? Away pa? I-check lang sa kanamian ko istorya, yabi. Sige, salamat gida, papang Jun. Oy, happy, happy birthday! Sa kay Papang Jun Ramos. Happy birthday. Ipakantahan ko na yung slab lakay. Gahulat pa ko kay K5 Wilson.

0: Happy happy birthday, papang may kumpare, Engineer June Ramos, na nagahiwat karon sini nga ikabienti uno nga kadlawan. Happy birthday, papang June. Dugay ta bay kita iba si Hado ko da. Yado ko ilay. Sila ni William mo nagalantaw subong nga nagapamati gid. Kay kumari ko Jennifer Ramos. Kag sa kay Ma'am Junalita Tiberio. Nagapamati mas may bago daw ah. Kag happy happy birthday man kay Papang Jonathan Cabrera. Ang president kag CEO sa Tudo Media Network Corporation. Happy birthday Papang Jonathan. Kabay pa nga magapadayon sige siyapon sa pag-alagad at uso sa may sa Mindanao nagapang-distribute sa bulig para sa mga nalinugan. Happy birthday Papang Jonathan, Kapapang June, puro J no. June eh. Di ako J man nga akong birthday nga R ko haw. Tingalan ko guro si Jodes. Hi Jodes. Kaki Pai Wilson, anong istorya ng imo kapagdalaon regarding sa mga estudyante ka mga maestra nga nagamantiner lang sa hayob-hayob Kaki Pai Wilson? 5 News FM Live Report. Ibalita mo.
1: Kaki Pai Broads, bao way kita nag-expectar Kaki Pai Broads aton padulungan nga lugar Kaki Pai Broads sobra pa sa aton gina-expectar sa imagination para sa biyahe. So sa dalan pa lang daan kay Febros kung makita naton dira kay na pa-play naton sa karon ang dalan niya kay Febros pagkatos ni sa National High School Tumpok Extension hindi basta-basta kay Febros do nag-ugayong gidang aton
0: sininga ari kita uno ng rough road tapos dos isa lang niya kaslakyan makagi lunangon pa hindi pa simentado
1: as in kay Febros lunangon na hindi pa simentado kay Febros do may ara pa portion nga daw gabalot kay Febros ang atay ni Miss Michelle nagsaka sa iyang dugan no amo ni ang kabudlayan sa pila ka mga estudyante kay Febros isa ka oras nga lakat pakadto sa eskwelahan kag isa man nga laka isa man ka oras kay Febros ang kinalakat na papauli naman sa ila sinitag sa tag sa kapanimalay natapos ang klase kay Febros pero wala pa dira natapos kay Febros ang kalbaryo sa pila ka mga kabataan kay Febros sa National High School Tumpok Extension. Pag-abot nato sa Bulutuan.
0: Anong eskwelahan gani liwat?
1: Murcia National High School Tumpok Extension.
0: Okay, kaya ang ila sini nga main campus sa may ragi sa may Murcia proper mo. So muning dini nga barangay kay K5 Wilson man.
1: Barangay Blumintret, ini siya kay Febros.
0: Oh, barangay Blumintret, purok tumpok na posible gid, purok na purok.
1: Oo. Siya kayo nga lugar. Pag-abot nato kay Febros, hindi lang isa ka problema sa tubang sa mga estudyante. May video makita da kay Febros nga ginsend no kung anong kahimtangan nga sa isa ka bilog nga hayop-hayop kay Febros, gintunga pagid sa apat ang gigamit nga Febros plywood nga nagaserbi man nga blackboard sang ining eskwelahan kay Febros.
0: Do hindi ni maglayo sa una madumduman ko kundi sa eskwelahan ko sa high school. Ako ya ginapabugal ko ining eskwelahan ko kay Febros Wilson kay I am the product sang extension school, no? Ang Pahilanga National High School nga proper o kon nga main campus ara da sa may pa barangay Pahilanga Hinigaran, alagyan lang gid sa highway, no? Lapit sa may Kanunoy. Ara dira ang main campus, ang extension, ang Pahilanga National High School Bagaas extension dito gintukod sa may barangay Bagaas which is very layo-layo gid unhan pa ni Katugis. Kun aling ka di sa Kanunoy, kun di ang Kanunoy patuo na may wala na da nga pakagto anahaw. Anahaw, Tugis, Bagaas, very bukid man. Do amo maning amon sa una eskwelahan, madumduman ko kag Kay Febulson, hayob-hayob man.
1: Kag Febrods hindi lang iniisa ka grade kay Febrods ha. Grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, tup-tup, grade 11, kay Febros, 54 kapatudyante ang nagatunga-tunga sinisakasyon kay Febros. Kag, aside sinasakayo-bayo kay Febros, may video makita dira nga ginsend, no, nga sa ilalom, sa trapal, sa dalom, sa kawayan, sa puno, sa kawayan, ini naman nagaklase ang grade 11 naman nila, ya kay Febros.
0: Aryo!
1: Perte kabudlay sa ila sininga kahimtangan kay ginan abtan tagit nagbubo ang mabaskog nga ulan ang mga estudyante na kinarangkaran man pangita sa lugar nila para hindi maambihan kay Pedro. Ang protection bilang dingding is kortina man lang Pero may ano na Rocky Fibros, actually may building naman nga natira.
0: Ginamat-amat pag roobra.
1: Nga tapos na Rocky Fibros, amo na problema.
0: Oy, tapos
1: wala
0: na.
1: Pa sang kuryente.
0: Uh-huh.
1: Wala sa mga bangko kag wala pa sang blackboard kay Rocky Fibros.
0: Katon
1: nagpasiguro man ining eskulahan kay Rocky Fibros nga i-utilize na ini nila next week.
0: Uh-huh.
1: Kahit next week kanu turnover kay Rocky Fibros, but the original plan ang turnover sa July pagitani kay Rocky Fibros, although tinuig na nga ang proyekto sa nada kay Fibros. So ano ba lang kay Fibros, pwede malanggal.
0: May napicturean nyo ang eskulahan nga gintukod? May ara kada nga materials?
1: May ara ko materials kay Fibros. Actually, ano ni Shadow, ano gani, logo fine pala sa una kung familiar ka sa nga logo fine yung ginatawa
0: kay Fibros. Uh-huh.
1: Wa, ini sa ka-classroom, may CR man nga kapaling kay Fibros, no? And at the same time,
0: pila ka rooms ang bag-o nga gitukod? Pila ka rooms ang ilasining eskulahan? This is a one story lang, or do isa lang yung kapanalga ni o konto story building ni?
1: One story ina siya kay Fibros, ara makita na doon dira one story building.
0: Ipa-check mi ka kay Fibros, di palang taon tang bag-o kay makapinitin siya niya na yung mga bata. O importante, next month maka full swing na sila, makaantos ni sila anay sa wala kuryente. Importante, may masilungan na dako mag-ulan kag init kag kung mag-init giman todo ti pulo pang uyab lang anay mga estudyante. Ah,
1: okay Fibros,
0: ariyo
1: tani i-turn over, bauti kay nag sinagita naman sa social media ang sitwasyon sa mga kabataan. I-turn over sa next week ang building kay Fibros kasi parang kay palinyahan na sa kuryente kag ipadulong naman next week.
0: Nice.
1: Ang mga bangko nila.
0: Tida, okay na ni, dako na ni, isa, dua, apat ka rooms.
1: Ini, dua lang na siya ka rooms kay Fibros, dua lang ka, dua ka rooms, kag the rooms may dua ka pertahan.
0: Ay, okay, oh. Dua ka rooms lang. Pero pwede ni guro, ano-ano kalapad ni ba si pwede ni guro matunga sa apat man eh?
1: Kay Fibros, ang plano nila kay Fibros sa isa ka classroom tungaon sa duha.
0: Oo, para may tagi sa isa sa kapertahan, ulo antos gamay ah. Kahit siguro for sure may upcoming pa man nga mga project nila makita sa ngaton sa local nga panguluhan, especially national, kag ang Department of Education nga maghatag alokar man budget. Kay kanugon ng kakipebuso, may mga tao, may mga kabataan nga gusto mag-eskwela, pero ti wala sang manami nga pagatunan. Kay ti lain ang output, o kung nang imong nga matuon, kakipebuso, kung nami ng imo sining eskwelahan mo, o di ba?
1: Kay Fibros, actually kagina, actually kita nga reporter, tani, hindi man dapat, bala hindi man nagkakadapat, i-attach ang aton kagalingon sa balita. Pero nag full force kita kagina, Miss Carla, Miss Michelle, Miss SM Brian, pag abot namon to kay Fibros, nag-uy-uy ginamon pa ko.
0: Ay.
1: Nakita namon ang pagkinarangkaran sa mga bata pag usog ulan kay Fibros.
0: Ay.
1: Nagpangita pasilungan pala. Hindi sila maambihan. How much more pa to ang sa idalom sang kawayan kay Fibros.
0: Nga trapa lang?
1: Only trapa lang git kay Fibros. So hindi kaya anong ilang asutasyon, no? Pero nag-interview naman kita sa barangay nga they're willing naman nga magpalinya sa kuryente.
0: Ay, salamat.
1: Kay Fibros, nag-contact naman sila sa NEPSI, actually covered by isang NEPSI, no? So nag-respond man ang NEPSI nga patakdan man
0: nila. Birthday si Papang Jonathan Cabrera. Papang Jonathan Cabrera, and of course, taga-NEPSI da, Sir President Sir Ruel Castro. Basi makabulig-bulig ta diho. Ay itap yung K5 kay mabulig na ito kuha na pang-install sang ano ni kuryente ah.
1: Yes, K5 Rose kag amuna mayo lang gani nga nalabot na ito ka K5 Rose nga lugar ito miskin papano nakadugang-dugang kita no hatag sang ano dito sang sitwasyon nila kag matagaan sang atensyon ng K5 Rose ng kontekwat ni mga kabataan K5 Rose pero may mga tagsa-tagsa man ini kahandom tagtaman ka istorya sa ila sa niya kabuhi.
0: Pero nakita mo ka kay Fibulson, in spite sa amo nga kahimtangan, pero mga kabataan very tutum. Kay nabatian ko to sa report sa Migo taman nga wala iga ka-late mo. Wala ka ka-late. Amo ni sa una sa umaya kay Fibulson, why kami ka ka-late kay nga mala 5 pa lang kalakat na kami mo.
1: Amo na tapos kay isa ka oras gani ilalakat kay Fibulson pakadto ti ginaurasan gyud.
0: Oo. Why kami aga ka-late? Ang ka-late niyang taga-syudad pala late nga ang balay nila daw aray silikmahan lang balay na da yun po ga-late pa.
1: Dutupla, alam
0: oh. Pero in a way, ako ya believe ko sa mga maestra sa eskwelahan. Hindi bikaya sang maestra na kakipe Buson. Hindi na nila kaya ang pagpatindog ng building, which is the Department of Education and of course, sang national or local government na makabulig man, dapat mag-away naman ko, chimpo ka da. Sige, kakipe Rimwell, patya niya naman kunikwan. Ginpat. O sige, sala. Extra na lang kakipe Buson. Ginpatya niya ka kuno mikropono. Ano ni? Nang telepono ho?
1: Sige, K5 Roll, so mula na ito. Sini ka balita, gikan sa Banwa sa Mursyan, no? Kagupo na ito sa patro si K5 Santeralio. Sini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News, FM.
0: Salamat ka, K5 Wilson. No? Alas 6:12, payab lang sunset, so I have 12 minutes pa. Oh, alas 6:12 pa lang sunset, ka K5, ha? So, anyway, but anyway, mabuhi na ako kay may newscast pa ta. Salamat, gid mga ka K5 sa tanan nga nagupo sa itong pagpangalagad. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM Bacolod 101.5 sa ngala ni Doc Ramil Uy. Nga mo si nga Chief Executive Officer kag kay ka K5 Adrian, ka K5 Remwal, kay ka K5 Kenneth Uy. Ko naman si ka K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.5 K5 News FM. K5
2: News FM. News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo, naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Payo. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusang tabuyan. Kadang wala ka patay ng sang Glutena. Galabwa akong sanawan. Kadang pakita ko niya si Il. Try ko inom sang Glutena. Napasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
2: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
5: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
13: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500!
6: Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan?
13: Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
13: Mighty C! Mamaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C! Mamaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
16: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix! Mamaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix!
13: DTX Coffee Mix! Mamasa ang butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin
13: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
20: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
21: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule, proteksyon sa mga balatian.
3: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roa City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Oras sa K5 News FM, mula 5:41 sang hapon.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
24: Number one,
22: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Different Bio MP Newscast.
22: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
23: Mayong gabi siyudad sa okon mayong hapon siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bio Evening Newscast. Sininga Biyernes, Hunyo 19, 2026.
1: Makita kababating kita live sa official Facebook pages K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Mabatian magkita sa 101.5 sa inyong mga radyo.
23: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C, ang Algrain Base nga Vitamin C. Sa balita lokal, Safe NIR Dial 911 program sang Nokpo ginlunsad.
1: Samtang sa balitang nasyonal, Senator Jinggoy Estrada hindi na mangin senador o kung hindi na mangin senator judge, bango naman sang preventive suspension gagin-issue naman sang Sandigan Bayan.
23: Sa balita international, pagseparar sang conjoined twins sa Saudi Arabia nangin Madina Laguna.
1: Samtang sa balitang sports, sa Unyok Velasco sang Bago City nalakip na sa Pasilungan sa 5th Philippine Sports Hall of Fame.
23: Kag sa ato naman balita entertainment, Miguel Vergara mangin prom date si Eliza Borromeo. Las okon las 5:44.
22: Ulat panahon.
23: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Troy Lawrence Basa.
2: Wala pa sang direkta nga epekto sa pila ka mga lugar sa Pilipinas sa ginabantayan nga bagyo sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kun PAR base naman sa datos sang PAGASA as of 4 p.m. sininga Biyernes, Hunyo 19. Sunod sa PAGASA, Easter risk kag localized thunderstorms ang nag-apekto sa pila ka mga lugar sa pungsod. Sa Visayas, lakip na sa Negros Island region, posible mga paggalom kag laptalapta nga pagulan bangod sa Easter risk. Sa kadagatan, mangin mahinay tubtob maghanhagan ang huyop sang hangin. Samtang ang balud naman ang yara sa 0.6 to 1.2 meters. Ang temperatura magadangat sa 26.5 to 33.1 degrees Celsius subong nga gabi. Para sa weather report, ako si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
23: Las 5:45, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Ang pisar nga may classroom, wala ini nakagamit o kung nagkakagamit sa mga estudyante sa Murcia National High School Tumpok Extension, bangod wala pa sang bangko, blackboard, kag wala man sang supply sang kuryente.
1: Nagtukod sang temporaryo nga mga hayob-hayob ang ginhimo naman sa Kawayan, Trapal, kag Sin, kundiin ginapatigayon ang mga klase.
23: Sa pagpangusisa sa K5 News FM, yara sa 54 ka mga estudyante humalin sa grade 7 to grade 11 ang nagaanto sa sini nga sitwasyon.
1: Nahibaloan man nga may mga may kalayoon ang eskwelahan sa highway.
23: Nahibaloan nga sang tinalikdan nga semana lamang natapos ang pagpatukod sa mga classroom apang wala pa ini mainagurahan.
1: Sa piyakabahin, nagpanawagan naman ang Bacolod City sanggodi ang panglungsod. Pinagi naman sa isa ka resolusyon nga hatagan sang aksyon asang gobyerno ang pagban sa United States sa Blue Crabs nga gikan naman sa Pilipinas.
23: Dugang pa, nagpanawagan man ini nga maprotektahan ang palangabuhian sang linibo ka mga nagatrabaho may kaangtanan sa industriya.
1: Nangin author diri sang resolusyon amo si Councilor Attorney Cesar Distrito.
23: Tuyo man sang resolusyon nga mabalik sang gobyerno national ang Philippine access sa US market.
1: Naibaluan nga pila ka mga barangay Taytay sa Bacolod. Ang apektado sini kaangay sa Barangay 1, Barangay Punta Taytay, Barangay Pahanukoy, Barangay Tangub, Barangay Singkang Airport kag Barangay Banago.
23: Sa dugang pang balita lokal, nagdangat na sa 4,847 ka hektarya sang katubuhan ang apektado sang red stripe soft scale insect o kung RSSI sa Negros Occidental.
1: Base sa update sang Sugar Regulatory Administration ng SRA sang Hunyo 11, tuman ng apektado sang RSSI infestation among Southern Negros Occidental, Negros Oriental kag Iloilo.
23: Sa sur nga bahin sang Negros Occidental, apektado ang 64 ka mga barangay kung sa diin nagdangat na sa 2,429 ka hektarya ang ginatake sang peste.
1: Ginpahayag naman ni Governor Eugenio Bong Lacson nga posible magdeklarar ang probinsya sang state of emergency.
23: 5:47 sa iban pang balita lokal. Safe NIR dial 911 program sang NOCPO ginlunsar. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Tigayo na ginlunsar sang Safe NIR dial 911 program sa siyudad sang Talisay subong nga adlaw Biyernes Hunyo 19. Sunod kay Police Brigadier General Romano Cardinio ang paglunsar sang Safe NIR dial 911 ang dako nga bulig sa Pumuluyo kag hindi lamang iihat may open isa ka communication platform kundi ini ang simbolo sang responsibilidad nga magkabulig sa mga Pumuluyo nga nagakinahanglan. Dugang pa, ginahangka taman sini ang PRO NIR personnel na dapat tanan nga tawag sa Safe NIR ang matagan sa pagtapod bangon ini ang simbolo sang responsibility, compassion kag hope. Ginusar naman ang Safe NIR dial 911 sa siyudad sa Talisay kag Bugos ng Negros Occidental agud madumduman ang misyon kag mapalap nagapagsabat sa mga emerhensya. Ginpasalig naman sini ang misyon sini sa kada negrense nga mabatsyagan ang kapulisan nga manginhanda, responsive kag madasig malabot. Ini nga balita nga dulong sa Inyong Direx Mabanded Mighty C kag D3 Bayo. Ini si Kukay from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros.
1: Lalaki nangawat vacuum cleaner kag lamesa sa isang kabalay sa Talisay. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
5: Nakita sa ining nga CCTV footage sa guwa sa isang kabalay sa Talisay City nga naganakatlakat ng isang kalalaki nga nakakalo kag naka face mask. Wala nakuhaan sa CCTV kundi ini nagdiretso. Apang makaligad ang masobra 15 minutos, makita na nga ara ng lalaki sa puerta sang gate sang balay. Gininahinay sa lalaki ang pagbukas sang gate tubtob nga makagwa na. Bit-bit sini sa pagpalagyo ang folding table kag vacuum cleaner. Posible suno sa tag-iya nga madasik ang pagtabang sa lalaki bangod na hamtang lang sa garahe ang mga gamit kag posible nagtaklas ini sa gate. Magluwas sa mga bangko, may cash kag iban pagid nga gamit nga nataban ang kawatan sa tinalikdan nga bulan sang Marso. Posible man suno sa tag-iya nga suspect man sa Marsong insidente sang pagpangawat amuman ang suspect subong nga Hunyo 14. Kinaimbestigaran na sa kapulisan ang insidente base sa kuha sang CCTV footage. Para sa D3 Bayo Newscast, ining balita ganadulong sa inyo sa Kaluan sa Mighty Seacag D3 Bayo. Upon sa patro si K5 Santeralio, sini naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
23: Sa katapusan ng balita lokal, resulta sang blood sample sa mga baboy nga nagkalamatay sa San Enrique, ginahulat pa sang LGU. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
7: Ginahulat pa sa San Enrique LGU ang resulta sa mga blood samples gikan sa mga baboy nga nagkalamatay nga ginpadala sa Bureau of Animal Industry agud baybaloan ang masakit sang sapat. Ginsilig ni Mayor Gilson Tubillara nga wala sa kumpirmasyon gikan sa BAI at Provincial Veterinary Office kung ang masakit nga ginkamatay sa mga baboy abo ang African Swine Fever o kon ASF. Sinupas sa Kitumilyara nga sandig sa ilang monitoring nga may mga narecover sila nga patay nga baboy sa suba nga nagakonektar sa Banwa sang Valladolid kag siyudad sang Bago nga isa man sa ilang ginatanaw nga nakahalit sa mga baboy sa ilang nga Banwa. Sa datos ng San Enrique LGU, nagdagat na sa 459 ka mga baboy ang nagkalamatay nga ginapatihan bangod sa pabago-bago sang panahon kag tubig nga ginakuha sa suba kag ginagamit sa mga hog raisers bilang pagtinlo sa mga baboy kag tangkal.
8: Nakita na alam lang kami last time eh. Nakitaan kami ga lutaw sa suba from Valladolid area. Nabuilan na sa suba. So, ginagaw na akong palubong. So, may instruction na kami nga ilubong ni Dalo.
7: Para sa D3 Bio Evening Newscast, dan is ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
24: Balitang National.
25: Balitang National.
24: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500,
6: ang inyong Superior Antioxidant.
23: 5:55 sa mga detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagapati si Senate President Sherwin Gatchalian nga hindi na mangin isa sa mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Senator Jinggoy Estrada.
1: Nag-issue naman sang 90 days preventive suspension ng Sandigan Bayan batok naman kay Estrada kag base naman sa pag-incendye sang presidente sang Senado nga kon suspendido na ang isa ka senador kalakip man sa suspension na ang iya sini nga pagka senator judge.
23: Sa karon detenado na si Senator Jinggoy Estrada bangod sang draft charges nga ginpasaka batok sa iya.
1: Base naman sa ligasyon, imbulbado man si Estrada sa flood control scandal.
23: Samtang ginasalig na lamang sa Diyos ni Senator Bongo matapos ginkompirmar ni Congressman Pulong Duterte nga nag-issue na sang warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC para sa senador kag duha ka mga police officers.
1: Suno kay go, wala siya sang ginlapas nga layi bisan pa sa layi sang tao kag layi sang Diyos.
23: Bilang depensa ginpaligman ni go nga hindi isakop sang iya mandato ang police matters.
1: Si Senator Go kag Senator Bato de la Rosa nalakip sa walo ka mga anay opisyal nga ginhingadlan sang ICC bilang mga ginaligar co-perpetrators sa crime against humanity sa drug war ni President Rodrigo Duterte.
23: Sa karon ginapangita na si Senator de la Rosa matapos nga nagpalagyo kasunod sa pag-issue sang warrant of arrest gikan sa ICC.
1: Ginpanginwala naman sa mga nagkalainlain nga ahensya sang gobyerno nga may gin-issue nga mandamiento de arresto batok naman kay Senator Bongo.
23: Sa katapusan ng balita national, mabuhi ng presyo sang diesel sa masunod nga semana. Base sa apat kaadlaw nga trading sa international market, posible nga magnubuo kon mabuhinan sang 10 pesos kada litro ang presyo sang krudo sa Martes.
1: Posible nga mabuhinan sang 6 pesos kada litro sang presyo sang gasolina kag 10.7 pesos naman kada litro sang kerosene.
23: Ang peace deal sa tunga sang Iran kag Amerika among gintumod nga rason sa pagtumuukon pagnubo sang presyo sang produktong petrolyo sa international market.
1: Lunes nga adlaw natala na nga iganunsyo sang DOE ang price adjustment kag umpisahan ang implementasyon sa adlaw naman sang Martes.
24: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
23: Sa balita international, nangin madinalago ng operasyon sang Filipino nga conjoined twins sa Saudi Arabia sang Huwebes, Hunyo 18.
1: Ginkilala ang mga ininga sanday Olivia Faith kag Gianna Faith Manuel.
23: Nagdugay ang operasyon sa pagseparar sa kapid sang 6 ka oras kag ini ang ginpangunahan sang 22 ka mga surgeons, anesthesiologist kag medical specialist sa King Abdullah Specialist Children's Hospital sa idalom sang Saudi conjoined twins program.
1: Ini naman ang ikastintay-2 nga operasyon o conoperation surgery sang asambitan nga programa nga ginsugdan sang nagligad pa nga tuig 1990.
23: Samtang ang Manuel twins among ikaapat nga nagatabid nga kapid halin sa Pilipinas nga naoperahan sa idalom sang programa.
24: Balita sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Unyok Velasco sang Bago City nalakip sa pasidunggaan sa 5th Philippine Sports Hall of Fame. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
9: Isa ang boksidor nga si Onyok Velasco sa mga pasidunggan bilang enshrinee sa ikalima nga Philippine Sports Hall of Fame. Si Onyok amo ang tumandok sa siyudad sang Bago nga nakadaog sang silver medal sa 1996 Atlanta Summer Olympics. Antisini na daog man ang bagunhon sang gold medal sa 1994 Asian Games. Nakilala man si Onyok bilang aktor kag komedyante sa patag sang show business. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
24: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
23: Kag para naman sa aton balita entertainment, Miguel Vergara mangin prom date si Eliza Borromeo. May chika si K5 Ivy Cordova.
10: Mangin prom date na sang aktor nga si Miguel Vergara ang aktres nga si Eliza Borromeo sa palaabuton nga Star Magical Prom. Si Miguel kag Eliza ang lunsay mga housemates sang PBB 2.0. Kunsidiin kaupod nila sanday Inigo Jose, Ray Victoria, Crystal Mejes, Carmel Colliado kag iban pa. Nahibaluan nga kaupod ang nasambit nga mga artista sa pag-surprise ni Miguel kay Eliza. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio.
11: para sa D3 Bio Evening Newscast. Inisika K5, Ivy Cordova para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
23: Grabe no, mga child actor kag child stars ang una. Ga prom date.
1: Ilan taon na ligad si Bimbi kasi nito si Cha-Cha.
23: Sino?
1: Ang si ito pa sa nagligad ng balita ni Ivy Man, si Bimbi, labatan ni Chris. Oo. Dasig lang panahon. Ah.
23: Gani man. Pero nalipay ko diya sa mabuhinan ang presyo sa diesel sa masunod nga semana.
1: Nga nagtalang ko di gamay.
23: Nga.
1: Babaw, deso na lang.
23: Imagine bala, 10 pesos gid.
1: Wow.
23: Oo.
1: Dayon oh, tiyam niyo la tunta.
23: Sa gasolina, 6 pesos.
1: So meaning, ilagaw mong imo sa lakyan. Para at least maka
23: feeling ko ma-full tank siya mga next week.
1: Wow. Oh, by Friday. Oh, Friday ka
23: ma-full tank. Ma-full tank siya Martes. Ano ba 'yun?
1: So next Friday ka mapatugong.
23: Oo.
1: Oh, kundi Martes mapayanaog, Friday ka para mabalaan mo kung may pagsaka sa next naman ng week. Kaya kung wala, full tank ka.
23: Grabe mga technique mo no.
1: Style na sumong sa. Mo tawag kun may time management, may fuel management man.
23: Oy, grabe.

0: 63 ang dumduman ko. Nag-motor ko. Gasolina tira dati.
1: Ay, tood ka? Ang mga dira naging man siya? Oo. Ay, abig ko sa una.
0: Kaso nanaog to. Galing titik.
1: Pag-pandemic ba? Noon ba nagdubo?
0: Oo, nagdubo siya.
1: Oo, doon na anad ito eh. Tapos nagsaka naman sa liwa.
0: Siyempre, mag-pandemic ka, gamay ang demand.
1: Ah, kasi
0: naman may makagwa. Patrol sa isang K-5 oh, na Radyo Bandera. Sa muna, nag-binipisyo to. Nubo ang gasolina. Oh, oh. Kay gamay ang demand. Nubo ang supply.
1: Oo. Oh, oh, oh. Di subong, nagbalik na naman siya. Kaya damo naman ang naginuha na.
0: Oo, oh, pero siyempre nagdugang ang daan.
1: Oo. Ang baga ni Nila, mo nalipay, nagiga mo sa amulo lang adjustment. Uy, sino man namin yes. Ilibalipay?
0: Oh, kay kabalok ka, kami ni Mang Jean, wala nang kami ang gagasto sa pagkaon namon. Gadayit kami din. Importante, may pangtugong lang kami.
1: Correct.
0: Na makakagto kami sa station.
1: Sakto na.
0: Bala na, wide ako yam kuya mun. Pangayo kay Mang Lea, kay Divine, no? May pulo ka na ang kanon, may pulo.
1: Sabaw na lang kag rice. Pero basta good news sa mga Montarizac, yes, sa mga may salakya next week. Enjoy. Lagaw ka mo subong weekend. Hindi mo kuya huya. Road trip ka mo.
0: Agada nyo ko.
1: Oo, road trip ka mo, ha?
0: Kaya nagpa-pultang ko, nagligad. Sala nga akong diskarte.
1: Yeah.
0: Ilagaw ko para mabuhinan ko. Mapa-pultang tumang ko Friday.
1: Yeah. Sige, kaya nyo na.
0: Ipa-chin, gusto nyo chin soil?
1: Mga ka-K5, amuyatong dalago ang mga balita sa mga Biyernes, Hunyo, Justin Wevet, Igdusmil, Vienti sa East.
0: Bante naman sa Domingo ng Adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Chatita.
0: Ako naman si ka-K5 Rongod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kamay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas, kagdalayon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpagamaayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamutanan? Kag antanan ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Gabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga pirmi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama, nga dayawan ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magaparayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kaya din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapalain.

Wala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo at kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samot hiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nga biskan yabuok lamang. Dintungas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero, biskan nga yabuok lamang siya. Nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way mangin polos. Pero, sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangun kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kaangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan gingamit it mahal kay gali ka kun padayon non kita diri na kita dayon makabalo kay gali ka diri sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nga nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na.
Dire sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa ng iban. Amo man ang medyo familiar gid, Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kag napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon man kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800, hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is, ano kita magutunan? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Naman na ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin din nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita din sa ginasultin din, ginambal din, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Kabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong na tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pakita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, gin pakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amuna nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karon ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amo nang sa bersikulo 9 kay Jesus, sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak, labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, biliduhon ka tama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal ka pagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Amo nang diri makuturan. Kung basahon ta man ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 hasta sa 19 kag 20,
nagsilingdri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, indi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan, kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ambutang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, butang balon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, butang balon, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan ng Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina. Naaman, kay perti sila kagamahanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo, sang plano, sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano, gin pamatuod, no, gin matod or gin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iya nga proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk, nga kumbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos gamhanan katawa. Halain lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Iba, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan ngayang gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba la? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, amusta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya gin mapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma,
o daw anong agugma, daw anong wala tupong agugma. Ang pagpamalandong sining agugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa siningin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga, ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak, hagod, nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi, mga kuturan. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amugali na nga balikan totong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amugali ni ang but hambalon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4 versikulo 10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang but hambalon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginapagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon, nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan rin kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. At sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dagun nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag Sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang Sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintalana na nga daan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayong nga kamutan sang iya kauton.
ang magtambalon diri magotoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan. Pero paagis kamatayo ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, among kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Diyos nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo. Bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Diyos pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kaya hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya galingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes, kag ano nga ka, kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kung bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangod, hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala, ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan nga tao, nagduso nga mangin isa, nga katalos nga siya. Usa kagarantiya, talos kagarantiya. Pasano niya ang sala sang tao? Wao niya ang kaakig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butamalon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero indi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Dios indi mabago. Indi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahintangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan,
ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugas sing makaluluway nga kahimtangan sang mga butang. Istanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay istanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is way man lain makatupong kay istanas pero malapawan man siya kay Kristo. Way man lain makatubos sa iya kung baga makariskyo amo na nga si Kristo nangin matay ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kahimtangan nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya nga paagi sa paglapas sang kasuguan sang Diyos nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipi sang kanululman, gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Diyos nga maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Munang intilawan, si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos, kag makahuluya nga kapaslawan ni Adan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga si Adan. Upod ang mga sala sang kalibutan, ginibutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga, paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Mananga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian ng itagana sa Ginoo dito sa langit nun naging harian sa wala na ikatugtuban. Kamay pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal ang luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siodo Camiloy at pamilya, napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial, and protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang pagpatawas lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban. Sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunong mo ang akong mga pulong, kagpipigan mo ang akong mga kasuhan sa sulod mo. Kag sa pagpamati sa imo may pulong sa karan. Kag sa pagpahamdang sa imo may pagsusun sa pagkano. Oo, kung magmuhaw ka susun sa pagkano. Kung pangitaon mo siya susun sa pila. Kag magmasisa sa iya susun sa pahamdang niya nagago. Niya mahamo ang kahatlok sa ino. Kag makita mo ang ihilos sa Diyos. Kay ang kahatlok sa ino, amo ang kamuhuan sa kaanan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa eskwela sa Batika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Si Jesus wala nagsiling ang aton dalanon mahapos. Apang siya nagpasalig na makaabot kita sa dalungkaan nga wala sang kabilinggan.

0: Ang pagtuon sumong, simanal nga pag-usisa, pagkalakay, pag-review, pagtuon sa ngaton nga leksyon sa Eskwela Sabatika, isa ini kay Longo nga version sa ngaton weekly Sabbath school lesson. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, inyo masunsun na host. Kaysa sininga, adlaw mga kauturan, isa lang ang aton nga resource person, kaya ang isang aton na imbitar na alang-alang sa mga kauturan. Ang aton nga maupod karon mga kauturan sa pagtuon sa aton election, siya ang aton nga senior church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Mga kauturan, wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Permi ninyo siya na makita, mga kauturan, kay siya ginmasunsun ang akon nga partner sining aton nga programa ang pagtuon sa mga pastor. Mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, pastor, mayang adlaw man sa aton mga kauturan, mga kabiyanan, kay sa tagsa nga nagasunod sa sining programa. Kabayang Ginoo, magkapakamayo sa inyo, kag magiya naman sa aton sining asimana sa pagtuon sa inyo mga puno.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Ang Ginoo magagiya gid sa aton sa sini nga semana. Sa hindi pa kita, mga kauturan, mga muyo, ako na nay ginatamyaw si Brother Arnold Dapat dira, mga kauturan, sa may Amerika, sa may Georgia. Yes. Kabay pa, Brother Arnold, nga ikaw nagpangalipay dira sa imong mga pag-upod, sa imong mga pamilya. Ato ni Dukong, atong mga ulo, mga kauturan, sa pag-tuon. Sa sininga tiyon, ginoyari kami, megapalapit sa imo, nagpasalamat sa imo nga pag-upod sa amon sa sininga simana. Amo naman iniginatugyan, kabay pa Ginoo nga ang manamigid ng mga punto, amon makitaan sa ininga diskasyon. Ginatugyan namon iniginoo sa ngalan ni Ginoong Jesus nga amon manunubos. Amen. Yeah, Pastor Delbert, ang aton nga sadsaran nga teksto.
1: Ang aton nga sadsaran nga teksto makita naton sa libro ni Isaias, Kapitulo 50, Versikulo 4, nga nagasiling, ang Ginoong Dios naghatag sa akon sang dila sang mga gintutunan, agud nga makahibalo ako sa pagsakdag sang pulong sa ginalapyo. Nagamata siya aga-aga, ginapukaw niya ang akon igdulungog sa pagpamati subong sang mga gintutunan.
0: Yes, and that's it, mga kauturan. Hari na kita, Pastor Delbert, sa Leksyon 12 para sa Hunyo 13 tungtong Hunyo 20. Ang title sa English, Share Him, ang pagpakig ambit sa iya. Ang hymn ni mga kauturan, si Ginoong Jesus. Pastor, sang ligad nga semana, ato natunan, isa sa ato natunan is si Hub. Nga naano siya na misunderstand sa iyang mga amigo, mga abiyan, kag si ano man, sa iyang asawa. But nevertheless, wala gid si Hub nag-atras. Nagtanaw siya sa palabuton. And then he was looking forward that one day, mga kauturan, ang ginugid magkapakamayo sa iya. Ang aton nga leksyon is, karon nga semana, is about the Great Commission. We are told to go and we are told to share. Yes, ano pagit pastor ang aton nga matunan sa sininga semana?
1: Sa sininga semana, aton matunan, pastor, ang kadako sang mission, the scope,
0: yes,
1: ginhatag sa aton, kag ano ang nagmotibar sa aton, kag under whose authority, kay sino autoridad kita nga magwali, kag ano ang aton preparasyon,
0: yes,
1: samtang aton ipakigbahin siya.
0: Yeah. Kanamay pastor sa imo punto nga whose authority, sino autoridad ang aton pagwali, sino magsugo sa aton, kag paano naton iwali, ibantala ang iyang mayong, ang mayong balita. So kanami mga kauturan nga, host authority, and that's what the one of the course sa ngaton mga kauturan nga pagtuon sumong, sino autoridad kay ginlakas lakas niya lakat kamo pangwali kamo baptize and then teach and make disciple. Sino ini mga kauturan ang otoridad? Yes, pastor, sa hindi pa kita sa sandim sa atong introduction sa atong leksyon no, may may kaladlawan kay ngayon sa kapastor ti asay mawali siya sina ng Sabado siya matag leksyon tiga dali-dali siya kay dumalit na siya and then sa dalan may problema sa traffic dayon may isa siya katawa na singgitan okay kaga dokalain sa iyang ginpangambal sa tong tao nga nagbalabag sa iya kay ti malit na siya pag-abot siya sa iglesia mga sa iya na pag-leksyon ara ang tao na nanone ara sayang tubangan hindi nila membro pero bisita to sa isa nila ka membro ano yan ang reaksyon sa pastor no nga iya na singgitan amo na mga kauturan. So now we will try to study how what in what way we can share the gospel and then as what I've said what we have said host authority pastor pari diri bala sa atong leksyon sa Sunday. Kanami diri, yeah. Ang akong di nga punto yusi, sa aton nga, sa Great Commission, ang Great Commission, ato na makita sa Mateo 28. Labi na sa katapusan ng mga teksto sang Mateo 17-12 sa 20. Go ye therefore. Ang akong di nga punto, pastor, nga help us to explain a little bit. Nga ang tanan nga gahom before si Kristo nagsugo lakad kamo he assured nga ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sa langit kag diri sa duta all and then iyaman gin I am always with you. Wow. Yes pastor
1: Pastor, no sa Grigo isa lang nakapulong tanan past pero sa English isa man sila kay all pero at least may arat siya tatlo ka butang ginhambal diri sa aton sa Great Commission ang bugos nga awtoridad sang langit ginhatag sa iya ang scope is all nation kag ang aton dalon sa tanan nga pungsod is and all the teachings ang tanan niya gin panudlo nga ginhatag sa aton nga aton ipaga So sa sini nga punto pastor aton makitaan that witnessing is not only a choice. It is naturally nga kung nagigugma ka sa kay Ginoong Jesus. It's not only a command to fulfill. Okay? Pero ara bala ang mag-motivate sa imo tungod kay nagugma ka sa kay Ginoong Jesus, then it is naturally will overflow to mission. So mission is an overflow of our devotion. So kay kung kaisa bisan ano pa naton ka claim nga matinuhon ka nagtuo kita sa kay Ginoong Jesus, unless you will not testify hindi ka magpanaksi sang imo devotion. So daw mabudlay guru patihan pastor ang imo claims with the same with the introduction as well. Kay kabudlay man nga yeah it is in two ways you can testify but before you can testify you will be restored first. Kay kabudlay nga ga testify ka ang imong binuhatan hindi synchronized sa imo nga ginhimo 20 minutes earlier in which ikaw gali to mawali kaya ang imo focus ako ta ako pastor mawali ko ang focus ko is mawali ko malate ko so much so nga kung kaysa malipatan nato ng aton nga what sino kita along the way and then surprise na pag abot
0: focus na to na tong aton nga assignment at obligation but along the way nalipatan ta kung sino kita yeah kanami pastor sa imong punto blakay na ining tanan all yeah ginkuan mo nga ang tang all sa Great Commission nga mabasa naton sa Mateo 28:16-20 ang all has three application ano ganito tanan nga nasyon all nation
1: yeah. All authority
0: all authorities all nation,
1: all,
0: nation.
1: All teachings
0: na ti sa before pa sa wala pa sila ginsugo ni Kristo, Christ assured him then na ang tanan ginhatag sa akong. Oh. That's why you have now the authority to spread the gospel to all nations, to all authorities given to you, and ano pa yung isa? Tanan nga kabikahan. And then, amo na nga ginhatag sa akong.
1: May idugang ko na pa sa'yo. Kaysang una, ginsugo ko mag-house to house the second year high school ko. Tidong matunaw ka sa kahuya na nga mag-approach ang principal imo istoryahon, kung sino pa da ang mga professionals ang sa imo. Pero when we think of all authority, hindi lang gali, kisa mag-approach sa presidente or kung sino pa ang mga dalagko ng mga tao, ato ni approach daw mahuya ta in terms sa pagpakigbahin sa mayong balita. Pero hindi tagali dapat mahadlok kag mahuya because all authority from heaven.
0: And exacto na pastor sa aton bulang adlaw-adlaw no. Bisan ano sa aton kabata, bisan ano naton ka simple nga tao o konsulgoon lang kita. When we bring the authority of someone.
1: Wow.
0: Okay? Ato, okay, boy ikaw, ano ka inang helper ikaw. Dai kadto ato si amuni. Kwa atong amuni. Himuan ning amuni. So, ikaw ya sa imo wala ka.
1: Correct.
0: But you are bringing the authority. Of someone na ti pagabot nari ko di ma'am, mari ko di sir kay ginsugo ko ni so and so
1: and
0: ang nagsugo sa imo perti kadako ang imo ginhambalan makurog kay ti dako siya sang sa iban and that's the point. Okay, sige dalagang dayo kay ginsugo gagali ni so and so mo nati ang nagsugo has the authority. Correct. And this is it mga kauturan.
1: Amen.
0: Enforced by with power. Arin naman ka namin, mandiri excited mga kusin eh. Kay si Kristo mga kauturan, samtang arin siya sa duta, nagapangayo, nagawali, always gid kanami gidiri, kabate kusin nga wali pastor, nga crisis always move with compassion. Amen. Every time nga makita niya ang tao, daw ginatulog gid siya, pinagi sa compassion, pinagi sa gugma nga he will extend his helping hands. Pastor.
1: So sa sining apunto, Pastor, no? Masiling natin nga, Jesus is, masiling kita nga, sa aton man personal nga kaboy, hindi man ta siling nga, wala na ta sang pilian. Ginpili natin ina, kay ginbuyo kita, tungod sa gugma, ginpahamtang sa Ginoo sa aton. Hindi tungod kay ginpili ta, kontra sa aton gusto. Kundi, nga ang paagi sa gugma ni Ginoong Hesus ang ina nga kagustuhan natuga sa aton nga tigipuson. So that is the one that compels us sa paghimo, sa pag reach. Hindi tungod kay coercive. Hindi tungod kay ginpilit. Kay ang pagpilit at times, no? At times, yung kaisa masiling sinuna sila man. Kisa daw, huya ka magbitbit Biblia kay and then kung kisa nga balik-balikon gid. Sige man ni sila balik-balik di sa akon sa balay man. But with the persistence of the gospel, that is the moment that we created an interest dito sa ilang bisan pa kung kaisa hindi batunon ara gyapon. So it is the love, the patience sa sina nga pagigugma sa sina nga mga katao.
0: Yeah, and that's correct, Pastor. Hindi nga persa. Kay di may araan ang lanon sa English, you can force the horse to go to the water, but you cannot force the horse to drink the water. So amo man ang mga kauturan, sa aton, kabay pa nga, we are motivated by love. Nga nakita bala naton ang aton gugma sa aton ni sige perintaw, nga kakinahanglan sila. Si Jesus, Pastor, yung pag-ayo niya bala to sang 38 katuig nga paralitiko. Na, ti, damo to tanan sa Pulo Bautista, damo to sang mga masakiton. Pero amo tong nakatra sa kay Jesus ang tao to. Na, ti nakita iya nga daw magguwa ng iyang tagipuson sa kaluoy niya sa tao nga had been there for many days, several months. Okay, kagsasina nga klase sitwasyon, 38 siya nga lupog. di daw nagwagin ang iyang kaluoy with compassion. Kabay pa mga kauturan, nga mo na ang aton attitude when we go and when we preach the gospel. It is not that we are being forced, gitulod kita, but buhaton ta na tungod sa aton kaluoy every time makita naton abaw kaluoy mani wala gini kaluwasan support anon. So amuna mo turan, that would be our motivation and sharing the love of God.
1: Kung kaisa pa sir, kung hambalon mula ang tao no, though, as we direct them with words, kung kaisa daw hindi sila dali-dali magbati sa aton. Pero kung mademonstrar naton, kung mahatag naton ang ano ang ila kinahanglan during the time, that's the time amuna siya ang panahon na kung sa din sila makarealisa, maayo mo lang galing sila ng mga tao. And then they will lower their high guards. Yes. Hindi na sila magduwa-duwa sa aton, ila na batunon ang aton mga pulong. Yeah. As long as we meet also their needs, as Jesus have nga ginhimo na ginong Yesus.
0: Pastor, retired na ko. 10 years ago na. I am already almost 50 years sa pagbuluaton sa Ginoo. Pastor, kita ng Adventista, we have the truth. Correct. Hindi ginaay malalis, we have the truth. Balis karon suliyon kita mga kauturan, hindi gidya madula ang kamaturan sa aton. We have the teaching. Ang problema lang sa aton mga kauturan is how we will demonstrate Jesus. Yeah, okay. To others. That's why kabay pa nga, we will change the picture sang aton nga sangyaw pag maghatag sa mga balita nga we will focus more on the practical aspect.
1: Correct.
0: Let the people feel that God, the truth is a practical God, a God that helps. Okay? Kaya bisan ano mong ambal sang kamaturan kung wala mong kita ga-extend sa atong helping hands, wala kita nag-demonstrate, mga kauturan, sang gugma sang Ginoo, hindi gyapon ng tao madala. That's why, kalabanan sa aton nga Evangelistic Crusade, yes, kamaturan, that's correct. ang Sabado, ang pintas nga masapat, support, that's good, mga kauturan. But, it is much better if we will tell the people that God indeed is love. That God cares for us. And that's the point. So, tips in sharing, Pastor.
1: So, si Pablo may ginhambal diri sa aton, Pastor, no? Sa ano ng Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8, hasta sa 15, na hanungod sa mga personal naton nga preparasyon kung paano naton ipakigbahin sa Ginoong Yesus. So, pero may ari man diri sa aton leksyon, naginhanay siya sa mga pamaagi, kag practical nga pamaagi, kung paano naton ipakigbahin sa Ginoong Yesus. So, una-una diri, dapat may kilala kagid. Nga kung sa din, imo siya ipakigbahinan. Kag, nga muyo ta sa balaan ni Espiritu, kung paano kita giyahaan, kag sano ang timing sa sina nga tao. And then let us look for natural ways ng mga pamaagi nga kung sa diin kita makapakigbahin sa iya. And then, of course, hindi kita makapakigbahin if we don't have the connection or attachment nga sa sina nga mga tao. And then, we need to look for a specific need. Kung anong ginda ang kinahanglan niya, agad nga, digto kita makaagi kag makasulod. Kaya kung kaisa different individual, different people, they have different
0: needs
1: nga kinahanglan naton i-address as well. And then amuna bala pastor ang kung kaisa ang timing. Kakakita man ko, I heard several parents, mga ginikanan or bisan ako mismo sa miyembro sa atong panimalayan, ginapangamuyuan na naton adlaw gabi pero wala gyapon. But then siling ang saad niya diri sa aton, hindi lang magkataka kay maabot gid ang panahon nga mag panumbalik sila sa Ginoo. Don't rush.
0: Don't rush. Yeah.
1: And then our action ang aton binuhatan amo ni kaginasli nga our personal testimony. Ang aton gidya nga kinabuhi mabalaan nga we had been with Jesus, naging kaupo naton si Ginoong Jesus, and with all boldness. Hindi ta magkataka kung ang aton ginakabuhi daw wala lang epekto sa ila. Pero sa pila ka adlaw, magapamunga siya, Pastor.
0: Yeah. Pastor, ang atong leksyon sa Martes. Mm-hmm. Naghatag sa atong mga tips.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Mga pamagi, how we can reach out. Yeah. Are they, maghimo natin sila abiyan, mm-hmm. magpangumuyo kita sa balang espiritu. Let's talk in a natural way and then find always connection with our friends. Ngayon mo ginambal kayo na. May dugang ko ni Pastor. Uh-huh. Isa ka punto ring ako nakita nga wala din sa itong leksyon. Are they, pero wala lang na specify pagayo. Let's make friends. Let's do it with interest.
1: Amen.
0: Yeah.
1: Amen.
0: Kung mga luyag ta, Pastor, ikaw ito kagay, mga kagay ng panluyag.
1: Correct, correct.
0: Kung nakita sa babae nga aton panglag daw sa limpapaw laman. Mm. But if we have the interest, nga ang tanan nga ginakinanglan sang babae sang aton nga ginapanguligan, daw mababatsagan lang nila nga, uy, akong mag-ini-interest niya, iya ginhatag, o amuning gusto ko, wala man ko nakambal siya, pero iya ginhatag. Because we are keen, may balanta, ang mga interests ng tao. Kag nakita nila ang aton sincere intention for them. Hindi ko pating magbalibad sila. Kung nakita lang sang tao ang aton nga pagkasinsiro sang aton nga pag-share sang mayong balita. Pero kung daw, si Bano, kung daw tapaw lang, salimpapaw lang, makita man nila, daw wala man. Oh, but if you show interest sa ila, I think there will be a lot of changes. Yeah. Pastor sa Wednesday, Wandering Child. Yeah. Ano di Pastor mo na siplatan?
1: Darino, Pastor. Di lang gid magkataka. Well, we have our families. Mm-hmm. May arat ta mga panimalay. Ang akong tatay, isa ka burden sa akong lula sa tuan.
0: Mm-hmm.
1: He's the one who walk away in faith.
0: Mm-hmm. No?
1: Pero ang counsel, dere sa kay Rachel, nanungod sa kay Ephraim, nya hindi lang ka magbakho
0: sa tudutudugin.
1: Sa tudutudugin kay may paglaom.
0: Amuna,
1: ako na panilagan, Pastor, in a practical way. Basta ina siya nga bata gani, Adventista. Bisan magbinugoy pa na siya, basta may kahigayunan lang.
0: Maabot
1: gid ang panahon nga magbalik siya.
0: Ang punto, Pastor, basta natamnan mo lang.
1: Correct.
0: Yeah, and that's the point. Natamnan mo lang ka maturan. That's why ang siling niyo siya, hindi ka lang gid kagnisayas, hindi lang gid magbako sin todo. Kung nakita ni mo nga daw naglisa ang dalan. Kaya a day will come. Ang Ginoo magabalik siya. Either mapuwersa siya, either nagsakit siya, either iya lang voluntary nga magbalik. Padong natabo sa ano ni natabo sa may prodigal son. Nati, sa iya nga kagutom, nagdumduman niya. Ang sa balay sa hapon nga, ay, ang bisa ng mga sulugoon to, grabe ang kaon. Baka namin isang pagkaon na kodiya ganito sa naman. So, he came to his senses. So, ang naman ito ng leksyon natin sa Wednesday, naghatag sa atin sa ideya na hindi kita magkataka.
1: Correct. Yeah,
0: padayon kita mga kautoran. Sa pagpangamuyo, padayon kita sa pagpakita sang interest sa aton ng mga kauturan nga para gid ini sa ila nga welfare.
1: Yes, one thing more, Pastor, yeah. Darino, sa Jeremias 31, 18-19, ang saad sa aton sa Ginoo. Pero the other thing, isa man natin ka talupang doon, kaupod man sa aton mga kauturan. Kay, nanmiyan ko isang picture, Pastor. Mm-hmm. I don't know kung kaagi ka. Pero kaagi ko manso sa Ilonggo.
0: Oh.
1: Ang Carabao nga malansuhon.
0: Mm-hmm.
1: So, this is the picture ginhatag sa ato ni Jeremiah. Nga, hindi lang magkabala ka. Kay sa pila kaadlaw, kaangay sila sang sapat nga wala na anad sang guta.
0: Mm-hmm.
1: So, in which, amo man eh, kung gusto ta experiensyahan nga mansuhon. that's the thing. Pero ang saad sang Ginoo, mansuhon niya kita agud magbalik.
0: Wow. Kanami sa imong award nga manso, Pastor. sa YouTube baladra sa kuan kita naton nga ang kabayo malatsyon wala na anad nga sakyan ang baka wala man nga sakyan grabe ang tumbo-tumbo mga kauturan iyat padayon lang sa pagsakay and maabot gid ang panahon nga kapuyan kapuyan gid ang baka kapuyan gid ang kabayo kag mag tino magpahuway kag ti iya

0: ginautod naton ang connection. So let padayon naton ang interaction kay ang connection sa ila. Kag tapos let us strengthen the testimony of our life. Dira naton, no? Kay kung kaisa dira nila matalupangdan ang aton pagka mapinadayunon, kag aton pagka mapailubon kung nagapadayon kita sa gihapon sa pagministeryo sa ilas. Walay sapayan sa ila ginahimo. Ipangamuyo naton sa Ginoo, nga Ginoo ang aton mga judgment. He bayluhan niya sang pagkamahigugmaon, sa baylo sang aton pagkakritikal, ibayluhan niya sang aton pagkamapainulubon. So siling sang Minister of Healing pagani page 470, and that the strongest argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. So ang aton gid nga pagkamahigugmaon, kay kung kaisa pastor mako, pastor po kung kaisa mataka ka man
1: malabot na rin mo malama matandog na rin mo pagkadalom-dalom. Yes, Pastor Brian. So amuna makuturan ang atong leksyon sa WBS, bring them back, is the idea ang leksyon ng punto di makuturan nga hindi gid kita yung maghukom, pastor. Di pareho sa kay Jesus. Grabe dito kasalwayo ng iya 12 ka mga tinunan. No, bago lang sila na ginpakitaan sa Ginoo sa mga mirakulo, lipat naman sila. No, na te amo na siya nga, when we share atong leksyon sa sininga semana is share him, mga kauturan, hindi lang kita magkataka. Padayon lang, and then never judge. Ah, na, tao na, hindi kina maluwas. Hindi na lang tada. Kaya bisan ano pa ni muna, bisan butangan pa ni muna sa Biblia, sa agtang, hindi kina maluwas. But that's not a good way of spreading the gospel. Let's continue. Let's keep on loving them. Let's keep, because one day, they will be able to realize nga, ang aton giliginahimo is for their good. Labi na sa aton kabataan, mga kauturan. Never, pastor, lagko na akong kabataan ang imo growing. Ako niya, mga mature na. But di makita na muna, mga wayward ba lang. Mga, sa malipat sila, muna, nag-sabado, wala pa. Hindi pa magsimba, o kon ato pa sa kundiin. But we will never stop.
0: Correct.
1: Ang atong mga kauturan, atong mga bana, why nagasimba, atong kabataan, atong mga asawa, why nagasimba? No. Just keep on praying for them, mga kauturan. Keep on loving them. Keep on sharing them. Ipakita lang ang atong manami ng mga binawatan.
0: Correct.
1: Kag madumduman ng ginikaw sa imong mga inigugma sa uli ng mga panahon. Pastor, ang imong last take, Pastor.
0: Sa atong mga kauturan, kag mga kaabyanan sa pagkakaroon, aton ipakigbahin ang pagkamahigugmaon ni Ginoong Yesus. And let us be faithful. Wala, kag hindi kita magkataka sa aton pagpakigbahin sa iya. Kay bisan pa sa sininga panahon, hindi naton mabatsyagan ang resulta. Sa pila kaadlaw ang Ginoo, magadala sang dako ng resulta nga hindi lang naton nahibaluan.
1: Amo na mga kauturan, siling sa Ginoo, ihaboy ang inyo nga mga tinapay sa kadaigan isang luto. Kaya maabot yun ang panahon. Ngayon mong makita, ngayon na, nagtubo na.
0: Amen.
1: Kaya boy lang ang aton nga mga binhi, mga kauturan. Kag ang aton punto, hindi kita mahadlok because ang naghatag sa aton, otoridad ang nagsugo sa aton, dako nga tao, nga among tagiyas ang bugos ng universo, nga ang tanan ng mga tao nagkakurog sa iya. So, it is just a matter of bringing that authority to anyone, mga kauturan, agwalaag kita sa problema. Sa so, hindi pa si Pastor Delbert, mga muyo, mga kauturan, aton na ipasalamatan ining aton ng mga sponsors, si Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Femi Don and Ido Vandes, Junjun Luciano and Ma'am Goldie Juligi Jr., Dr. Irwin and Dr. Ruda Ardinico, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Juan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan,

Natapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kon may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. O kon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan ng tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita niya nga gintatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining at kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayaw ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tiun sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita magitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Diyos, nabakabalo kita, nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga katuran magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pangitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa mga taon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami loo at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. At kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25, 1 hasta sa versikulo 13. Ang atong mabasa, diri amuni. Niyan ang gingharian sang Diyos, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. 5 sa ila mga buang-buang, kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga, ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon, nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Giyari karon ang nubyo, guwa ka mo sa pagsugat saya. Niyan, tanan, yang tong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga minandamon, nagsabat, basi hindi ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo kag ang mga handa nagsulod uod sa iya sa sinarosalo sang kasal kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban nga mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung siya magitutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw, nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloy-an nga ginapuy-an nga nagsilak sing masanag nga daw